0: sa midway pero mahal na din na mahamay-hamay ng equipment ninyo na siya.
1: Maglisod yung kaog apod.
0: Now, saan man yung paginansya o pinanakalag ko ang imong equipment?
1: Alcance.
0: Alcance. Kaso, ang city government, wa maninang inanglan o pinansya.
1: Income. Income.
0: Income. Ang tuyo ani nga matabangan ang mga katawhan nga tagapagadian yun. So, mining invest.
1: So, higan mo tayo isgutanan mga higala pero dalir kang oras o panahon. Masamantag na huwag sa mga istasyon hindi niya yung alas kanginan
0: kinasel mo pag ispaghanoy
1: kinasel subscribe sa robot hindi salamat sa pagpaminaw at law ka na itong tanan
2: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat
3: Radyo Magbating pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag King.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Bagbag King.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o kabalkada, may buntag ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Tul sa pagbukas sa Regional Science and Technology Week 2026 kagahapong adlawa sa Dipolog City, nabuksan usab ang technology exhibits nga nagpakita sa mga bagong teknolohiya, research outputs, startup innovations and science-based solutions. Samtang magbadayon ang RSTW 2026 hangtod Agosto 14 ug mga adlawa, uban ang mga forum, innovation showcases, science competitions ug partnership activities. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding Baydin 9, Cheryl Uniot Leraza. Daghang salamat ang maing buntag ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: 9万。Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
1: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
2: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung na nagmamigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay niya at itong sunog gani niya. Sino? O di hapdos.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Kabagrik ni Balkada, anyan ang BBC Daglit Balita, alas 10. Dagpan sa mga otoridad ang 30-anyos nga laborer magkining nakuhaan og legal drugs sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Maharlika, Barangay Romarati, Aurora, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kasasye sa ikatahapang Shabu o uban pang drugs paraphernalia sa kaso paglapas sa Republic Act 9165, Good Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pag-atubangon sa nasang pinginakman ni kasamtangan kinigibalhog na sa Aurora Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balita.
5: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 imedia. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalkada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 11. Gipadayag sa Department of Agriculture himo kini og rehabilitation og recovery plan halos sa mga lugar nga napiktuhan sa gipakusog nga habagat og mga bagyong nangagi. Sigon sa Department of Agriculture, nikabat sa kreatibok ang 126.54 million pesos ang gibiling danyo sa agrikultura halos sa Zamboanga Peninsula, Ilocos, sa Calabar Zone, Western Visayas ug Sacsayhuaman. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Set Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Bagbag.

0: Oras, alas 11 y media.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nang kabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban si Lady Antonia.
5: Ay! Welcome na usap sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Aniya na usap si Lady Antonia, mga kaudyaka, ang mga tagoglingaw. Sa inyong tagsa-tagsa ka mga payag, sa inyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga radyo, sa inyong mga flat screen, sa inyong mga washing machine. Mas hindi yung mapaminawan ko sa washing machine, rice cooker, ugaasa pa mo diha na nukad garon. Shoutout yaga ninyo mga kaudyaka, ha? Lady Antonia na po ni mga kaudyaka. Uy, unsaon taman, pasensya yung kaayo, ha nga. Inarong mga orasa. Oh, pasensya yung kaayo nga. Inarong mga orasa, mga kaudyaka. Inanikid permi nga tingaw kang inyong madungog, oy. Halo, oy, bepo ko sa inyong mga dalunggan, pero wag itay, choy. Ay, kumusta man mo? Kumusta man mo mga kaudyaka? Kumusta ang inyong hanga? Tagsa-tagsa ka mga kinabuhi diha? Ginawa pa ba mong tarong diha o inihap na lang? Inihap na lang. Isa, duha, lalom na po kay ginawa, ayaw mo normal. Kurang ihangak na ba? Bitaw, manginaot ko nga, okay ra mo diha, ah? Okay ra ba mo diha? Shout out po, naka-FB Live, di ko karon mga kaudyaka. Oh, pwede kayo ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, mga kaudyaka. Natay, unsay tawag ana oy? Natay numero satline. Oh, ang 09977659923. Oh, mauna ato ang numero ng udyaka sa kahanginan, mga kaudyaka. Kung namoy mga pa-joke time, namoy mga... Oh, pero abi ninyo mga kaudyaka, balag. Di kay ko kasabot sa inyong ipangsin nga joke. Huwag ito'y mahimo kay... Ako naman ingi. Remind ko naman ni ato mga listener o mga viewers, mga kaudyaka, nga once nga na mag mag send og joke, mga kaudyaka, nga bahala din ato mga sabtan. Kuan mga kaudyaka, unsa na? Pangitaro tog pamaagi, malingaw gyapon. Ay, ako di ko shout out di ay sa tuang mga kamulo nagadigamo sa ilang pamahaw paniudto panihapon og unsa ba inyong gidigamo di mga kaudyakang unsang orasa karon sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lugar, ha? Okay. Ang atua ba yang programa mga kaudyaka bisan asa man ing orasa madungog sa lain-lain nga mga istasyon. Og shout out po sa mga nagplano na og lang mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ubay-ubay na bayagid ang nakaangkon og kaayuhan mga kaudyaka. Nasilay kaugalingong FB page, ha? Pwede ka ninyo i-search ang Nature's Gift Marketing Corporation para makita bitaw ninyo mga kaudyaka kung unsay gidagway sa mga produkto. Makita ninyo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Makita gadi ang violet iyang color. Anay drawing mais, danadin cup nga violet. Basta kay makita ninyo. Kanang klase-klase mga pakete. Ako nang i-mention unya mga kaudyaka ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nga mapalit sa mga lugar diha sa inyong lugar diha sa mga parmasya. Muna akong ginapasabot karon mga kaudyaka. Shout out sa itong mga chikiting. Ay pagluya-luya kay Lunes pa. Napay upat ka adlaw ayan napun mahuman ang simana. Ay mo pagluya-luya, naman tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, labi na gin sa itong mga chikiting, para garado sila sa klase. Appeal sa mga kalihukan sa eskwilahan. Ay ngon man sa itong mga nanay, mga tatay, napoy para sa inyo, ha? Sa ito ang mga working moms o working dad, napoy produkto para sa inyo, ha? Ang Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Tanan-tanan, unsa manggaling inyong mga edad, mga kaudyaka, yes, naagyod tay mga produkto para lang goods inyo. Oy, salamat sa daghan kay mga naminaw sa akoa diri, ha. Tigidi, imubalik na po si Lady Antonia.

gede. Oh, natin ito wag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Kumpirme ka, gakalimot. Sige lang nimo i-remind, imong kaugalingon mga kodyaka sa mga kasaypanan, pero ginabalik-balik, gihapon nimo. Sige hapon na maayo mga kodyaka. O muna siya nga natin ito wag nga memo. Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, 20 pesos per capsule rani mga kodyaka. Kung gusto bitaw ka nga di ka makalimot sa mga deadlines, di ka makalimot mga kodyaka sa mga unsa pang mga events sa imong life. Unya, pagpakunod din sa stress tungod sa kalimot, pagpataas sa focus sa concentration, pagligon sa imong memorya mga kodyaka. Oh, the best kay ning gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Capsule. Oh, para bitaw. Oh, alerto ka pirmi labi na gyud sa imong pagpanarbaho. Alerto ka pirmi kung naay i-remind ang imong anak sa meeting nila. O baka ang imong bana na i-remind kay usahay magud mga kaudyaka ba? Kay muingon din atong kauban nga, "Hoy, i-remind ko niya, labaw po kang limtanon." Baka improve sa mental alertness. Importante kay ning mental alertness mga kaudyaka, oy. Sa tanan ba ya mga higayon mga kaudyaka, dapat i-maintain nato atong mental alertness. Dili kita paluya-luya mga kaudyaka, murotag lutaw kay ba? Oh, kailangan tag Nature's Gift Memo Smart Capsule ang inyo pong anak. Oh, kailangan og Nature's Gift Memo Smart Syrup. Oy, nana na siya mga kaudyaka ha, kailangan gyud ninyo og ang kanina bitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup para pud sa inyo mga chikiting mga kaudyaka para dili lagi dali malimot. Oh, bata pa limtano na mura magidaran. Ah, moingon din unsa man yung bata nga, bata pa gay limtano na. Kinder pa gay siya pero yang una-una college na. Nalimot siya. Na problema nas bayron nas tubig o kurente siyang ginikanan. Grabe po naka-advance nga bata. Ito kaning gitawag nga Memo Smart Syrup nga kodyaka Nature's Gift nigikan produktos Nature's Gift. Pwede kaayo kay nani siya gotokola, bakopa muneri, ginkgo biloba, omega 3 og vitamins and taurine. The best kay ni oh para ang inyong anak dili luya sa klase. Unya dili bitaw sila bagutbutan mga kodyaka kay wa gyud in town kakuha sa gusto nimong ipasabot. Ipagamit na siya og Nature's Gift Memo Smart Syrup for kids. Ah. Para sa nag-edad 1 to 12 years old mga kaudyaka. Aga syempre po, naputa gitawag Nature's Gift Verticure Capsule sa mga nangita bitaw og pangtambal sa vertigo. O gini problema mga kaudyaka, oy basta bitaw action gitag kalipong mga kaudyaka. Action tagkalipong, action tagkaluya, wanay balanse atong ang lawas, basta in vertigo na na ha? Ayaw gidin tao ninyo, kanang baliwala ang inyong gibati di ha? Action na gani kag di ka kabalanse sa lawas. Oh, ayaw na mo pag hulat mga kaudyakag, mga bunal pa na inyohang mga simo di ha sa kuwan ayaw ka mo, dawat nga nalipong ka. Pagpa-check up, unya, magtumar ka kung na kay vertigo, Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, Antonia, tudloan ako among silingan unsaon paglibak. Unsaon man? Dapat guwapa siya. Lain na po doy. Lain na po dana, oy. Kuyaw sa ni mga kaudyaka, oy. Ay! Oy, mubalik. Mubalik? Joke time sa tabi kay mura ganina ramanin sila din nagulat mga kaudyaka. Oy, shout out po. Shout out sa mga nagamit nas gitawag nga Nature's Gift Verticure Capsule. Kabalo ba mo nga 18 pesos per capsule rani makatabang sa papaligon, sa balanse, batok, sa vertigo. Shout out ya kanimo Lady Antonia na kuan din nalimta na ko ang kuan. Text hotline kadali ilang gid da. John Ramos Mindanao. Antonia ni sayang akong tohod. Kasi nasayang imong tohon. Giselia Liwanan, Tay Tay Narding. Ah, shoutout ya may tungawan. Going sa Lundagit, shoutout ya kanimo. Inga man ni Jaren's Dota. Chadahag apelido, Dota. Erosari Families, Batina, labi na isang asawa nga si Margie, kay J-Lord nga akong anak. Labi na kay Ian nga nang hingog mo samtang naminaw sa imong programa. Kagilok, basta na nang hingog mo. Eh?
Daisy Akabal diyes sa may Lambagan, Kabanglasan. Shout out ya kaninyo. Ay sa mag-joke sa ta mga kodyaka, murag na yung nag-sender eh. Jokes! Gikan ni agoy. Hala si Jaime. Jaime! Si Jaime Pombonong sa mani akong bangs. Matingala ko na akong bangs. Kaya kung magprograma ko, kaya maglagyo na rin sila. Tsada, makay ni pang, pagsulod na ko ba? Pagalingkod na ko. Usa ko no kaadlaw ni Ana. Jaime, ay kong pakiulawi ani mong joke, Jaime, ha? Gihimo ko ni Mog. Oh, gihimo ko ni Mog. Kuan, Jaime, ha? Taga-comment na ako, di ni mo basahon, Ashley Dump. Alang na pa, mas ubos imong comment. Lisod po naman, may nag-una. O sa kuno kaadlaw ni Ana, nag-abot si Tonyo og si Pedro nga ugaw-ugaw og ulo. Unsay ugaw-ugaw ya?

0: Oh, ay sa kagi mata-mata na ako yung joke, basi na ibasto so tumoy ba? Ay sa ha? Oh, kanila lagi ko nostonyo og Pedro nga mga ugaw-ugaw gulo. Unsay ugaw-ugaw ya? Pasabta ko aning ugaw, unsay ugaw-ugaw technician? Wa ka kabalo gyapon? Di ko ka-relate. Unsa man ning ugaw-ugaw kanang hoy, comment sa mo ba? Unsa man ning ugaw-ugaw oy? Matod pang tonyo. Ay, tiwason na nakog basa mga kodiyaka, Ben. Matod pang tonyo.
1: Oy, bay Pedro! Oy, bay Pedro! Ay, gibuli ko dito sa mga nag-inom ba? Gibuli ko dito sa mga nag-inom? Inpe daw ko? Inpe ko na ko? Ha? O dili, oy? Dili, magkikakabalo mo gunit o pusel. Dili ba? NPA ba? Nawong puros agtang. Maayo gani kay mapaubsanon ko? Maayo gud kay mapaubsanon ko? Ha? So, may gani gamay raman na imong problema? Gamay ra ng problema ni mo? Ako gani nga sa pagbayad na ako sa tubig.
0: Shout out ya kanimo Angeline Sanchez Agudera ha. Shout out. Balikon sa nako ha. Si Tonyog Pedro mga kaudiaka. Oh, matod pa mga ay hugawon og ulo din ang ugaw-ugaw. Ah, hugawon ko og ulo. Mo nang ningon in town Tonyo.
1: Ay, bay Pedro, ay, gibuli ko dito, inpee ko na ko, nawong puros agtang. Lagot, gyapon ko. Ay, gamay naman kayo na imong problema. Ah, maayo gani ka kay inanaray mo ang problema. Oh, gamay rin yung problema. Ako mang gani, tonyo nga, dako kay kog Byronon Stobeg. Dako kay ko, Byronon Stobeg. Nakapangutana, good ko sa mo ang... Kanang kakuha nagtubig, anong dako kaya kong tubig? Ha, mau ba? Ay, mas problema din na imuha kay dako kay kong Byronon Stobeg. Mau mang gani, dako kay kong Byronon Stobeg kay... Yan, kuan man, dako kaya kong hilamusan, paingon dito sa likod.
0: Sa manday na upaw ka, kuya?
1: Arang-arang na magani na imo kay tama na sa agtang. Ako, lahos dito sa likod. Dako kay
0: ay, naupaw dis, kuya. Mo nang grabe pong hilamusan ni mo, kuya. Kuya, kasi sa hilamus mga kaudyaka, kay gikan sa suwang, mulahos dito sa kuan, Alimpulo, paingon na dayon sa Tingkoy. Sa muka. Jaime! Ikaw yun, Jaime. Kusiyon ko ng tingkoy ni mo. Anyways, ay, shoutout yung kaninyong tanan ha, ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Oh, as amubalik ras Lady Antonia, kay plaster sa ninato atong sonata, mga kaudyaka, para maka... Makakiiki ay pod mo, ha? Sa may nindot ng sonata na podirebe. Ay, mong kabalaka kay... Oh, na, magyapon tayo ipatukar ng sonata, balaga... Pulike na tadirig, bahin-bahin. Si... Unsa kay... Oh. Okay, mabalik na po!

Ay, murag na po to, itong ipilag. Ah, ang sagay ito, Antonia, itong para sa mga kaugatan. Amo ni siya, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kung naabitaw mo sa kuhan, amay nangutana diri mga kaudyaka, oh. Ah, na itong lugar, ha, na nangutana, Antonia. Pero okay naman, kaya naman tayo FB page siya, Nature's Gift Marketing Corporation. Mura na ang maurag yapo ng ngalan. Kung naamo dyan sa Dipolog, na dyan sa Savers Pharmacy Main. Dipolog City Drug Rizal, People's Medica Main, City Super Health Corporation, Cherry Pharmacy, LKS Pharmacy, BCR Pharmacy. Kung naamo dyan sa Dipolog, ha? Available ang ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, dyan sa Parmasya. Kung napon mo sa Dapitan, Nadia sa may Dapitan ANC Drug, Dapitan DS, ug Butika Kara. Amaw na ang ato ang mga... Oh, kung asa na tumaavail ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kung napupundiya sa Plaridel, Javondale Pharmacy o JLY Pharmacy dias Plaridel. Oh, mauna siya ha, para diigin mo magproblema mga kaudyaka. Oh, pwede kayo ninyo i-text po ang Sir 9-17-177-4300. Mao ka na ang hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation. Antonia, shout out ya kanimo, Antonia. Shout out ya. Antonia, tagpila to ang Nerveflex capsule. 18 pesos per capsule. Sa kanang bitong mga trabante, kanang mga gadulag basketball, mga bugat, mga kanang bitong garaning. O unsa pa na inyong mga trabaho diya mga kaudyaka nga may stretch ang inyong mga nga ugat? Unya matingala mo mga kaudyaka nga medyo mananghawoy kalit imong mga abaga o mga katuhuran. Unya matingala ka mga kaudyaka nga lain ang paminaw sa imong mga kamot o tiil o naglisod ang pagkontrol sa imong mga lihok. Natay gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O dako ka ni siyang tabang kaya doon na ka ni vitamin B1, B6 o B12. O protection ni para sa inyo ha mga kaudyaka. Oh, kanabitong kapaminod inyong mga kamot o tudlo. O overwork kay ka. O niya, na yung mga tingling sensation tail. Kana parang kung nagkapanusok-tusok ba? O niya, mura bitaw kuhan mga kaudyaka. Kabantay mo nang murag na kurintihan. O, kana pong sakit sa ubos sa imong likod. O niya, mukha na o paingon sa inyong paa. Na, ipagamit kay Moana o Nature's Gift Nerveflex Capsule. Aduna ni siya vitamin B complex. Uy, dako kay siyang tabang mga kardyaka. Lulog-lulang, sakit ang liog. Mukanaog sa bokton. Unya ang bokton, mukanaog sa bagtak. Unya sa bagtak, mukanaog sa lapa-lapa. Grabe nga pagkanaog, nagiday na. Ay, shoutout ya kanimo, Antonia. Oh, maayong pagpaminaw diya. Please ko greet sa akong anak's blessitor yun. Abi na akong makasulbad gas problema, makadugang-dugang GDI ka. Okay kayo. Bitaw oy, pasayluwa di ko mga kaudyakag makadugang madaita. Oh, Antonia, puro na lang presyo.

0: porso na sad unta. Asa man pag porso lugar. Bitawang kani bitawang gitawag nga Nature's Gift Nerveflex capsule mga kaudyaka. Oh, kana bitawang makatabang ni sab magprotektar ang kamintain sa mga himsog nga paglihok sa imong ugat. Aron makalihok mog normal ug komportable adlaw-adlaw. O pag inom mo og Nerveflex Nature's Gift Nerveflex capsule para sa ligon nga nerves ugat. Produkto ni Nature's Gift Marketing Corporation ha. Antonia, naa po diris usamis ang produkto? Uy, naa sa usamis? Ay sa, tanaw tag usamis. Uy, dagan kay usamis diri, uy. Ay sa, ha? Oh, dag ubay-ubay po dag nasa usamis, mga kaudyaka. Atong i-mention, ano man to, uy? Pwerte man itong daghana, mga kaudyaka. Huwag kayo magkalimos, gitawag nga Nature's Gift for Popcorn Coffee, ha? Oh, sa mahiligon diha, huwag pangape. Kung gusto mo nga inyong kape, mga kaudyaka, oh, ma-maintain ninyo ang kana bitawng maayong panlawas unya kusog pagid sa antioxidants. O pwede kayo mumugamit og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, natural mangosteen, natural inflammatory, makapaminos ka sakit og gubag sa lawas. Nindot kayo para sa itong atuang immune system. Oh, para bitaw kusgan og kato bitawng di ka bawas. Agoy take note pos mga di ka bawas. Delikado, biyagin di mo kabawas mga kaudyaka, may gani kaya na'y solusyon. Nangapira ka, o niya ang kanang kape nga imong giinom, ang kanang Nature's Gift Purple Corn Coffee, tabangan ka aron manormalize ang imong pagbawas.
1: Kakaloka.
0: Okay, uban ra ba mga kaudyaka? Kusog kay mukaon, di kikabalong malibang niya. Ay, sorry. Lahi ang misamis o usamis mga kaudyaka ba? Oh, si lahi ba? Karoon na ha, kay galisod man kung gamiton ako ni isa kakamot unya gayaw-yaw ko eh. Ang kanipong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee aduna kini stevia. Usa ka natural sweetener mga kaudyaka. Oh, sa mga tawo diha ka kana bitang oh, taas na kaayo ang blood sugar level. Gidiabetes ka? Diabetic ka? Ang sakit diabetes. Kung tawo diabetic, mo na kalainan ha. Diabetic ko. Gidiabetes ko. Oh, ana na si mga kodyaka di kay gidiabetic ko. Oh, lahi ra gid siya. Abi na ko Antonia, shout out ya kanimo. Oh, paudyaka lang ko. Oh, di may di sa may tungawan sa mga kasibugan ya sa mga silingan diri Francine Robert, Mercy, Danny, Christina, Jirel, Tita. Ang mga manager Junjun RV, Haril, Jay, Honey Chris. Yang-yang, ang nagpa-shoutouts, Dodos Pundulan, Tangawan. Shoutout ni kanimo na minaw, biya midiri sa San Nicolas, Dapitan City, Antonia. Sa akong lola nga si Lola Carmen nga nagkaon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Yatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nature's Gift Verticure Capsule, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingo man, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
2: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!

0: Show Night. Yes, nagbabina mo sa 106.3 Bell FM sa Ibagkan sa Takaruan sa Tuang EM Band, the DXBZ Radio Bagti. Yes, of course, sa Tuang mga namino, di nagkaroon nagpamilin gahapon si Inday Garutay. Tama tala, unang taglan sa hapon. Right here sa programang Kalan Rakas, kaoban si Inday Garutay. Yes, ang itong official text line number is 0998-997-8890. I-text na yun or i-tawag na yun. Hindi ang mga greetings and shoutouts. We have another caller on. We have our first caller on the line. Itong hatagan ng magtagan. Hello, good morning. Good afternoon, Daddy Ai. Hello. Yes, good afternoon. It's an
1: It's me, Rian.
0: Rian! Dai, dugay-dugay na lagi kong wa makadungog sa imo ang lami nga tingog, Dai.
1: Yes. Negrotay.
0: Ah.
1: Yuminyo
0: kayo ko ni mo, ay. I like it! Niloko! Mingaw na pagkani mo, Dai.
1: Get of tingog ba? Yeah! Kinahan kayo ko, ay.
0: Kagilo ko. Ay,
1: Inday Garotay.
0: Ah.
1: Wala lang.
0: Rian, asa? Taga-asa galing ka, Rian?
1: Ha?
0: Taga-asa galing ka?
1: Sa, it's me, Dumingag.
0: Sa Dumingag, no?
1: Oo.
0: Wala pa, B.
1: Inday Garotay, makita tayo, ha?
0: Ginoon ko allergy, kayo ko ay nai-dai. Tabang, mga langit! Ah, sige, go ahead sa mga greetings niya, langit.
1: Una-una niyo muna, guwapahon. Mayong ito?
0: Mayong ito, dai. Lagi kilig siya!
1: Dayon, sa akong mama po. Dayon, sa akong mga isyon horot. Ngayon ito. Dayon, mag-request ko in the garota.
0: Asa man yung i-request, B?
1: Sa itong, kuwan ay. Forever single in the garota.
0: Forever single? Murag. Okay,
1: mag-single ko kaya nagpaabot ko nimo.
0: Hala, uy! Ano man? Jibay!
1: Okay,
0: thank you, Kylin. Hala, uy, makuyawan, makuha na nila, kiligun sila sa bayo. What if, oh, di tayo magbayot? Yes, hello, alas 12, 11 na, langging.
2: May unto, hindi garotay.
0: Yes, may unto langga. Ako ang gwapo, gwapang nga caller. Yes, kumusta?
2: Ah, okay na inday garotay, sama sa panahon nga malipayon po, init na.
0: Ah, init na. Init na murag kag si Rian dai.
2: Ano man?
0: Nakuyawan ko niya.
2: Wala lang gahapon inday garotay.
0: Wala ko gahapon kay ang amo amogong if EM ang good kay naay kuan, naay diferensya. Oh, mo na siya nga na, oh, naasay ni nagkuan sa kanang ang amo ang mga kuan kaning amo programa sa EM gibalhin sa mog FM gahapon na wala sa ko.
2: Oh, nagdumog yun ako sa programa sa alas 11. Nagdumog na ko sa bell.
0: Oo, kaysa possibly sa EM and to siya, yun na may diferensya. Thanks God, okay na atong EM na ulian na siya.
2: Oh, murag kuan kanang murag inyong relasyon, okay na.
0: Rian, manak kong kuan dai, manak kong Dumingag dai. Yes, dear, sige, go ahead sa mga greetings di alang ga.
2: Mo-request ko dahan nila.
0: Yes, o sa mga request, imo i-request link.
2: Kuan 88 o katong, wala pa ni mo na download ang Olala, ay, o Olala?
0: Olala?
2: Oo, nalaman na ni mo hindi garotay.
0: Murag wala pa man siguro.
2: Ay, kuan na lang ibig garutay. Ang isa kay kuan. There she goes.
0: There she goes. Okay.
2: Magpakalarakas lang ko sa ako mga suot ng higala nga sina John Mark Manisan. Kang Marie G. Biasa o kang Iska nga Chavez. So, sa ako mga friends on air like Agaw Imchi Lapnitis sa Bosares. Jano Tabosares, Raymond Tagalogon, Raymark Tagalogon, Tabosares, Almira, and Jenicel Ruiz. Diyan na rin humatig, MJ Carpio of Cotabato, Inting Carpio. Lonely Girl, Lovely Joy, Sir Candy Aiza, Maghanor, Katarina Bidik, Aldrin Undong, at Brian Undong. Marwin Buhan, May Limayo, James Castada, Janre de la Serna, Joshua Pasagi. Sang Jubert Olivos, Gisa Valencia, Kang Loverboy, Uban Sayang Paris, Mr. Jusil Macam. Sang Ati Gaga Batal, Jojoy Batal, Jolobert Bunsalaw, Kang Ati Maika Andales. Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, Kang Rian Jid Palalon of Magsay Sami Samis Oriental. O Kang Ati Marlene Aquino, Kang Napi Balindres, Kang Jan De Ornopia, Joanna Pastilion, o Kang Jerome Pagalan, o sa mga Tagalugon, Tagayon, o Pagalaron family. Ang napakalalakas gikan ni Arjun Omokasya itong kalinis sa May Purok Orchid sa Bati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, zip code number 1716 sa Buanga Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. God bless and I garutay, mayang unto.
0: Thank you! Salamat sa kayo! Right there you have! Aljun na mukat ka. Anyway, Jun, ikaw mo ay facilitate Jun B. Maghimo o tagkoan, maghimo o tagkanaga Bell FM Fans Club. O, oh, diba? Yes, hi po hindi. Garo tayo maing unto. Pakalinrakas lang ko kay Lovely Joy, Aljun na mukat ka, Nestor Kanya. At sa lahat na lang ng mga friends ko, this came in, MJ Carmen. Why? MJ! Uy! Bingal na ko na yung matay. All the way from Cotabato. Dai! Karoon pa man yung nagparamdam. What happened? Yes, dear. Alam sa to ang mga namino din na karoon. Gusto ko mag-join sa to ang Radio Bagting Bell FM Fans Club. Alam sa to ang mga gusto ko mag-join. I-text lang ang cellphone number 0938-002-8888. Maghimot ang fans club, maghimot ang Jesse. Jesse, drop shot. Pera. Ang ipaabot sa tenen. Yes. Alas na Dossi Kinsina. Sa to ang mga gusto mag-join sa to ang Bell FM Fans Club. All you have to do, i-text lang inyong name and inyong address sa 09-38-002-8888. Maghimot ang Jesse. Maghimot ang group chat. Alas ato ang mga fans club. O, oh, daba? Yes! Anyway, alas Dossi, this is Ice na. Right here on the program, this is Kalanrakas sa Bell FM o Radio Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganahan man kayo ka sa kape?
3: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
4: Kung hindi kakainom, murag luya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot gyud ang Bilabila Coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Box! Paka-plus og sed liniment oil!
5: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
5: Wow! Mo pagani pag haplas na ako? Nakadagan na yung pagulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Zero sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Lock it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Kung saan maday ang atong balitian nga, sige magkabalik-balik o palit sa atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya tatlo sa isa kaadlaw.
3: Kung saan yun ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa atuang Paragis?
4: Dili ko, kalakaw ay. Tanarawan ko nang kuantan sa kuan o, jabiti. Kanina o, pero nagbintin lang kung agi kong mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper lima to.
3: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Dapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang sarap.

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

Yes, Tongtong sa Horror, alas 12:44 na. Duok ko. Pero ako iba ko eh, ganina ako na-play. Huwag ko na ikuan, unod. Yes, sa mga naminaw ni Nagaroy, nagita ba ka mo ang baratong di kalidad, 100% original ka mga cellphone, laptop, CCTV printer, ang dagat pag mga accessories. Ngayon nagkabalaka, tungkol kay anaan ka na sa AB Gadget Paganian. And good news, tungkol kay ang AB Gadget Paganian, nagtanyag o nag-offer o pautay ng mga cellphone. Hala! Sugod na, mga palautay! Yes, nagpautang ang EB Gadget Paganian ng mga cellphone o daghan pa mga accessories. Magdala lang mo o valid ID o ang inyo ang down payment sa nilimadugay magka-cellphone ka na. O kasam sila nagtanyag o 5% discount alas ato ang mga datuon, mga adunahan, lay ikakash. 5% discount alas ato ang mga mag-cash ilang mga gadget. So, sa pa inyong igihuwat, ato na lang yun sa EB Gadget Paganian at ang mahimutang sa may barangay San Francisco. Rizal Avenue, Paganian, Seri at Manglamang sa paprenta. Gonna learn!

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

Pis. Woo! Ginoon ko at sawa nilang sama ka diri. Hi! Tayo sabi! Uy, ginoon ko at sawa nilang sama ko na. Ha? Saan na bang justisya ka ni? Kasi masabak na ako, dali. Ah! Dali, ano, masabak kayo ginoon ko. Ginlaw ng gini. Yes, alas 12:54 na! Oras na para mabay-bay tayo sa ito ang program. Of course, catch me again tomorrow! Same time lang yaman doon ang oras, alas 11 ang taglas mundag. Tama na alauna ang taglas sa hapon. Pinirig yaman sa ito ang CBN na. And of course, ang pinakakusog naglagubo, nagbutubuto! DXCA 106.3 Bell FM and simulcast, of course! Bilang EFM, EM pa! Yes, simulcast na sa itong EM band ang DXBZ Radio Bonding! Thank you kayo! Alas sa 12:55 na! O na ba? Sama ka diri! Sama ka diri! Sama ka ko! Hinoon ko sa una lang asa na mag-usisya ni Musabak na ko! Yes, hi! Idegeru tayo, good afternoon! Magpagaling rakas lang ko, unang-una ni mo, idegeru tayo. Sa best friend ako si Junar Dalugdug, Mike Andales, April Fool, Bustamante, Tolondi Girl, Aljun na Bakatkat, ang nagpagaling it's me, Mariana Robanwell, from SNG, Lanao del Norte. Thank you, kayo, madam! Marian! Mariam di ay uy! Mariana! Yes, ano lang! Iluday! Hanap ako ng asawa. Yung babae po, number ko 0938-587-4490. 0938-587-4490. Hala, uy, sana oy! Nagitan ka textmate or iyang kasawa ka na ginsakto. O, diba? Yes, taga kayo, salamat sa iyo pagpaging uman for 2 solid hours right here sa itong program ang Kalandrakas. Thank you kayo and hang tunog mapuhon. Bye-bye, bye-bye.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabulkada, mayong hapon kaninyong tananan yan ang BBC Daklit Balita alauna. Nikabat sa 1852 ang overseas job orders nga gipresentar atol sa uswag sa Panarbaho job fair nga gipahigayon sa Tabina isip kabahin sa ilang ika-65 nga kasumaran human himugso ang maong lungsod. Apil usab sa kalihukan ng upat ka lisensyadong private recruitment agencies naghatag og access sa mga job seekers sa legal og nagkadaiyang oportunidad sa trabaho sa gawas sa nasud. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting Baydin Webe, Chiril Unyot Lirazan. Ang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Dayon Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulat ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ang mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: oras a la una y media.
1: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kun ako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kininiang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay? Why pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated? Nga itong cellphone number 0917-7729-310. 0917-7729-310. Ato sa nimbalakan, we? Ikaw ang maligdong dayan-dayan sa putling sa bakang daytanon. Sa daghanan, ikaw gikaibgan tungod sa nga ni anang imong katahom. Nagpangidlap hupong sa paghalad ang imong kaaniyag nga way kamatayon. Lubos indayng makabibihag ang siga ug ang kahayag mo way pagkapalo. Ganindot gayon ni anang naangkon mong kapalaran. Tahom og kaaniyag langit nung gasa kanimo gikan sa kahitasan. Dili mo lubad og dili mo hupas og way kinutuban, magpabilin kanimo hangtod sa kahangtuan. Pagkabulahan mo gayon pinangga. Lagsaong hiyas gigasa kanimo di batala. Dili og dili ka na mapapas dining akong panumduman. Kay ang matahom mong larawan nahipatik na niining akong handurawan. Ang matahom og malulot mong mga mata nga masidlakon. Usa makatahom sa mga kinislap sa mabagang bituon sa sayong kagabhion. Pagkatamis mo gayud nga sudungon, natandog kining balatian og nabuhi kining nahimatay kunang paglaom. Ang mananoy og ang paraygon mong tingog nga madanihon. Usama kanunay sa awit sa mga gagmayng kalanggaman sa sayong kabuntagon. Pagkalami gayod kaayong pamation, nahanaw ang tanang kasakit og galaay nga nining dughan gisapnay. Buot kong ikaw ang halaran ning gugma kong balaan, pangidaog lamang sa tumang kalisang kining akong galamahan. Nahadlok ako nga kun imong masayran ang tanan, masuko ka kanako og imuuni akong kasilayan. Mahadlok akong mupahilayo ka kanako og di ko na ikaw makit-an. Ko buot nga mahanaw ka sa pananaw nining akong mga mata. Tungod ka ikaw ang bugtong kalipay ning kasing-kasing kanimo hilom na higugma. Sa taguon ko kining gugmang putli nga migitib ilawom nining akong dughan. Dila ko buot nga king kasing-kasing mag-antos sa kasakit kun imong masamaran. Ilubong ko sa kalimot ang tanan og pabiling taguon ilawom nining akong dughan. Kiningugmang gibati ko kanimo balunon ko na lamang sa kapupunan. Ngadto na sa mabugnaw ug mamingaw kong lunghanan. Ikaw ang maligdong, dayan-dayan, alang ganin yung tanan, tudling sa mga garay.

0: April Boy Rehino, umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot, Benny, atong Wonder Herbal Oil. Ay. Tistingi, guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan ka ng gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos o di ba ka sakit imong ngipon, pwede rin nabutang nga pa, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto ng Wonder Herbal Oil.
1: Makagamit maning Wonder Herbal Oil.
2: Okay. Ano mang share ka nung ang sakit akong tiyan, dasan kaing hangin, sa akong kuto-kuto, nagapos ko anak niya, ang natulungan sa akong tubig gamay nga, nang medyo na ay gamay nga ininis ko, mga tulog-katulog. Tino na ako, hindi ko magdugayan, siguro mga 30 minutes, wala na. Nakabati mag-ukuto sa radyo nga, kay anak, hindi pa inom niya anak ng sakit ng tiyan. Ngayon ko, wala, ako po di ang kisingan, kundi ayaw.
3: Sige, salamat kayo. Akin sa ganini, pangalan?
2: Sol Valde. Lagam lang no, Chico Bato.
0: Yung una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita. Magkalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na uguban pa. Gamit na sa produkto ng Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
4: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, misa amin sa Oriental. Nagamit mi uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Kaya sa unang baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo. Kaya sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy, kanong gani, oo na, maglisod na magbaligi ani, kidako na kaayo. Kaya ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta tinginit. Kaya karon kay mo man na ilang giinom, ang Animal Vita man, akong gibutan nga na ilang mga ilim nun, na karon kay kuan na baskog, daghan na kay kong piso karon. Nagpasalamat kong dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay Animal Vita kay sukad gyud nga paggamit namo ang among mga piso wa nay mga matay unya ang amo pong baboy dagko na pud nga sa una magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila feed lugod amo ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man mainom og tubig nya karon nga pagbutang namo sa Animal Vita kusog na kay sila mainom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon amo ibutang sa ilang inim noon akoy pagkataud-taud wa na urot nagsuyop nila mo lang dali ra kay sila mo dako mo lang pasalamat jugo kaayo gyud nga nakaila mi aning kuan Animal Vita.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang tested ni paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Dibida, dabi, sigdar.
1: Taga?
5: Purok, bagong silang, tinago, Osami City.
1: Osami City. Nakagamit ka aning Wonder Banaba Plus. Hold it, Amy, kung unsa ni ka epektibo?
5: Kapo din gini nga inyong mga produkto sa kining Wonder Banaba Plus kay akong gigamit ta kuan akong giinom ba kay akong sakit nga dunay sa doktor pa akong gipatan aw hindi bitaw mayuma.
1: Naki mayuma.
5: Oh, sige jugdugo ko dugay kay mo undang naka a doktor ko kadua, abunuhan ko dugo, tagduha ka bag. Tapos, iinom ko na kay, paminaw man ko sa radyo, yung programa ng, kuan, ng tambal nga, Wonder Banaba Plus, di, nipalit ko. Salamat po kayo sa Ginoo sa inyong produkto nga, naulian dyan ang akong kuan, kani undang na dyan ako akong dugo, ang pagkanuan, naging nagbalik-balik.
1: Saan saan ang kuan? Kanang mayuma?
5: Kanang nana sa matris, sir. Kanang nasa matris ni Tugdon din. Pura nag-alom din. Kung panahon nga kanang dugon ka, dugay mawala. Bisang pag di ka dugon, kalit na nagtunga. Then, dagbukay yung dugo. manggawas para maapul-apul ba.
1: Mm-hmm.
5: Nya mahurot ang atong kuan kining kanun daw kuno ng atong pula sa puti kuno kanun sa pula na magamay atong plitlit dapat kuno ang plitlit sa by 14 nya sibi na lang nabili na ko ato.
1: Mm-hmm.
5: Dayon na doktor ko na nakadungog po ko ang program sa radyo nga kanabitong ang tambalang wonder Banaba Plus. Nagpasalamat jugo nga naulian ang akong sakit, wala na jud ni balik.
0: Unana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya, naminaw mi diri sa parang lumbia siyayan. It's me Inday Muniba. Always yung naminaw studling sa mga garay. Ako po si James Kelly Estrivillo. Shout out sa akong ex si Leyami Agdang Tagasindangan. Garay ko kang Jok-Jok usa ka Zaneko og sa iyang makaubay from Marmil Luza. Pagaray nako akong pari Toto diri sa Arriba o salamat the great balong ng Maragusan Davao de Oro. Garay ko akong mga anak Mary Joy Marlon Milboy Mary Chris Piling na greet si Carmen Bakaling sa Tango. Garay ko yadis Mercado Katipunan daghan mi namina o pwede mo pagaray nilang Balboruno family, Amaro family, Dimasuid family, Basinas, Tinia family. Salamat sa pagbasa from Rudy Amaro sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1 year old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mauna yung pinaka-the-best nga vitamins sa mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old.
6: Kinsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Baling siya, ma'am.
6: Ma'am, unsay mong experience ani atong Vitron drops?
7: Ang akong kuan sa Vitron drop nang anak mangod ko og triplet kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko og unsa kay painom sa bata nga ganado ilang tulog og pagdidi nya kay nakadugog mako sa Wonder Radio nga naay Vitron nagpalit akong bana dayo ra ko silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila atong nga time nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo.
7: Kuan mo tando-tando oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron drops para himsog o labsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan o Vitron drops.
0: Unana ganindot ang produkto ng Vitron drops. Ang Vitron syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase, di pagyod kayo hingatulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron syrup.
1: Datong pangalan?
8: Si Mary Jean Bautista, tagal Manukan, Zamboanga del Norte. Sa Vitron syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Kilintinan, sa tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo, ma. Presyo ko tayo, nanon yung bataan ni, tayo mo nang isakaw, isakunsa, tayo magkaw-sultan. Eh, kwa tayo, isang kaon, dito sa mukuan siya, tayo gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taungon.
1: Mm-hmm.
8: Isang kaon tayo, way gana, mag-tryan ko sa Vitron syrup. Karon, okay na yung panglawas din. Mukaon na put siya, dahil hindi na put rin yung pareslaw na ikahingaon kayo.
1: Hmm, paspas na siya mukaon.
8: Then, oh, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, etanan.
0: Ingon na kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto ng Vitron syrup, mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet yun ang atong gamiton, mga pinalangan tigpami. Epektibo ni Vitron tablet, istingi ka ni. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
9: Jojo Bitakura sa Mills Village, Lapasan Clarin.
1: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa mga?
9: Akong edad mag-obser kay Simuday Otsuna, dahil mag-iso na akong katulog ba?
1: Mm-hmm.
9: Mga 3-4 sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dahil mm-hmm. Nakatungog man ko sa Vitron ba? Anong programa ni Kuya Card, sulayan kanina ako, no?
1: Mm-hmm.
9: Kaming paggamit ng Vitron.
1: Mm-hmm. Kay
9: makatabang siya para makatulog sa.
1: Mm-hmm.
9: Mo kung sulay ko palit, pulo lang usa. pagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayon na akong katulog. Isus, nindot yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, og, unong ka oras, hapit na dito.
3: Mm, taas-taas na imong tulog?
9: O, taas-taas na gina mong katulog. Sa isang wa pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras, lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi.
3: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imong oras imong pagkatulog?
9: O, dukaon na ko, alas 9, dayon makamata ko ng mag-ngihi, alas 2,
3: mm-hmm.
9: makabalik mo ko dahil katulog.
3: Mm.
9: Apo salamat kay ko sa Vitron tablet nga nakasuway gyud ko gumikan sa akong pagkadungog ba ning ihang tudling sa mga garay.
3: Mhm.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. A shout out po sa lahat na nakinig sa tudling sa mga garay si Ansari Padi po ito ng Kabakan. Garay ko akong apo si Kim, Ivler, Horka, si Billy Alablab kanamo tanandong. Salamat sa pagbasa Kuya Cards. Garay yang mamilah Wilma Tuling Horka ni diri sa Abunda Patrocinio Claveria Misamis Oriental. Kaya mangayo usong ang title kay Samata makikita og pagaray pod kaman sa Muhammad. Kakas, manimbaya ko ako mga anak, sila si Vian, Ronilin, Maylin, Liufi. Si Liumi, nanimbaya si Fi Bacolio dari sa Miranda Manolo Fortits. Kakas, manimbaya lang ko sa ako mga kauban sa trabaho na minaw sa imong programa. Sila Tata, Tamin, Jojo, Bungbong, Jungjong, Ricky, Dudoy, og Dudong, Gayaw. Greetings from Dudes, Kisikaya, Bilomina Drive. Salamat and more power sa imong programa. Garay ko sa campus family diri sa Salangan Negros Oriental. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Kana mga tuang kuan ba? Kana nga tuang Huander Cardiocare. Magkatabang na hadlok magunding kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure. Taas ba taas? High blood pressure. Kana high blood. Mo manang laktod pag istorya. High blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot na kanam ko na pressure ang atong lawas. 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Munang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart naning kamot og imuhang ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema, internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huander Cardio Care, ha? Tabangan sa Huander Cardio Care nga maka-circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Huander Hemoaid. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huander Vitamin C, kanang Huander

Gat, Manusa sa San Antonio, Tubod, Lanao del Norte. Salamat from Roar. Garay Kuya Card sa Dayham Casiris Garcia Galor. Saging family Linlin Dayham ni Kogong Gitago Misamis Oriental 9280. Garay Kuya Gumbana si Marvin Linuay, akong anak nga si Angelo Linuay. Hoy no, atong hatagag pagtaga ning interes sa balak pinada ni Rolando Tampos Ujungan. Taga Purok 2, Barangay San Jose, President Carlos P. Garcia Buhol. Uy, layo ni. Ang babaeng Pilipina ang title sa iyang balak. Pagkatahom ni Anang Alindog, naangkon makamandag ang bigatla mong pamayon. Og kaparaygo ningon sa malamaton mong pahiyo mo ay muganoy ngadto sa limbo sa mga damo. Unahulma ang buhok mong pinadunghay nga mikintab sa kasilaw ang kaaniyag sa babaeng Pilipina. Og ang magarbuhon mong kilay nga maayong pagkaarko daw bangaw nga migataw sa kapunaw-punawan. Ang pilok mong baluron daw busilak sa bidlisew sa silaw sa adlaw. Ang malulot mong mga mata daw mutya nga migiliw sa iyang kamadanihon. Ang ilong mong taliw teo daw ilong ni Venus de Milo. Ang diyosa sa gugma. Ang aping mong manggahon, mahamis, mapula-pula og lamurokon. Ang kandiis mo inday daw lilo sa kambusgan. Mga sagayano nagulat sa pag-antong sa dagat aron paglatas ilang masugakod ang kabagsik sa buyok sa lilo nga dili mahiagom. Ngabil mong mapula daw isda nga katambakon. Makadani o makatinta libisan kinsang binuhat ning wala sa mga buhi. Kanang bukid sa pinatubo nga miigdal sa busok mundughan aroy pagkanindot. Daw nanulisok sa labihang kamalandion ang lawas mong mabigot, ang hawak mo kanindot kung sudungon, daw hantikon ang pagkurba. Subay stanos nga daan, binakbakan sa mga bulawan, o giadornuhan sa mga limpyong mga kabulakan, kato mga pirlas, mga bituon og bulan, tanang bahandi ning kalibutan ihalad sa imong kadaugan. Oh. Badala kung doon na kay kasakit, ayaw sang pita ang langit, kay di makatambal sa imong mga kasakit. Kundili ang babaeng Pilipina, ang muhupay tanan mong kalaay. Akong kamahalan, manamilit ako kanimong magpabilin kong mga pulong. Silbi atong kinuptan, ang pingi ang kaputli. Kadungganan kay kana mo ay bililong hiyas sa babaeng Pilipina. Entry ni Rolando Tampos Ujungan, taga Purok 2, Barangay San Jose, President Carlos P. Garcia Buhol, ang babaeng Pilipina sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Koy! Iniibig ko ang iniibig mo. Ado na, Koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos sa itong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug
2: Mindanao! Radyo Magbating King!
3: Oras, alas dos.
2: Radyo Magbating King!
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, Lotto players from Luzon, Visayas, and Mindanao. Get your lucky tickets ready dahil narito na ang saya, swerte, at panalong dala ng 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this Thursday, August 13, 2026. Libo-libong papremyo naman ang hatid ng 2D Lotto and 3D Lotto ngayong hapon. At ang tanong, isa na kaya kayo sa mga papalaring manalo? Dapat yes at positive vibes ang sagot dyan. Kaya naman get ready to play at simulan ng mag-manifest ng panalo. Pero eto muna ang pampa-good vibes sa ating Lotto fans. Kagabi, may solo winner tayo ng second prize sa ating Grand Lotto 655 draw. Tumataginting na 1.4 million pesos po ang kanyang napanalunan. At ang lucky ticket ay nabili sa Santiago, Agusan del Norte. Sa ating second prize lucky winner, congratulations po! At ngayong hapon naman, itutuloy natin ang saya at papremyo mula sa masuswerteng numero. At para samahan tayo sa ating 2 PM draw, we have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. PCSO regularly conducts pre-draw procedures to ensure the integrity and transparency of our lottery draws. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, i-flex na ang lucky 2 at 3 numbers ninyo. Tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal gipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Kung tiyan ba ni sakit, nagka-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong upirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sigig tumars sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nagduwa isiha.
6: Si Mark po to, nagduwa isiha. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
7: Mm-hmm.
6: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na pug ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagting og kabalkada sa niyang BBC Daglit Balita alas 3. Gipasayon na sa Government Service Insurance System kung GSIS ang pag-file sa retirement, separation o life claim benefits ilawom sa Republic Act 8291 pinaagi sa GSIS Touch. Sakop niini ang mga inactive GSIS members nga adunay aktibong GSIS registered bank account o gustong mag-file sa ilang claims digitally. Aron masiguro ang hapsay nga implementasyon, nagpahigayon ang GSIS og orientation alang sa pulo ka government agencies. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
2: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
7: Radyo Bagting.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangking.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Tapos karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
3: Eric Ko, kabasarang gani.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio.
9: Mio, okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radyo Magbangking.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Balitang.
3: Kabag ni Kabalgada, anya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Gipaniguro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD na magpadayon ang ilahang atabang ato sa mga pamilyang naapektuhan na sa nangaging kalamidan. Madod pa sa DSWD, ang padayon na nilang pagpanghata o ayuda ilang gipaniguro ilabi na sa mga pamilyang naapektuhan sa mga nangaging kalamidan at lakip na usaba sa mga naapektuhan sa gipakusog na habagat. Alayon ni Ine, dili matod pa ang ayan nga mabalaka ang mga pamilyang nakasinati o mga kalamidan. Tungod gaya kanunay nga amutabang ang DSWD aron kini subling makabangon. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitang.
2: Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radio Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Zen Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
2: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
1: Living Testimonies.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Rock, rock, radio, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagbag.

0: ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
1: Radio Bagbag.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko liha. Sa bukat, ano, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gika siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ano. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Radio Bagbag.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 75.

0: 5.6 kilohertz ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagding.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Welcome.
1: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
2: Sa mga gusto ng instant panalo, baka ito na po ang tamang pagkakataon para sa inyo. Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao! Second round na nga po tayo ng mga Digit Pa Premier from 2D Lotto and 3D Lotto ngayong Webes, August 13, 2026. Marami na po ang nakapag-uwi ng libu-libong cash prizes kanina sa ating 2 PM draw. At sana po, mas marami pa ang swertein sa ating 5 PM edition. Sa mga hindi pa po nakasali, huwag na po magpauli pa dahil baka kayo na ang next Lotto winner. Digit, jackpot, or consolation prizes man yan, talaga namang exciting manalo dito. Gaya na lamang po kagabi, may isa po tayong lotto player na nanalo ng 1.4 million pesos matapos niyang makuha ang 5 winning numbers sa Grand Lotto 655. Ang winning ticket po ay nabili sa Santiago, Agusan del Norte, and so our solo second prize winner. Congratulations po! Alright, aalamin na po natin ang winning number sa ating 5 PM draw. At para samahan tayong magpapremyo, narito po ang ating panel of judges from the gaming public. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Para po masiguro ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng paganda kanina, panoorin po natin!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto fans, umpisa na ng buhos ng papremyo! Kaya hawakan na po mga tickets nyo, tara na! Let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung magmatch ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Lambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. Tandaan lamang po na 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 28. And the second number is 26. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw. We have 28 and 26 in exact order. Tres números naman po ang bibida sa next game natin. Maglalaro ulit tayo sa aming pagbabalik.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters! Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam! Huwag magbigay ng personal information kaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart, play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Mga kalaro, ito na ang papremyo ng tatlong masuswerteng numero. Dito sa 3D Lotto, ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nagmatch yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. For the second number, we have 1. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 PM draw, we have 4, 1, and 7 in exact order.
2: 106.3 FM. Simple na kayo. Duharay akong ipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
3: Yanong pangandoy, yanong ating uwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
4: Kung higugmaon lang ko nimo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
2: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. O ikaw lang ang makatabang nako.
5: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
2: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita nako sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: o ganon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Ganong giyayo man mo tanaw akong inaw?
2: Giyayo ba, uy? Natingalan ko si imong reaksyon, Ron. Ngano ka? Di man na mo'y mood nga sagad akong makita ko ni Moran.
1: Hakuan, doon ako'y ibalita ni mo.
2: Ha? Unsa man na? Muram kong excited nga mabalita na ako. Unsa na, Randy?
1: Nakakita na akong trabaho.
2: Unsa?
1: Nga nung ingon ang dakurat mong kasakong gisulti.
2: Di na ka mo drive sa jeep?
1: Di ba ako na mukhang gisultihan? Nga gusto na kong mangitag lang yung trabaho?
2: Pero...
1: Sa ako nang giingon ni mo, ipuol na ko sa kong kahimtang sa pag-drive ng jeep. Kung nanah ko diya hangtod sa hangtod, wako'y ugma.
2: Di man sa tingali, ingon ana, uy, na may dagang nanginabuhi, di ba?
1: O lagi. Pero di na ko kontento sa kong kita. Naibaw na magkasa sitwasyon, di ba? Sa akong nakita sa imong reaksyon, murag wa ka malipay.
2: Mabuhi naman ka diha, di ba? Okay naman tingali na, uy.
1: Ako nang gihimo. Di raman ni para ako, ba? Kung makahukom na ta nga magminyo, lisod kong kana lang nga itong saligan.
2: Kung maabot nangyay kayo na, mutapang mga sakunin mo.
1: Halisod lagi. Tanawag ko lang akong kahimtang kadaadlaw. Sa talangkot ko.
2: Nili manggood ko, an ba?
1: Unsa may imong nagulaan?
2: Unya ako, magalak yun na ta. Di na ta magkita kadaadlaw.
1: Ha? Ganong mahitabo mo na nga ni Aram gihapon ko?
2: Pero lahi lagi.
1: Ganong lahi man? Nibarog mo ka.
2: Sige na, kayo mapahawain ako.
1: Kadayot lang una. Nasuko ka?
2: O kung makagusto sa imong gustong buhaton.
1: Shin, sabda ko.
2: Ikaw ang makasabot na ako. Di na ka, Randy?
1: Shin, kadayot lang. Shin! Wala na siya mamati na ako.

0: Habis aku ni asyik dah. You nak lingit-lingit kau gua bas pakat tadi. Kayak basing. Hai, merku buang atau si kau jauh-jauh. Aku tu bagan ya. Hop am dia. Eh. Maglingko-lingko dah kau stand bayana nombor ni. Hop am ila mi hindaw eh. Ah, mau bot rutu tahun-tahun. Oh, ya. Ay, papalibag dah eh. Ni ada yun. Uy, ano man eh? Yun na ba? Prog mingho yung kignaong lakaw? Ni RCI.
1: Ni ade ka?
0: Yo! Ay, binakog. Na nakasin nyo da? Na, wap ade kabot?
1: Gumay be, kay lingkod ko.
0: Ano ka? Murong kagawa sa imuhang buod. Ha? Suga ko na to. Ano ka? Saan ang dagawin mo? Kasi gawin mo, ha?
1: Kwan, nalay medyo huwag makasinabot, bay.
0: Ano gawin mo? Ano ba? Yung bro, dako-dako tingalin yung giaway. Dakay, sukan karon pa ko makakita ang inanay mong naw nga gaaway mo nga duman di ay
1: nasuko siya nga naibaw nga nadawat ko sa kong giaplayan nga trabaho.
0: Oh ha okay, yun na pagod kadiyo trago na niya ang saman but po ipasabot nga gitinuod yung taon ni mong mangita kaglaing trabaho.
1: Oh di ba nisulti naman ko ni mo ana
0: unya dawat ka
1: lipay lagi unta ko ba eh. Pero si Shane wasya ko yun sa kong gihimo.
0: Mau ba?
1: Para ramon unta ni namo.
0: Mau ba sa di siya ganaan magkalagi o?
1: Ako lang siyang gipasabot na, pero wa siya maminom.
0: Mau ba? O niya, ang saan mo ni mana?
1: Ako lang tong am-aman tingali ko sab. Malab yun lang ako ang iyang kasuko.
0: Niya, di malabay. O di maminaw ni mo. Saan mo?
1: Ha?
0: Oh. Pase ba yan noon? Huwag mao na yung maingan nga. Magkabuhang mo doon, ha?
1: Diyan ko.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
3: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan og inom og sed tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktibol dyan ang sed tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
2: Basta bukol-bukol, ised tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Health Report.
2: Health Report.
5: Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang brog fermenting, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong sid panyawan capsule. Di karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
2: Ang kay Piktibo, ug Camila Grosso, sa sid panyawan plus with Mangosteen, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
6: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tanumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Mga kaigsunan, mayang adlaw ka ninyong tanan. Welcome na usab nining atong tulumanon karon sa atong maayong panglawas. Ang tulumanon nga Sed, alang sa kahimsog. Gumikan kay gusto na mo nga ikaw mamahimong mahimsugon, makalikay sa mga balatian o gadunay maayong nga kaugmaon. Di ba ni kanunay mga igalagigsuna nga kaning atong Sed Panyawan Plus Mangosteen ang naginusarang klase sa kapsula sa Sed Marketing mga igalagigsuna nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan na pamatudaan nga daghang ikatanya nga kayuhan ilabi na sa mga inflammation. Kaning inflammation nagadaot kini sa atong lawas, magakos kini og damage sa atong mga tissues ug organs. Ang excessive or excess inflammation makahatag usab kini og mga chronic diseases sama sa heart condition, arthritis ug diabetes. Matud pa sa pagtulunan mga igalagisoon nga kining mangosteen, aduna day kini siya anti-inflammatory properties nga diin makatabang kani sa pag-reduce sa risk sa pag-angkon nimo og diabetes, pag-angkon og cancer, ug sa pag-angkon og mga heart problems. Since ang mangosteen nag-angkon man kini sa mga sangkap nga makatabang, kini nga klase nga mga fruit o kini nga klase nga fruit maka-provide usab og maayo nga benepisyo sa atong lawas. Munang kung ikaw igala isuon gusto nimo nga makaangkon kag hinagiban batok sa mga klase-klasing balatian, Set Panyawan Plus Mangosteen.
6: Inyo na batian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga igayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, SED Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa SED Liniment Oil, tangtang ang agay. SED Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa SED Marketing.
1: Mahimo babay og dita magsulting.
0: Wa mo komingon nga patil ng audio na, mao gyud may tapo.
1: Mao gani nga ako siyang usuban upat.
0: Onya lagi di mo sugot ha? Og di maminaw sa imong sulting niya. Saon mo anak? Ha?
1: Ah,

0: Katumar ka na si Matambal.
1: Oh, mana. Doon na din ko isulti ni mo.
0: Siyalan mo na, ma'am.
1: May nakuha na kong driver para kang Rina.
0: Ay, ma'am ba? Nya, hain man siya.
1: Sa sunod si Mana pa siya magsugod siya ang trabaho.
0: Ah, okay. Nya, si Rina, naibalo na siya, ma'am.
1: Wapa.
0: Yun na. Buti may pasabot. Nga sa sunod si Mana nasa't magsugod si Rina nga muri po siya trabaho.
1: Oo.
0: Oh. Anya?
1: Ansa yun niya?
0: Mayog makauyon siya sa imog na piling driver.
1: Duha lang ang iyang kapilian. Musugot siya o di na ko siya tugtan siyang gustong mahitabo.

0: unsa pa mailaing ipahimutang ani?
1: Ipaliw ko sa usa ka plastic tinong.
2: Oh, nara na si mong kilid ay.
0: Al, mira de. Sige, mubalik lang ko karong panayon to, ha? Magpalit ko itong imong paborito nga, fresh lumpia.
1: Ani nung, ipaliw ko kikot ani, be?
2: Habi, habi, habi. Be, kato, ikot, be. Be, unol.
0: Malakaw na ko, ha? Mubalik na ko.
1: Ambil ako lingkuranan.
2: Oo, nila.
0: Kariw na ko.
2: Murug. Grabe rin ang gubat sa iran.
1: Ayaw ko pabatia, pabatia, anak. Kaya nakasabot ko.
2: Ano man mo? Glalis mo gabi, ino? Kita mo ka ba?
1: Unsa ni nan?
2: Matugda ko sa inyo, be. Kaya kung susuyon ko na baka. Pero wala ko mo dayon kay kakita mo ko ninyo ng istorya mong duhang randi. Mag ako nasabtan, naglalis mo kay imom sa gibiyaan niya. Randi sa bugat kag naong sa minungdan. Di po tingali bahin sa babae, laban ng di bad lalaki. Kinibaw mo ko nga loyal kay kaniya. Huwag si Asad, murasad o ako makamatikod nga. Ni karingke nga naglaing babae.
1: Da, dili si makasabot ako.
2: Ang samaywa niya masabti.
1: Ay nalang pangutanan ninong, uy, kayo masamot nga sapot kong maayo.
2: Ito, alam na.
1: Ay nalang lagi kiskot palagi anak ninong. Hilom na lang.

0: maklaro gid nga siya mo uli. Kay bisan og kiunsa na ko. Digid siya tingog na ko. Ay, sa iyo paguday ang gusto na kong buhaton. Di mo tingali. Angay gani nga una-una ko niya nga manipay siya. Ay, sa umla ko niya nga magkasabot siya na ko. Ay. Sabro ba? Ni ano sa tiyo? Tanausin ako eh. Paingon siya sa kung nahimutangan.
1: Ay, naibaw ko nga nahibong ka. Kun mo ingon ko nga maglisod ka nga maulian siya sa iyang kahiubos nimo. Nahuna-huna niya nga dili man tingali lisod ang iyang gustong mahitabo, di ba?
0: Nahibaw ka, bro, ha?
1: Unsa man da importante nimo ning higayon na. Siya o ang imong gustong makabot?
0: Yun sa ning nimo paghimo, bro, ha? Ganun nahibaw ka?
1: Ayaw una naghuna-huna, ah. Ang akong pangutan na ang tubaga. Siya o ang imong gustong buhaton? Ikaw ragyod ang makahukom aning tanan.
0: Kung nahibaw ka sa nahitabo na mo, pwes nahibaw sa kanga, sa akong tuyo, bro, ha? Wa ko'y laing tumong ang among kaugmaon. Og wanilain.
1: Kaha?
0: Unsay?
1: Nakasiguro kagyud kaha sa umaabo?
0: Ha?
1: Basinog mo na iyang gikabalak-an ang posibleng maitabo sa umaabot nga adlaw.
0: Unsa?

Dikit untuk kukus tu ngamau anak yang buhatun. Dilik kukus tu ngamau layuk siya. Ngano mong kudia ikut ingun ini lang ang among kahimtang. Ang importante malipayon lang mi. Iko naman tinghali na. Huwag ko maanad galagyo mi. Ang akong gusto nga ako siyang makita every time na gusto na ko siyang makita. Para na ako ang importante na alang ming duha. Kana lang.

Kini si Goliath, aduna koy bag-o na discovery nga produkto sa Sed Marketing. Kini mao ang Sed Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi ug espeso ang timpla nini. Ang Sed Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kun tinto ka na. O kini makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural ug epektibo. Busa mag Sed Panyawan Coffee na kita. Sed Panyawan Coffee, produkto sa

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Show.
3: So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
4: Ano ara kung pag-umangkong at siya, ang phone ang gigamit. Celebrity.
3: Wow.
4: Namusgod ka siya. Ikapag show, gara, oh, yung flagit siya. Gigamit. Hindi siya, sige siya, mag-try po.
3: Wow, so digamit po siya ron.
4: Mag-try po siya. puti man siya daan, ma'am.
3: Okay.
4: So, ano siya, tinood good siya. Marang minhamit good po, gamay-gamay siya. So, mag-u pa lang, marang,
2: SED Celebrity Beauty Show. SED Celebrity Beauty Show.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. SED Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Radyo Magbating.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, alas 5 y media.
3: Radyo Magbating.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dahil ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad Bunny.

0: 라디오 만반띵. Set Living
1: Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
2: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Largo. Living Testimonies.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng

0: Regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolve
0: ang mga tumor gaya ng myoma.
1: Tumutulong mapababa ang risk
0: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
0: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
0: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
0: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drugstores,
0: tindahan,
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
5: patotoo,
6: karanasan,
5: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
5: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang numeros. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mila Lumain po.
0: Mila, okay. Nanay Mila, taga saan po si Nanay Mila?
1: Ay, sa Butuan po.
0: Butuan, okay po. Butuan, Agusan del Sur. Okay po.
1: Nanay, del Norte.
0: Ah, del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Mila?
1: 56.
0: 56, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa nga eh. Panay-text akong tawag doon sa isang number na binigay niyo para makabili kami dito kung saan ang nagbibinta nito sa amin. Kaso wala namang reply doon.
0: Diyan po sa Butuan po yan, Nanay?
1: Opo.
0: Butuan, Agusan, del Norte.
1: Opo.
0: Tingnan natin dito po naman sa ating listahan. At kung meron na po dyan sa inyo na pwede nating mabilhan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Diyan po, Nanay, sa MMJ Pharmacy. Alam niyo po ba yan?
1: MMJ.
0: Butuan City. MMJ Pharmacy, opo. Tapos CNC Pharmacy, Curato.
1: Ay, okay, CNC meron po.
0: CNC Pharmacy, Langihan. O, dyan po, Nanay.
1: Ah, okay, salamat.
0: Alam niyo po yun, kung saan po yun, Nanay?
1: Alam po.
0: Very good.
1: Sa Curato.
0: Yes. Nanay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Ano po?
0: Nakakita na po kayo ng ating...
1: Wala pa.
0: Opo. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Huwag kayong magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yung ating po namang okay. Rice coffee, Nanay. So, yun po yung hahanapin po natin. Para hindi po tayo magkamali. Diyan po sa karton, Nanay, makikita po ninyo. Mapapansin po ninyo at makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
1: Okay.
0: Tapos po may sikat ng araw po sa taas. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee doon po sa mga butikang nabanggit po natin. Tapos kung halimbawa po na napuntahan niyo na po yung tatlong butika na 'yon at sa iba pa mga butika diyan sa inyo at talagang wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay. Nanay Mila, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay po, kasi akala ko po pwede po mag-order sa inyo pong
0: Hindi po. Doon po talaga sa mga butika po, Nanay. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong lugar, meron po ng ating rice coffee. Diyan po tayo makabibili po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Okay, sige po.
0: God bless po, Nanay. Salamat balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo ako, Nanay, ha? Kapag nakabili kayo o kaya kung halimbawa hindi po kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako.
1: Okay po, thank you po.
0: God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Welcome to our...

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang
1: hali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eden Sara po, taga Rosario, Batangas.
0: Eden, apo, ng Rosario. Apo, ilang taon na po si nanay? Ilang taon na po?
1: 54 po.
0: Okay po, ano po yung tanong po ninyo?
1: Ayun, Kuya Boy, wala namang mabilihan dito sa ano, sa Padre Garcia, sa Rosario. Wala daw deliver.
0: Naubusan po dyan.
1: Lahat, rice coffee.
0: Lahat po ng mga butika dyan, sa Batangas.
1: Lahat po, lahat, mag-iisang linggo na po, Kuya Boy. Wala pong mabilihan. Ikagaling naman po.
0: Nga po. Naglibot na kayo? Naglibot na kayo, nanay?
1: Opo, naglibot na nga po. Walang mabilhan.
0: Wala talagang mabilhan. Kahit po saan, yung po mga... Yung mga
1: buti. Nagtataka po ako sa Mark Cafe. Hindi naman po iba po talaga yung rice coffee.
0: ano po 'yon?
1: Iba po talaga ang rice coffee. Nagtaga po ako sa Mark Cafe at wala nang rice coffee. Ay iba po talaga ang panlasa.
0: Okay, kayo po may sabi niya, nanay. Okay po. Nanay, diyan po sa Rosario. Napuntahan niyo na po ba yung Eileen Pharmacy?
1: Opo, pinuntahan ko nga po yun, Kuya Boy. Wala din po. Wala nga daw pong staff.
0: Yung Alaysa.
1: Hapin na po. Opo, tinignan ko din po, wala.
0: Joji.
1: Patrick Garcia, ilan po na pagtanong ako, wala din po.
0: Joji Pharmacy, Jinlin Opo. Pharmacy, Pharmacia Edwina, Opo. Grace's Pharmacy, Opo. Fratelli Pharmacy, Health You Pharmacy, Veronica Pharmacy.
1: Naikay ko na po. Naigay ko na po yung Kuya Boy. Wala po.
0: Sa Padre Garcia din po. Nalibot niyo na rin po. Sige, sige,
1: opo.
0: Sige.
1: Mamayang hapon nga po, titignan ko uli.
0: Okay. Sige po. Anyway, papaabot ko po ito sa ano sa ating po namang deliveries para...
1: Opo, dahil yung isang araw po, Kuya Boy.
0: Ilang araw na daw po?
1: Aba, isang linggo na pong mahigit. Yung ano isang po, kaya po ako yung pilit na ano, Kuya Boy. Yung isang araw pong masakit po yung aking tiyan para pong may lamig. Ay, uminom po ako noon parang nawala-wala. Ay, pagbili ko po uli, wala na. Wala po akong mabili. Mag-iisang linggo na. Isang linggo na mahigit.
0: Opo, sige po. Noted po yan, nanay. Maraming salamat, nanay Eden. At napaabot niyo po sa amin. At least po, mafa-follow up po natin ito sa ating mga deliveries. Although, alam po ito ng ating mga deliveries na... At ginagawa na po ito ng paraan, at least ma-follow up po natin. Kaya po, mas maigi po yung ganun yung ginagawa po ninyo. Kaya ini-encourage ko din po yung iba natin mga kababayan. Kung halimbawa na ubusan na rin po sa kanila, kahit po sabi ko nga, alam na po yan ang ating mga deliveries at namomonitor po naman nila yan. At least po, alam, kumbaga, maifa-follow up natin sila. Para kasi buong Pilipinas na yung pinupuntahan ng ating po namang mga deliveries kaya ganun po. Pero ifa-follow up po natin ito, nanay. Noted po ito. Yung pong sinasabi po ninyo para masabihan po natin. Kung sakali po, nanay Eden, na meron na dyan po sa mga sa Padre Garcia, sa Rosario. Kung halimbawa po meron na, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo naman po ako para sa kaalaman din ng iba natin mga kababayan.
1: Opo, sige pa.
0: Thank you. Nanay, sabi po ninyo, hindi niyo makakalimutan yung ating rice coffee, mas maigi. Paano niyo po nasabi?
1: Opo, para din po siyang gamot, talagang kagaling po sa minakaramdaman.
0: Mm-mm.
1: Magaling po sa katawaan. Kulang pa nga po sa akin ng 2 box sa isang linggo.
0: Tama po.
1: Kulang pa ng 2 box.
0: Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo,
1: sige
0: nanay.
1: Sige po.
0: Opo.
1: Kuya Boy. Salamat po. Balitaan ko na lang po kayo.
0: Sige po. Sige po. Maraming salamat. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much.
1: God bless din po. Thank you po.
0: Eto, may text ba to, kuya? Nag-chat Infanta Quezon. Tama? Infanta Quezon? Nag-chat, okay. Ano to? Nagtatanong kung saan makabibili ng ating kung saan makabibili sa Infanta.

Actually po, sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy dyan po sa Infanta Quezon, available po yung ating rice coffee. Ano po, Infanta Quezon. Available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1 dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa Infanta Quezon. Kaya po, eh, kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong. Siyempre, sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan dyan po sa inyo pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edgar po, Edgar.
0: Edgar. Taga saan po si Tatay Edgar?
1: Taga Padre Garcia po.
0: Padre Garcia, Batangas. Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Edgar?
1: Mag-59 po ngayong October po.
0: 59. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Nalisensya ako na nga po ang aming balat ng rice coffee po din eh.
0: Okay po. Isang sa ako na. Opo. Po. Tatay, kwentuhan niyo naman po ako, Tatay Edgar. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom na halos dalawang sako na ng rice coffee ang nauubos po ninyo? Ano po yung nag-udyok sa inyo para uminom ng ating rice coffee, Tatay Edgar?
1: Kasi dati kapag inyong sarap po sa inyo po, tinaray kong bumili. Dati kasi ako matagal makatulog sa gabi. Mm-hmm. Ngayon, sa awa ng Diyos naman, kasi ngayon kasi rin kasawa, bago pag-isip siya umaga, inom ng kape. Tapos pag kumain, magtimpla ulit ng kape. Mm-hmm. Pagdating ng alas 10 ng umaga, magkakape. Mm-hmm. Alas 3, magkape. Bago matulog, magkape.
0: Anong kape?
1: Rice coffee po.
0: Rice coffee, ayan. So, halos 4 na beses sa isang araw. Ulagpas pa. Tama po yun, tama po yun.
1: Ang isang box namin ni Alice ng araw lang.
0: Okay. Sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa'yo?
1: Ay asawa at aking dyanan po. Kanagin ito.
0: Tama yun. At malaki pong tulong sa inyong kalusugan, Tatay. Bukod po doon sa pagtulog na naging okay na sa inyo, ano pa po yung napansin po ninyo nagbago simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee?
1: Parang hindi kang mapagod ng ano. Parang lagi kang malakas. Tapos nagkatulong sa pagdumi araw-araw. Aking asawa, ganun din. Dati aking asawa, isang ligo alas uminom ng 3 beses ng litulaks. Ngayon po, ayos na po.
0: Ayos na ngayon. So, malaki na po yung pagbabago sa kanilang kalusugan, sa kanyang kalusugan simula nang nakainom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oh, pati akin diyan, ano, normal na rin po ang kanyang diabetes.
0: Ah, yung sugar?
1: Opo, gawa ng dati, tapos 500 na higit eh.
0: Mahigit 500 yung kanyang blood sugar. Ngayon po, nung umiinom na ng rice coffee?
1: Ba, normal na po. Ay, di na nga, dalat niya pag hindi nabili ng rice coffee.
0: Normal na po siya ngayon. Okay na siya ngayon, Tatay.
1: Opo.
0: Very good po yun. Ilang taon na si mother-in-law?
1: Bale, 74 po.
0: 74. At patuloy. Opo.
1: Namatay ka po, Aray.
0: Okay po. Lagi ayos pong, na po. Opo, ayos na po siya ngayon. At nakakailang sachet naman po siya ng ating rice coffee, Tatay.
1: Halos nakikisabay din sa amin pag nagkape.
0: Tama po, tama.
1: Dati ang iniinom gatas, ngayon ayaw na ng gatas, tutunan ng rice coffee.
0: Dati gatas, ngayon rice coffee na lang. Tama po, tama po yun. At maigi po kasi sa ating kalusugan, yung ating po namang rice coffee. At ito po ay pumupuno ng kakulangan sa nutrisyon po sa atin, na kung saan po kailangan po ng ating katawan sa araw-araw po na kumbaga hamon ng buhay, ito po yung kailangan po natin na kumbaga sapat na resistance dapat yung kailangan po natin. Kaya po malaking tulong yung nutrisyon na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa buong pangkalusugan po natin. So Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay?
1: At ito naman sabi ko sa mga nakinig ngayon, subukan, itry nila, wala namang mawawala sa kanila, kung sa try lang nila
0: Tama po.
1: Nila rice coffee, subukan lang uminom ng rice coffee, malaking pagbabago.
0: Tama po yun. Maraming salamat po, Tatay Edgar. At sana po
1: Po. Ay bali, wala na kaming mabili dito, Kuya Boy. Ubus na lahat, Kuya Boy. Lahat ng butika, ubus na lahat.
0: Nagkaubusan na dyan sa Padre Garcia?
1: Because wala na po, Kuya Boy. Ubus na lahat. Lahat ay inikot yun sa butika. Wala na po.
0: Nag-ikot na kayo dyan sa Padre Garcia. Dyan po sa Amazing Grace Pharmacy, VR Med Pharmacy.
1: Wala po.
0: Medi- wala. Ah, wala na rin po sa Batangas. Okay po. Okay, nagkakaubusan. Opo. Wala na din pong sa Padre Garcia. Okay po, noted po yun.
1: Ang una pong nabukusan po yun, yung Bachmann Pharmacy.
0: Okay, yung Bachmann. Okay po, tama.
1: Opo, wala na. Lahat ng ano, inikotunan, anising, permit, lahat na. Kaya po, wala na. Wala na po nabili ng kape.
0: Opo, Malabanan Drugstore, Navmed Pharmacy, Butika Maria, DMKD,
1: wala na po.
0: Pharmacy, Israel. TGP.
1: Wala na rin po kayo, boy.
0: Wala na rin, lahat na. Okay po. Noted po yung tatay. Ganito po, Tatay Edgar, ganito. Kasi ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries ngayon. Ano po, iko-call natin yung attention nila o kaya ipa-follow up po natin. Kasi sabi ko nga, alam din naman nila yan. Kaya lang talagang marami po talagang baka po sa mga panahong ito ay nasa parte po silang Bisaya o kaya baka po nasa parting Mindanao sila. So, pero alam po nila yan. Pero ipa-follow up ko po para kumbaga masabihan natin at malaman din po nila. Pero alam kong alam din nila yan. Pero ipa-follow up po natin, Tatay Edgar, para sa lalong madaling panahon magkaroon po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tatay Edgar, yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na ba?
1: Hindi na mag-retrack, Kuya Boy.
0: Hindi pa. Okay, sabihin natin na dalhan din ng 25-in-1 dyan para matikman na ninyo yung 25-in-1. Ako, napakasarap nun. Tsaka yung ating...
1: Wala nga po din, Kuya Boy.
0: Wala pa dyan.
1: Ano lang dito?
0: Opo.
1: Wala, 14-in-1 po din eh.
0: 14-in-1 lang, opo. Tsaka yung paggamit po ng ating sabon, dapat makapagsimula na rin po kayo.
1: Sitry ko nga po. Wala pa lang po din, Kuya Boy.
0: Sige. Noted po yun, Tatay Edgar. At assignment ko po yan sa aking sarili na after po nitong pag-uusap natin ng programa natin i-follow up po natin yung ating mga deliveries.
1: Ate, kayo, asam ko po yan po. Salamat po.
0: Yes, kapag meron na Tati Edgar, balitaan mo ako ha, tawagan mo ako muli.
1: God bless
0: Tati Edgar. Mabuhay po kayo, mag-iingat po lagi. Thank you very much po, maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Ang kaibigan si Tatay Edgar ng Batangas. Diyan naman yan sa Padre Garcia at nagkakaubusan na naman. Diyan po sa Batangas. Sige po, sabihin niyo po sa amin kung kagaya po ng kila Tatay Edgar. Diyan sa Padre Garcia at kay Nanay Eden ng Rosario, Batangas. Yan po ninyo at yan po ay alam din po ng ating po namang mga deliveries yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po, Kuya Boy.
0: Nanay Banji. Okay, taga saan si Nanay Banji?
1: Dito po, sa Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 57 po. Ako po yung nagtawag sa inyo nung nakaraan.
0: Okay po. Ano po may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ay, nainom na po ako ng rice cooker. 5 sako na yata po yung aking nainom.
0: Ang dami na. Apo. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, maganda po, Kuya Boy. Nakakalakad na po ako mag-isa. Kakapag-galo na po ako sa aking sarili po.
0: Ay, oo nga. Natatandaan ko na yung... sabi po ninyo na matagal kayong nagka-problema noong nasa Manila. Tama po ba yan?
1: Opo.
0: Tama. Oo, tama ako. So, ngayon, ay maganda na po yung naidudulot po sa inyo ng ating rice coffee. So, sa
1: Ay, maganda po talaga, Kuya Boy. 5 sako na po yung naiipon ko sa mga box po ng naiinom kong rice coffee po.
0: Opo. Doon po sa 5 sako na yun na, kumbaga, rice coffee, ano po yung naitulong sa inyo? Dati po kayo hindi nakakalakad, Nanay, di ba?
1: Ay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, ngayon at nakakapaligo na po ako mag-isa. Nakakapunta na po ako pabalik-balik ng Lucena, pauwi po dito ng Tagkawayan.
0: Ay, di ba, sabi po ninyo, aalis na naman kayo?
1: Opo, paalis na nga po. Sa 1 araw lang po, Kuya Boy.
0: Nakakasolo na. Kumbaga, dati hindi po ninyo...
1: Opo, hindi niyo nakakabiyahe po na po ako mag-isa. Kahit po ako ay dati po hindi pa ako nakakabiyahe. Ay ngayon po ay nakakabiyahe na po ako mag-isa.
0: Very good po, Nanay. At sana po ay sana po ipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Thank you.
1: Oo,
0: thank you very
1: maganda
0: much
1: po. Talaga po yung rice coffee, Kuya Boy.
0: Salamat po, Nanay Banji. At
1: sana po ay makita ko kayo ng personal dyan sa Kalawag kasi malapit lang po ito sa Kalawag, Quezon.
0: Apo, apo. Nasa Bicol kami, Nanay. Malayo po ako.
1: Ah, Bicol po kayo?
0: Opo, malayo po ako dyan sa inyo. Pero siguro, one of these days, Nanay, magkikita tayo.
1: Sana nga po. Opo, bago man lang po magpasko, Kuya Boy.
0: Sana magdilang anghel po kayo, Nanay. Thank you
1: opo,
0: very much po.
1: Sana nga po magkita tayo ng personal sa Kalawag, Quezon.
0: Opo, opo, salamat po, Nanay. At sana po yung
1: makapamasko ako ng 1 rice coffee.
0: No problem po, Nanay. Sige po. Nanay Banji, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo, sige po, Kuya Boy. Salamat bye-bye. Din po. Salamat po. God bless po.
0: Mag-iingat po kayo. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat.
1: Hindi po. Salamat po.
0: Si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, again, kung naubusan po sa inyo pong mga lugar, ibalita nyo po sa amin. Pwede nyo i-text. At pwede nyo itawag po sa amin. Alam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud, sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Set Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na po kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na po kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
12: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, purima ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: mas pinatibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahon karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa daotang hangin nga musulod sa ubang parte sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa kaepektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
3: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
4: Ako, si Beltrano Palulay.
3: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas diri, ah. Unsa man yun mong ipamatay si mong lawas dahi, sir?
4: Ang akong lawas, pamatay nga ako ng minhod, tiil o paa.
3: Paggamit mo sa bilabilang haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
4: Kwan, ang akong lawas na okay na. Risko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa apya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas,

0: ang makapamatuod sa kaepektibo niini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika. O, kamudiha, sulay na! Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao! Ready na po ba kayo to bag millions of jackpot prizes? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Thursday, August 13, 2026. Ready na po ang mga tickets ninyo dahil in just a few minutes, magsisimula na po tayong magpapremyo ng ating mga games ngayong 9 p.m. But before that, quick reminder po muna, laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lamang sa edad 18 years old at pataas. Kaya wag na po ninyong iutos pa sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. At syempre po, mas masaya ang gabi kapag may kasama po sa paghatid ng swerte at excitement. Here with me is Fiona. Good evening, Fiona.
2: Hi, Tan. Good evening. And good evening din sa lahat ng ating mga lotto players and viewers. Sa mga excited ang malaman ng lucky numbers, manatiling nakatune in sa IBC 13, DATV at sa aming live streaming channel sa Facebook at YouTube. Bukod sa ating jackpot pairing games sa Lotto 642 at Super Lotto 649, ay may mga digit games pa tayong aabangan tulad ng 2D Lotto at 3D Lotto at may mahigit 6 million.

0: million pesos na first prize ang 6D Lotto. So keep your tickets closed and stay with us dahil dito pa lang nagsisimula ang ating gabi.
1: Pero siyempre, bago po tayo magatid ng swerte at panalo, i-congratulate muna natin ang isang maswerteng Lotto player na nakasungkit ng second prize sa ating Grand Lotto 655 game kagabi. May uwi po niya ang 1.4 million pesos na consolation prize. Ang lucky ticket po ay nabili sa Santiago, Agusan del Norte. Muli po, congratulations po!
0: Maulit kaya ang swerteng yan? Ang sagot dyan, aalamin natin in just a few minutes. Kaya naman, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Welcome po sa PCSO Lottery Draw.
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto games. Kaya naman, every morning po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Let's watch the highlights of this morning's activity.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Mga kalaro, huwag na natin patagalin pa. Hawakan na mga tickets ninyo at uumpisahan na natin.
1: Lotto players, start manifesting the win and attract all the luck. Let's now play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot?
2: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon,
2: pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
1: Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil mas gipakusgan pa tungod kisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila. Dili na ka magagwanta pa.
3: Testimonya.
4: Oh, kasi na rin.
5: Ma, ano ka?
4: Hasula, inigtampas akong diabetic, we. Dagko na. Luod pagin kayo. Bahong kanal. Ay, maghilam pagin ang akong kuto-kuto. Punan pa inigtampas sa constipation. Kay maglisod ang paggawa sa hugaw. Niyapay akong menstruation nga dili normal. Sus, makastress ni kinabuhi, ah.
5: Mo, di na nambu ka, ma.
4: Ah! Kung magkapanaway ning anaka ay wagas, naarabay mga katul-katul sa imong tiil nga namuwa na og nagtubig. Ay!
6: Agoy! Uy, day! Pag-amping po taon, oy!
5: Ay, sorry, noy! Wako kabantay. Nagpungko mong kadini sa daan.
6: Ang-ang, nanambal mag-uining akong kagid sa tiil.
5: Unsa man ang imong tambal?
6: Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
5: Pwede ka nang itambal na mo sa akong mga manghud, noy? Unsa man ang imong gitumar, Mama Mira?
4: Paragis Bilabila Plus with Mangosteen.
5: Epektibo kayo man, oh!
4: Pwerteng epektibo, hagyod! Kinawa ang hap sa akong mga mata. Dili na kusuwawan. Og maklaro ko na kayong basaho na ang mga gagmayng litra. Og miubos na yun ang akong sugar. Minormal na! Gawas pa ni ana-anak, no? Minormal na ang akong menstruation. Og matag-adlaw na kung makapagawas akong hugaw. Uy, wa naman lagi ng mga katul-katul sa imong tiil.
5: Tungod ni sa Paragis Bilabila Bila Liniment Oil, ma.
4: Daghan naman kayo nangutana na ako kung unsay akong sikreto, kung nga nung ni-blooming ko og ma-sexy.
5: Unsa may mong gitubag sa mga maritis, ma?
4: Ede, Paragis Bilabila Plus with Mangosteen.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ta mag-aguan pa.
7: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
8: Ay, dati mga good sir, akong menstruation dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman na akong menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luhan, kaya inon. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan man og mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, Pag-a-plus na ko ato, nag-uan ng ilang mga samadser, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
7: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Malarat, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
10: Dili.
9: Pusnan lang way nagmahal. May pamatay.
11: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
9: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O pa kong masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
12: Paidigo! No. Banda!
9: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masaktang sa tadimu!
12: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
9: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo!
9: Silan ko!
10: Di mo nakacheck ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
9: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Bunso!
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
13: Jeko.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanha rawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon.
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? Mayong adlaw, may mundag, may ngunta, may hapon, may gabiyong mayon, isang kadlaw na tuntanan. Niyan sa inyo, Higalas Kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gabiana. O Lloyd, tigay tagamayan ng imuha vitamins, libigay maglumurutan mo yung akong, ang akong paragis, bila-bila herbal coffee, huwag kong kapalita, kasi may bonus na abot doon. Bitga, ito sa imong kuwanda, be. Paragis, bila-bila plus herbal coffee, o herbal capsule. Kaya mo nag bramalagsik-lagsik sa tagbalik kani. Kaya mo nag street na nga tungkwa stress na kita. Okay? Pero sa dili pa mga higala, shout out una nga to nila ni Konsihal Adon Abalo, Manager Nilo Tadio. No? Kunya, dia si Madam Vilma D. Dia sa Bourbon, si Doktora Geneva Balaan sa Lisay. Okay. Kaya mo ni Father Roy Aspira dia sa Talisay. Okay, shout out ninyong tanan dia. Pwede mga higala, atong mahinumduman ang nangagi, no? Nga... ilang nakitaan mga daghan kayo nga nilipot nga mitugdong og mibatog pagyud sa dakong punuas baliti. Uy no. Unya kadit lang nga dili mo andar ang ilang auto nga limousine ug mga nagkatong motor sa kahadlok ni Bogart, dali kining misakay sa auto uban nilalat. Bayay, wala nagpunsisok na yung taon silang tanan sa sakinan. Ingon ni ini ang naitabo. Di na natulang lang ngayon mga higalan. Niya ang layo pa rin atong sugilanon. Budbud og bibingka.
1: Ay, lisod og signal ni Napita. Patay na tayo ni Nanay. Wala makaluwas na to ini. Unguunog balbalo na ta sa mga inkanto nga nagpuyo ni Baliti. O ganoon Nanay.
2: Unsa? Unsa? Labuang ka niya Bugat sa pagtuunos mga inkanto, ungo.
1: Ha? Ha?
3: Ay, dalawang dining tawahan na di ay
1: magkita nun, magkita sukul ka, magkita
3: aw, hindi naon kita ko ni Muntawa ipangitso palang minimo ko sab si Baijigo huwag ginbidag anan
4: suway ka o tawag sa iyang number si daddy ni Mujeko
2: bitaw no, akong suwayan
5: dakos lang gajian at itaklo
4: sige Gian, dakos lang gini atin ni mo ha.
5: Bogart, Bogart, nahadlok na ba yun?
1: Ha? Hey, hadlok ako ng imo, lata. Hadlok lang ako ng imo. Kay labaw pa kong nahadlok diri, Nanay.
2: Oh. Hala, uy. Miring na. Nakontak na ko si daddy.
3: Ha? Ay, gini na yun? Tubaga na yun?
1: Masa
3: na,
1: masa na, masa na.
2: Tubaga taon, daddy.
3: Director, tubaga, uy!
6: Hello, Iho Jingo.
2: Daddy Arturo, nabalakan namin ang among kahimtang kanon.
6: Ay, gano?
2: Ni ami sa kakuyaw kayong kahimtang kanon.
1: Tinuot na.
7: Anong nagkasulti ka ba na Iho Jingo, ha?
2: Emergency, Daddy. Ni namong rescue na inumidiri. Namong namin naimutangan.
7: Unsa?
2: Itiawan mi sa dilingon nato.
6: Unsa ingan?
5: Tinuok ko.
2: Wa na mo andar ang among sakyanan og motor lang Bugat. Kalit lang.
6: Uy.
2: Sa diyang mihunong kay may nakita ming bagang duot sa ninipot.
6: Ha?
2: Mihunong man mi kay mitanaw.
5: Kinahanglang apasyon ta sila, Arturo.
6: Oh, sultihin ko, Jigo. Apasyon ta mo. Asa mo? Asa mo rung napita kay? Apasyon ka mo. Arun ma-rescue mo.
2: Maunay na kong problema, daddy. Kay, wami masayad kung asan unsan na yung napita. Nasaag mi.
6: Bangat sa ilong.
0: Unsay sunod nga mahitabo.
8: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
9: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban.
10: kalimpyo.
9: O, kalimpyo sa ihang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan. Nga nausab na gyud luspad to siya karon, may na kayo.
10: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
9: 11.7.
10: Karon?
9: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
10: Aning baba
9: na gyud. Baba na. Gikan mong kudiha.
10: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
9: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
10: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
9: Evangeline Cañete.
10: Simong
9: Bana Amado Cañete.
8: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
11: Usay mo kasi natagal.
12: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
8: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
12: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
8: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
13: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko din. Daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo din. Kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pero ta akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo palit na pud ko ginagmay ra ba din nakulbaan ako. So ni try ko. Karon pag-uban na ko inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
14: So nakita nimo nga probid ang tested jud ang kapipiros.
13: Yes, yes, maayo jud ang kuan Paragis Bila-Bila capsule.
8: Probid and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila herbal capsule kay si Tata Turno iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
15: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Nang laktod man ko dimi, ugalit ginawa ang signal. Maungwa nami makasubay sa hustong daan. Basta, ni Amis Bukit sa pinamungahan o lasang naninggapit na dali.
7: Ah, ayaw magkabalay ka, Iho Chico. I-rescue mo na mo sakay sa itong private helicopter. Padoon na ko niya.
2: Sala.
7: Oh, hello? Iho? Iho Chico? Iho?
4: Unsa na?
7: Naputol ang bigas niya.
4: Unsa?
7: Maria Picat, at doon ko na yun si Iho Chico.
4: Mauban ko, Arturo.
7: Sigurado ka?
4: O lagi! Dili ko mahimutan kung dili ko makitang luwas ang atong anak!
7: Nala, sige! Hercules! Hercules!
16: Ay, Don Arturo! Arturo! At yung service, Don Arturo! Noon yung manipikan. Itawa ko. Ano? Pamasahe mo?
7: Bida ng masahe-masahe ni mo!
16: Usame yung ipabota ko.
7: Ipaandam ang helikopter. May importante tang lakaw!
16: Okay, okay. Matuba, Don Arturo!

0: Naputol ang among panagsulsihan.
1: Diego!
2: Sa?
0: Sa?
2: Usaw na lang ang ipitikaw!
3: Natay tayo ni nanay!
4: Hello mo kay Toy! Sige kalagpat tay! Huwag yun kay gikatabang!
0: Ayaw na mo kabalaka! Nakasulti na kong daddy! Kung unsay angay na kong isulti niya!
5: Yay! Nawasan tayo na Arturo!
1: Ampo lang ta, Gian! Ampo lang kita! Dili tapasagdan sa Ginoo!

0: Milu pada kening helikopter ngah tu gi sakian.
1: Oh, kena lang makita Datuk Sila si Jego.
0: Pero unsaon man atus pagtultol nila?
1: Suhiron ta ang tibuok bukid sa pinabungahan.
0: Oh, Arturo, buhaton ta ganda.
1: Oh, Maria Picat. Oh.

0: Nanay, nabuang naman yung mga iruaw eh. Gara lang sa guwang. Ibaw ng nadlo ko. Gara lang sa...
1: Alam na, Bogart. Uy, tawa lang. Dalawa naman lang yung taon ni mo eh.
0: Kayo rin mga nika.
1: Ang-ang.
0: Sukmagay pa lang niya eh. Hindi ko madlo.
1: Hadlok mga ni kagdago ba itong panahon sa COVID nga injeksyonan ka?
0: Ah, dago man to. Lain man to. Dago man to.
2: Ay mo pagsaba, Bogart. Lalat.
0: Nga naman.
2: Matulpas katiguangan nga kung dunay tiaw nga may tabo, kinahanglan dili magsaba. Kay mo samot ang tiaw nga may tabo kung magsaba mo.
0: At tuong ka na, eh. Tuong ka na, istorya.
3: Ala, cute. Ala, pa cute.
4: Ngano ka, Jian?
0: Uy.
2: Ngano ka, Jian?
3: Naku kita, dakol daw.
4: Unsa?
0: Nanay! Ala, giyoyo sa kinan.
4: Ala!
2: Giyoyo nga ito sa kinan.
3: Tabang!
2: Tabang! Tabang! Tabang! Tabang!
5: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan ko mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
5: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos bila adto kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Pag mag-iinom, saan mag-iinom na?
4: Bilabila sa din ako tag-inom.
5: Kapsol. Bilabila kapsol.
4: Oo.
5: So karon lang, uli-anay yung karay. Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Sa to, sa nga sigitay, na kada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: Bilay, dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01. 106.2 Bell FM.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maing buntag na itong tanan mga kabagting o kabalkadas nining adlaw nga Biyernes. Ay naana, atunga-tunga na sa tahapit sa bulan sa Agosto tuig 2020 sa Iskay Pizza 14 naman. Maing buntag din sa mga sayong ng mata, sayong ng lakaw, sayong nagtrabaho, sila mga gimbuhaton o sayo kay gipaningot kay daghan kayong mga gimbuhaton o sa mga layo nagdestinasyon. Maing buntag na itong tanan. Ay nausap nga adlaw higayon ang ngayon itong pasalamatan sa kaitasaan gumikan kay matag mata o ato ang matagising daw is a blessing mga kabagting o kabalkadas. Yeah, good morning ni atong ato mga nagkadiyang sektor sa katilingban usab labi pa nga nagtumod na sila mga produkto sa mga pagkaon o diha sa mga nagtikaw-tikaw na sa kamerkaduhan lamang sa pagganihan na pansa kasikbit pang mga lapit. Paing buntag usab sa tanang mga kugihan nga mga ginikanan og mga kugihan sa pamilya. Basta tanang kugi. Now, good morning everyone. Welcome to this itong pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting, Bell FM, ang lanog sa bagtingan. Og diin mo ta muhatag na usab og mutunol nga na kaninyo sa mga balitag impormasyon na doon ay kalabdanan sa mga nagpanghitabo din is Dakbayan, Lalawigan, Rehiyon og kanait pang mga dapit.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Ano yan ang ngayon itong siren garong buntaga?
0: BBC Headlines.
1: Sa mga natala, diin lalaking adunay kabilinggan sa pangisip na nikbas biktima landig sa tambalanan sa Siayan, Zamboanga del Norte. Headlines paghihapon, pilot implementation sa one click away alang sa GSIS retirement og loan application ipatuman sa Zamboanga del Sur. Sa laing bahin sa mga balita, leader sa paniknikilan na criminal gang patay si Encuentro sa mama sa panong Maguindanao del Sur. Sa pikas bahin sa mga headlines, Zampin RSTW 2026 matapos na karong adlawa. Sa pikas bahin, suspect sa pagpamusil sa Pagadian City, aristado pusil o gituhang Shabu na sakmit. Sa dugang pang headlines, magtutudlong ang gidagitikan sa tricycle dito sa Lanao del Sur, suspect gipangita pa. Ingon man, ang may kalaptanan sa aksidente sa kadalanan dito sa Usamis City, Misamis Occidental.

0: sa mga balita paghihapon, tulo ka wanted person dakpan sa qualified tips sa lungsod sa Mulabe. Di pila ka bahin sa nasud padayon paghihapong ulanon. Samtang Rispagadian City suspect sa pagpayuhot ug ginadling droga dakpan sa Santa Lucia. Headlines kadto sa mga balita ug ang kinatibuk ang detalye atong sayran na kusbagting 16 Vanessa Cagas tumakmon.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
0: Unaw na itong update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Ginaka-standby na sa Bagting 17, Florence Ofima. Ani ang detalye kung asa dapitan ng mga eryaha nga diin na adunay makasinati o mga pag-ulan. Matod pa sa forecast ni ining buntag, Bagting 17 sa detalye.
1: BTC Weather Update.
2: Bisan mamantuod nga hingpit na nga ni Bia sa gawa sa Philippine Air Responsibility ang gibantayan nga usa ka bagyo, apan dili kini nagpasabot or wala kini nagpasabot nga kitang tanan na dili na lamang usa magamping, gumikan kay duna pagyapoy bahad sa mga pag-ulan ang dakong bahin sa nasud gumikan paghihapon sa presensya sa habagat ug lakip na usab sa walay kahumanan nga localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga ang habagat direkta nga makaapektar sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug lakip na usab sa Calabar Zone, Mimarupa ug pila ka bahin sa Central Luzon ug Antique, Aklan ug Capiz. Ang nasangpit nga mga lugar dakong tsansa ka kini makasinatig pagbundak sa ulan sa matag karon og unya ug gagiingon nga mulungtad pagayod kini ngadto sa duha ka oras. Hinungdan nga gipahimangnuan ang publiko ilabi na sa makatawhan nga nimuyo sa nasangpit nga mga lugar nga mag-amping sa kanunay gumikan nga gawa sa pagbundak sa ulan, posible nga makasinatig pagkinig mga pagpanalugdog gawa sa niini ang localized sa thunderstorm usab mao'y magpaulan na sa pipila ka bahin sa Mindanao. Bisan pa man tuod nga walay mga lugar nga gikabutsyag sa pag-asa kung unsang lugar direktang apektado sa localized sa thunderstorms, apan dili paghihapon sa kita ang ayan nga magkumpiyansa. Matod pa sa pag-asa, lauman nga ang tanang katawhan diri sa Buanga Peninsula. Dunay kagayunan nga makasinati o maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon. Karong adlawa gikan sa buntag, lawas na sa udto, apan pag-abot sa hapon o kagabhion, adunay chance sa usab nga kini makasinati galit nga pagbundak sa ulan, gumikan sa epekto ni localized sa thunderstorms. Samtang sa pikas sa bahin, update kita kung kumusta na ba ang dagan sa panahon di ay mahitungod sa El Nino. Tungod kay kagahapon, nakasinati kita o ganaa sa 41 degrees Celsius ang kainis sa itong temperatura. Matod pa sa pag-asa nga ang mahitungod sa El Nino update, ang ilahang himong sukaranan o kining maukining himong basihan ang pag-asa ENSO alert system status. Giingon nga moderate pa lamang ang epekto sa El Nino karong mga panahon na apan na kini ang magdala na gayod o mga maglagiting kainit sa pipila kabahin sa nasud. Matod pa sa pag-asa nga gilauman gayod nila nga ang epekto sa El Nino mulungtad pa ngadto sa unang bahin sa 2027, hinungdan nga ang publiko karon pa lamang gipasidan-an nga mag-amping or mangandam ng daan sa posibleng epekto niini nga nasangpit nga gitawag nga Super El Nino. Dugang pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga dunay mga pag-ulan nga itong masinatian gumikan sa habagat, apan na kini nga giingon nga epekto Super El Nino dito na panupakini masinatian o nasugda na kini nasinatian sa pipila ka mga katawhan sa pipila usab kabahin sa nasud. Samtang sa pigas bahin, dres pagdas city hunas og taog karong adlawa ani ana atong sayrana isip giya sa tuang mga mananagat. Pizza 14 buwan sa Agosto, alas 12:34 kagayon ang kadlawan, 0.0 meter ang gladmons tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 6:44 ang takna sa buntag, o karong alas 6:44, 2.1 meter ang gladmons tubig. Subling muhunas, pag-alauna, 11 ang takna sa hapon, negative 0.2 meter ang gladmons tubig, o subli usab ng muhunas, pa mutaob pag-alas 7:16 ang takna sa gabi, 1.9 meter ang gladmon's tubig. Alas 5.39 musaba ang adlaw, samtang musalo pagka alasay sa 2 ang takna sa gabi. Mukanay update sa lakat sa panahon sa Dilipadiay. Happy birthday ni Papa Nels. Bagting, 17 de Flores sa FIMA sa BLFM. O gradyo, Bagting.
0: 106.3 Belated happy birthday to Papa Nels sa Ronel Bakuro. Gumikan kay iyang mga adlaw nga natawahan. Didigin na ito na isipiat nga matimbaya. Salamat dahil kay Islamiyang panihapon ng gabi. Nakapangasay na ito. Ito, alas 5.15 na din itong pagpanag-uban o diin sa pagpanayon sa itong pagtunol sa mga balita o impormasyon. Pag-ibay kalabtanan ng katawahan sa nagpayan, naglalawigan o yung mga kanait nga mga napin. Diin ang mga kalihukan, may kalabtanan kini sa mga gimbuhaton sa mga kabataan-unan, kabataan, ng mga tinunaan man. O gadin, base pa sa headlines ni Bagting 28, Kimberly Namuag, Zampen RSTW 2026, matapos na karong adlaw. Ang detalye sa mong balita atong sayran.
1: BBC Live Report.
3: Matapos na karong adlaw, Agosto 14 to 2026, ang Zamboanga Peninsula Regional Science, Technology and Innovation Week 2026 nga gibuksan ni atong Agosto 12 sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga innovators, researchers, estudyante, government agencies ug industry partners gikan sa nagkalain-laing sektor sa rehiyon nga nagdala sa temang science, technology and digital innovation, driving food security, sustainable energy and national resilience. Lagip sa mga ipakita sa kalihukan ang technology exhibits, research outputs, startup innovations, science forums ug uban pang kalihukan na nagpakita kung giunsa paggamit sa siyensya ug teknolohiya aron magatabang sa komunidad lagip na sa food security ug sustainable energy. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM ug Radyo Bagting.
0: Ang hinaot nga human sa nasangpit ng kalihukan ng mga kadaugan nga naangkon sa mga tinunan o sa mga wa nagpakadaog, doon na paghihapay tsansa nga diin maila. Ang gawas pa niya na is makakatun sila sa ilahang mga activity nga sa ilang programa nga gitambungan o mamahimong kabahin na usab mga kabagting ng kabulkadas sa pagpalambo silang tagsa-tagsa ka mga kaugalingan para sa kaayuhan sa kinatibukan. Now, alas 5.17 na, din is itong pagpanaguman sa Pikas Bahay Tabok ngadto sa Maguindanao del Sur. Gumikan kay dunay leader sa paninikilan ng criminal gang patay sa engkuwentro ito sa Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa mga report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
4: Patay ang gingong leader sa paninikilan criminal gang human sa engkwentro tali sa ilang grupo ug laing wala pa mailing armadong grupo sa barangay to kanalipaw Mama sa Pano, Maguindanao del Sur pasado alas 7 sa buntaga. Gila ni Bang Samoro Police spokesperson Captain Steve Salanggit ang namatay nga si Emran Lauban Hasim alias Emran Amilil nga gingong kanhi miyembro sa BIFF Karyalan faction o gito ang adunay connection sa Dawla Islamiyah Hasan Group nga nakaangkon og sama di gobyerno sila atol sa engkwentro. Ang naisgutang leader may kalambigitan usab sa mga kalihukan sa gun for hire o gituhang nalambigit sa nagkadayang mga pagpamusil sa Maguindanao del Sur, Cotabato City, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat o mga kasikbit nga probinsya. Giisip usab si Hasim nga top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur o usa sa mga gipasangin lang suspect sa pag-ambush sa mga personnel sa PNP niyatong Marso 28-2026 sa Sharif Aguaca. Base sa inisyal nga investigasyon, gituhang adunay kalambigitan sa rido o away sa pamilya ang nahitabong engkwentro. Adunaw sa kinidaghang pending criminal cases sa RTC Branch 15 sa Sharif Aguaca, lakip ang mga kaso nga murder, attempted murder, frustrated murder o robbery nga gisang-at sa tuig 2024 o 2026. Human sa insidente, gipahugtan dayon ang seguridad sa lugar o gipahigayon ng checkpoint operation o padayon na sa bang investigasyon sa maong insidente. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: Ano yung mga kabagting o kabalkada sa mga impormasyon gikan sa Maguindanao area o diin ang nasangpit nga suspect nga din gikaintapan gumikan sa kadaghanan pud usab di ay nahimong gikalambigitan nga mga kaso ug diin giingong duna pay kalabtanan sa mga kamatayon sa mga otoridad. 5:20 na dinhi sa tumpag panaguban. Break ko na ta Clint. Sa tumpag balik na lang natiwason ng uban pang mga balita sa round 2 dinhi sa tumpag panaguban lanog sa Bagtingan.
5: 106.7
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Rose Sir L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Uliat, giing nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
6: Lagi, basiglas na ni.
7: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dilis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
13: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahayin. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa family planning.
15: 106.2
16: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
0: Balik ta mga kabagting ug kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban paghihapon sa landog sa Bagtingan kay gipaluyohan kini sa maayong kabubuton usaba sa Petron Gasol Station. Kini gipanagiyahan ni City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ug Clarissa Isa Bahamonde og alang ni adtong gusto magpatubil ug palit og liquefied petroleum gas. Adto na sa Petron Gasol og ang main niini ana may mutang sa Santiago Dibim. Ikaduhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian City duol sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na may mutang duol sa SMC College ug adunay laing nga mga branches sa mas dumalinaw, Aurora ug lungsod sa Tukuran. Sa mga nakabiyahe na o di baka kadto mga lagyo na kaayog na abtan pero nakapaminaw gihapon ay may buntag ganin yung tanan labi pa pag kadto naka-download na sa Radyo Bagting app aron makapaminaw mo sa AM ug FM basta do na lamoy data. O di baka naka-connect mo sa Wi-Fi para maka-download mo o para pod makapaminaw mo kung lagyo na gyud na jud madala sa mong frequency nga 106.3 Bell FM ug 756. Pwede sa tanga makita ay o magdungganay sa tong Facebook live mga kabagting ug kabalkadas sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Mga rin mga official ng mga pages na gigamit sa Radyo Bagting o Bell FM, mga kabagting o kabalkadas. Muna ngayon na lang mukha, libog-libog diha. O, dayon na kung nagaling doon na mo yung mga comment, mga patimbaya, ipadangat gihapon na. Kaya ito nang hatagan o pagtaga din sa ito ang pagpanag-uban sa lanog sa Bagtingan. Nan, mga kabagting o kabalkadas, kay alas 5:28 na kagahapon, adunay gipahigayon nga persons with disabilities sa familiarization tour. Aga diin mismo nga ato mga PWD sa pipil ka mga barangay, sa usa ka barangay dunay mga representante. Aga diin na makaingon gid sila sa unang og sa ilahang pagpuyo diri sa Pagadian. Ato pa sila intaw nakasuroy-suroy gud sa mga laaganan sa Pagadian. Ya kay balalayon makini sa kini bitong paghatag og pagtagad sa itong mga persons with disability. O gadiin na usas mga nakaka-cover ni ini na si Bagting 17 Florence of Ima. So PWDs gilibot suroy sa nagganyang tourist attraction sa Pagadian pinaagi sa DOT. O gadiin ang detalye sa balita atong siren pinaagi ni Florence of Ima ani ang detalye.
17: BBC Live.
1: Report.
2: Puno sa pagpasalamat ang mga PWD sa kagahapong adlaw ngadto sa buhatan sa Department of Tourism o ingon man sa City Government of Pagadian na human sila nga nahatagan og kahigayunan nga makalibot suroy sa mga nagkadayang tourist destination or attraction sa syudad sa Pagadian isip kabahin sa pagpaoswag og inclusive nga turismo sa syudad nahimong nang malampuson ang maong kalihukan kay pinagi usaba sa pagpaningkamot sa Rose Travel and Tours nga mao'y nahimong ning abagar o nigiya kanila aron sila ang makalibot suroy pinagi sa pusa ka programa nga discover more to love in Pagadian City PWD familiarization tour ang nasangpit nga kalihukan o usa ka adlaw nga kalihukan kini ang gisalmutan sa 24 ka mga PWDs nga nagikan sa nagkadayang barangay sa syudad sa Pagadian o ilahang nalibot suroy. Una niini mao ang Santo Niño Katedrala o gilayon na gisunod ang sa may Taklobo hangtod kini gidala ngadto sa may glass gem sa rotunda o ingon mana sa greenhouse sa 22 o sa ilahang katapusan nga paglibot suroy sa pipila ka mga attractions sa syudad sa Pagadian sa may water park sa syudad sa Pagadian o ingon man sa tourism boat ang nasangpit ang kalihukan kiniusab ang gitambungan ni Mayor Queen Ibuna Lucson ang OIC tourism officer o diin gikalipay niini nga ang mga partisipante human nga nipadayag sa ilahang pagkamalipayon nga matud pa niini sa ulabing unang higayon sila gayod ang nahatagan o kahigayunan sa agobyerno nga mahat nga makalibot suroy sa mga nagkadaayang at attraction sa syudad sa Pagadian tungod kay bisan pamantuod nga aduna sila'y kabilinggan sa panlawas apan wala matud pa sila gikalimtan tungod usab matud pa kay duna gihapon sila'y kabahin or kabahin matud paghapon sila sa kalambuan sa komunidad samtang nga gipasabot usab ni Mary Queen Ibuna nga ang nasangpit nga tour mao gayud ang pagpakita ang Pagadian City able o accessible kanunay sa tanan dili lamang sa mga katawhan nga walay kabilinggan apan lakip na ngadto kanila or ngadto sa komunidad nga dunay mga kabilinggan sa ilahang panlawas samtang manghinauton usab ang mga PWDs nga human sa maong usa ka adlaw nga tour kini ang masundan pa og dili lamang diri sa San Buanga del Sur mapahigayon apan lakip na usab ilahang malibot suroy ang uban pang mga attractions sa tuang nasod gikan sa BBC News Center, Bagting 17 Florence Afima sa BLFM o Grudge Bagting.
0: Ana amazing kayo mga kabagting og kabalkadas gimikan kay dili biya tanan. Kita bisag taga Pagadian City gawas atong perminti gyud nga gyud pwede di makalihok og makalaag. Pero dili tanang taga Pagadian nagpundo nagpuyo nakaadto na sa mga laaganan diri sa Pagadian. Yeah, si Boy, ikaw Boy, nakadto na ka dito sa Kwan Water Park. Boy, wala, nakadto na. Pero sa uban nga mga areas, Boy, wa pa. Wa pa lagi, magkuyog lagi may aniron. Okay, magkuyog may tanan, maglaroy-laroy. Bitaw, subayon na mga, pwede na itong subayon sa Pagadian City. Kay dugay na ito na napahilo na, pero wa pa kita nakadto. Diba? So, alas 5:33, manang nindot po doga, may buntag dahil sa Rose Travel and Tours. So, salamat kayo, ma'am, sa pag-imitar si si Ma'am Rose Travel. Ayan, alas 5:33. Nainis nung pagpanaguban, nagini mo ang tulumanon. Hatulog sa kini sa mayang kabubuton sa said Kugan Herbal Capsule. Makatabang kini sa problema sa UTI, kan urinary tract infection, prostate cancer, constipation, kan maglisod sa pagula silang hugaw. Og daghana na kaayong natabangan ni Inike. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Ani natatabok tas mga balita usab gikan sa Zamboanga Peninsula. Nga police reports og mga kasikbit nga mga rehiyon. Standby ka magtingo kabalkadas. Eto na nga hatagan og pagtagad ang mga natala usab og unahon na to ang report gikan ni Bagting 29 at Cheryl Onyut Lirazan. May kalabdanan ni ining natala sa Siayan na Zamboanga del Norte. Mala palagi nga ang headlines ni ini mga kabagting kabalkadas lalaking adunay kabilinggan sa panghuna-huna. Nanikbas, biktima, landig sa balay, tambalanan sa Siayan, Zamboanga del Norte. Sa detalye itong siren, libagting 29.
15: BBC Live Report.
4: Landig sa Balay Tambalanan ang biktima human gitikbas sa suspect pasado alas 12:20 sa tungang gabi kagahapon Agosto 13, 2026 sa Barangay Sugilon, Sayan, Zamboanga del Norte. Ang biktima na ilang si Ryan Gumong Moreno, 30 anyos nga mag-uuma, samtang ang suspect na ilang si Danilo Moreno Ticol, 36 anyos nga gingo adunay kabilinggan sa pangisip og managsamang residente sa mong lugar. Sumala sa initial nga investigasyon, miabot ang suspect sa pinuy-anan sa biktima nga nagdala og sanggot o gisulayan kinig ilog sa biktima apan naigo kini sa likod og tuo nga bukton. Gidalaglayon ang biktima sa Siayan Diagnostic Center alang sa hinanali nga medikasyon, samtang mirespondi usab ang Siayan Municipal Police Station human makadawat og report pasado alas 3:36 sa kadlawon kagahapon nga mahinungdan sa pagkasikop sa suspect og nakumpiska usab sa kapulisan ang sanggot nga gingong gigamit sa pagpanigbas. Human niini gipailalom sa mga suspect sa physical og medical examination sa Siayan Diagnostic Center ay hagikustudya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan, Sabal FM og Radio Bagding.
0: Alas 5:36 na mga kabagting og kabalkada subong palandungon nagamikan kay adunay mga napagan o adunay mga gitawag na tong nasamdan gamikan sa mga panghitabo. Samtang sa pikisbahin suspect sa pagpamusil sa Pagadian City arestado po sila gituho ang shabu na sakmit. Ang detalye ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
15: BBC Live Report.
3: Hagbong sa gamot sa kapulisan ang suspect nga giilang si alias Pahak ato sa hot pursuit operation na alas 10:47 sa buntag hapong adlaw, Agosto 13, 2026 sa usa ka boarding house sa Purok Paglaom, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ang pagdakop may kalabigitan sa pagpamusil nga nahitabo niya tong alas 12:40 sa kadlawan dito sa Purok Kawayan, Sitio Nazareth, Barangay Buenavista diin ang biktima, 18 anyos nga lalaking scrap metal collector. Doon ay siya malpinusilan sa tiyan nga bahin o karon ana-ana sa maayong gahimtang. Samtang ato sa body search nga doon sa suspek, na-recover ang usa ka kalibre 38 nga revolver, adunay 5 kabuhing bala, lakip ang 2 kapakete sa drogang sabu. Ning gasamtangan na suspek o mga nakupiskang ebidensya na asyapagan ni City Police Station na alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, Sabal FM o Radio Bagting.
0: Mga mga accomplishment usab o kun mga natala gikan sa Pagadian City o diin niadtong maong pagkasikop alauman nga mudagan usab ang kaso aron makaangkon og hustisya ang nahimong biktima. Sa pikasbahin sa mga balita, tulog ka wanted person usab na dakpan sa qualified theft dito sa lungsod sa Mulawe. Ano ba sa Los Bagting 27, Daryl Ayaay.
15: BBC Live Report.
17: Tulo ka wanted person ang nadakpan sa managlahing manhunt operation nga gipaygayon sa mga personay sa Mulawe MPS nitong Agosto 13, 2026 sa Barangay Makugihon, Mulawe. Ang mga suspect nagpangidaron og 35 anyos nga electrician og residente sa Mulawe, 36 anyos nga lending collector og residente sa Mahayag og 29 anyos nga lalaki nga residente usab sa Mahayag. Silang tanan taga Zamboanga del Sur, ang pagdakop kanila gihimo pinagi sa mga warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court 9 Branch 23 Mulawe natong Agosto 12, 2026 tungod sa kasong qualified theft. Di na dunay girekomendar nga piyansa nga 40,000 alang sa matag usa. Ang tulo ka akusado ana nakaron sa kustodiya sa Mulawe MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Salamat sa mga accomplishments itong mga otoridad na padayon tas pagtunol pa sa mga balita kay suspect sa pagpayuhot o ginaniling droga nagpanusap diri sa Santa Lucia, Pagadian. Ang detalye sa wan pa mga natala gikan sa Zamboanga del Sur. Ibagting 17, Florence Zofima.
15: BBC Live Report.
2: Kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon na sa nagpangalag usting human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug buyback operation na kagahapon sa buntag sa Purok Makabibihag Barangay Santa Lucia Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang 65 gramos sa ikatahapang shabu nga gimanabalang mukabat kini sa kantidad nga 130,000 pesos ang nasangpit nga individual sa kasamtangan kini gibalhog na sa Pagadian City Lakapsel ug nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka batok sa nasangpit nga individual. Dugang pa sa mga balita kon diin usab adunay malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad gumikan sa kaso nga pagpangawat nga nagpangidaron kini og 29 anyos nga construction worker nga residente sa Clarín, Misamis Occidental. Nadakpan kini kagahapon sa buntag o kagabi rather sa Purok Uno, Barangay Balukot, Tambulig. Napagawasan og warrant of arrest ang nasangpit nga dinakpan gumikpinagi sa MCTC Dimataling Zamboanga del Sur nga pinitsahan og July 27, 2026 gumikan sa kasong pagpangawat nga dunay bail bond girekomendar nga mobalor sa 12,000 pesos sa bugti shanting para kagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa nasangpit ang buhatan sa kapulisan sa may Tambulig Municipal Police Station. Sa garapos ang bahin sa mga balita, kundi na doon na usay usaka bukod na dubi anyos nga driver, kini ang giingon nga kalit or dali kini nga kaluwas na nakalikay sa disgrasya human nga nalambigay sa disgrasya kadalanan tali sa Toyota Vios human matutpakini nga nahagbong sa may National Highway sa Purok Uno, Barangay Tigbao, Tigbao, Zamboanga del Sur na lang alas 8:15 ang takna kagabi eh. Sa investigasyon sa mga otoridad na sairana nga ang nasangpit nga sakyanan na naglatas higas Pagadian City o paingon kini ngadto sa buog Zamboanga Sibugay. Sa dihang ang driver ni ini giingon nga nakatulog matud pa samtang kini ang nagmaneho hinungdan na kini ang giingon nga nawadan og kontrol o kini ang nahagbong. May nalamang tungod kay ang nasangpit nga driver wala kini or luras ra kini o gingon man igo lamang kini nakabaton o gamay nga injuries iyang kalawasan samtang ang gimaneho niini nga sakyanan ang nakabaton usab o danyos human kini nga nahulog pangpang bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o grudge bagting 106.3
0: Radyo Magbating. Oras alas 5.42, nakabagting ang kabalkada sa itong pagbalik. Dugan pa mga balita o impormasyon, update ka sa merkado at tangi. Mga kabagting ang kabalkada.
16: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you
20: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
21: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
22: Sa

0: 106.2
1: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
2: Adita sa mga update sa merkado publiko, mga kabagting o kabalkada sa mga nagunang mga palaliton. Ay nako, palaliton manggidnay perminting mauna. Okay. Pero karon prutas ang mga angay natong ihatag ang mga presyo. Okay, dilista nang higayon nga atong unahon ang mga ini lang atong naandan nga mga pagkaon nga wa pud tay kaog-kaog prutas, balansihon mo ganing balanced diet no. Okay, nahanglan nga do na pud tay mga prutas, balag dili isa ka kilo, pwede ra mangud pug 1/4. Oh, pwede man pud og isa ra ka buok imong kanon. Kay kung daghanon na po na binusaw na po na, hindi na pagkakailisan niya, di na pud maayos lawas. Oh, kanang gitawag og sakto lang, balanse lang. So, adita sa mga presyo sa prutas, ugon sa mga prutasa ron ang nakaplagan nining buntaga ni Bagting 27. Og unsa po og tagpilang kilo ani, di ba ka buok, baka gramog unsa. O, naka-standby, update gikan sa prutasan. Sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
1: BDC Market Report.
2: Buntag yang.
3: Yes, maayong buntag, Bagting 16. So, labi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni Karol sa Bagtakan, particular sa may prutasan nga basin ni mga arasa at itola ang kasamtangang presyo sa mga prutas. Karol na itong sa Iran, bayaba 50 ang kilo, santol 20, rambutan 40 ang kilo, lansone 70 ang kilo, saging lakatan 45, saging tundan 23 ang kilo, watermelon 30 ang kilo, grapes, 200 ang kilo, 700 ang box. Sa green, 800 ang buy box. Apple, 15 ang buok, 1-2 buy box. Peras, 35 ang buok, 1,000 buy box. Orange, 20 ang buok, 900 ang box. So sa pungkyat, 1,350 ang buy box. Mangga wani, 20 ang kilo. Mangga apple, 40. Mangga paho, 35. Mangga roso, 50 ang kilo. O ang mangga sibo, 80 ang kilo. Mokatawakan sa mga presyo sa mga prutas din sa bagsakan. Nga naimutan sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako sa Bagting 27, Daryl Kat Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 Ato mga update sa prutas, mga kabagting o kabalkadas kay Bililhon, gyud in town, mahimong balanse ni atong pagkaon. Di, gyud, angay mo kumpiyansa, kabasig, usara, gyud, pagkabuk, pagkaon, imong naibalan. Moro po itong nutrisyon na makuha niya. Okay, lagpagkaon nga doon ay nutrisyon nga makuha. Ang aban nga puro ra mga ining itawag na itong sangputanan sa mga balatian. Mga balansiho na ito mga kabagting at kabalkadas. Samtang sa pikas bahin tabuktangan to sa natala usab ng mga panghitabogikan sa mga sikbit nga mga rapit. Matod pa nahitabo kining kanabitang aksidentes kadalanan. Og diin gikalambigitan sa nag-inusara rapod nga sakyanan. Og bali iyahanin ang kaugalingon nga disgrasya gikalambigitan ni nang alauna imidyang takna sa hapon kagahapon. Natalang usa ka aksidentes kadalanan dito sa may Daplin sa Diguan Bridge, Barangay Tabi, Dusami City, Misamis Occidental. Ino sa ka Isuzu nga 10-wheeler truck nga color blue nga gimaniho sa tag-iya ni ini nga si Alberto Patay Jr. Hamtong og kini ang residente sa Purok 7 kapatagan Lano del Norte ang giyong nawad-an og control sa iyang sakyanan. Sumalas driver nga gituho ang na kagar kining iyang brake sa iyang sakyanan hinungdan sa maong pagkadisgrasya. Isip resulta na samdan ang driver kasi Alberto og gidala pinaagi sa CDRRMO sa ambulance ngadto sa Mars Medical Center alang sa medical nga pagatiman. Nasamdan usab ang duha ka pasahero nga giilang sila si Romeo Villa Wagon og hingkod ang panuigon og Rene Boy Apiaga nga managsama usab kining duha nga molupyo sa Purok 7 kapatagan Lano del Norte. Nakaangkon usab og dakong kadaot ang mong truck tungod sa mong panghitabo. Amping mga motorista sa gihapon ayaw gyud mo kumpiyansa, mga kabagting og kabalkadas. Check matag karon og unya kung taas-taas ng destinasyon nga inyong gibiyahe. Wala gyud nay problema og mukanaog mo inyong sakyanan, nag-check na ninyo nang inyong mga brake. Og uban pa nga mga i-check ang ligid, og uban pa nga mga kinibitong parts sa sakyanan. Kay mapaminawan man ani mo nga medyo ay lain na magda paminaw ko ani maro sa gitsit magkaayo. Okay ka ng mga long distance. Syempre gamit perminting hago kayo ang kanamitong mga parts sa inyo mga sakinan. So i-check na na okay pag may time then dala po stretching sa lawas. Eh aron nga diin makita po ni mga uy. Kadi naman kay mo kupot ni tanaw ta atong adjustani. Di ba mga kabagting og kabalkadas kanang natural na gid na siya nga instinct ka sa mga drivers nga ngay gadta na paminawon kung unsay mga imo bang namatikdan nga pinasahi nga tingog o dagan sa imong sakyanan. Alas 5:53 dinhi sa tong pagbanaguban dugang pa nga mga balita. Ang report ibagting 29 Cheryl Onyot ni Razan ni ato mga naka GSIS diha. Paminaw sa moong report. Siyempre kay kung mga private nga mga empleyado SSS man so pag gobyerno GSIS pilot implementation sa one click away alang sa GSIS retirement pag loan application ipatuman sa Zamboanga del Sur ang detalyes balita ni bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
0: Mas gipadali sa Government Service Insurance System kon GSIS ang pag-access sa retirement separation og life claim benefits pinagi sa GSIS Touch isip kabahin sa digitalization sa mga serbisyo alang sa mga miyembro sa gobyerno. Sakop sa mga serbisyo ang mga inactive GSIS members nga dunay aktibong GSIS registered bank account o gusto mag-file sa ilang mga claim ubos sa Republic Act number 8291. Aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa programa nagpahigayon ang GSIS orientation alang sa napulo ka government agencies nga gipili isip pilot agencies sa Zamboanga del Sur lakip ang Philippine Information Agency kon PIA Region 9. Gilauman nga mutabang ang mga pilot agencies sa pagpaabot sa hustong impormasyon o pagtabang sa ilang mga retirado sa paggamit sa digital service aron masayon o mas paspas ang pagproseso sa ilang mga benepisyo guban pang serbisyo sa GSIS. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
2: Nagasalamat sa nasangpit nga report og kadto sa mga kuantuha GSIS retirement and loan application. One click away nga program. Mga kabagting og kabalkadas. Ayan. Mo si mga programa sa gobyerno, programa sa kanabitong pwede ta nga maka-access, maka-appeal, maka-salmot sa payterm ana. O paay mo sila na to mga kabagting ang kabalkadas. Samtang sa laing bahin sa dili pa ta hingpit nga mo basa sa tong resulta, og lakit na usab sa uban pa nga mga angay natong hatagan og pagdagad kining atong tulumanon, gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula ni atong mga mag-uuma sa patubig ninyo di irrigasyon na may suhestyon reklamo umulo guban pa kadangat na dito sa niya sa Buanga Peninsula. Pwede usab sa ilang website sa https://region9.nia.gov.ph diba ka sa r9@nia.gov.ph alang sa ilang email o diba ka sa ilang telephone number nga 0629474014 og mobile number nga 0985824-4566 mga kabagting og kabalkadas kaila gilayon ng maaksyonan. Ito mga kabataan nga medyo sickly nya dili kay ganados pagtuon nya mga mata nga halap-halap na ni nanay ni tatay ni lolo ni lola o di baka adtong mga medyo malimtano na bitamina makaganas pagkaon makapaligo na sa immune system mga makapalantip sa labutan ug may bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata narog may edad. Vitron Vitamins Plus Iron para sa puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga nagidado 1 to 12 years old, Vitron Syrup ug Vitron Tablet alang sa 13 anyos patas. Tungod kay ang Vitron Vitamins Plus Iron kamang kini sa RSV Training FDA approved, mapalit kini sa nagkining butik ug pharmacy sa inyong mga dapit. Nagpahimang na usab mga kabagting og kabalkadas ang National Telecommunications Commission nga kanunayon magmabinantayon sa mga scam messages sa inyong dawat, maliksyoso ang mga links ay pagpataka og click ni ana mas maayo makisayod ka ay verify una ang imong permasyon nga dadawat og ayaw dayon nagtuslok-tuslok ka diha. Ha? Labi pas nagpakaroon ingnong taga-bangko, ahensya sa gobyerno o telecommunication companies aron makapangilan. Nilabaw sa tanan, ayaw ihatag ninyong one-time password o OTP o guban pa mga impormasyon. Paniguruhon ganyan pag-verify ni mga kabagting o kabukadas. kay kana pahimangno sa NTC kay aron di mo mabiktima sa mga scammers nga nagkatag mga kabagting og kabulkadas. Nagkatag-katag na gini sila. Alas 5.57 na din istong pagpanag-uban. Kasibyaan sa Radyo Bagting, dunay caregiver nga nadakpan usab gumikan sa pagpangawat og halos 600,000 sa senior PWD sa Makati. Taon po doon. Ano mo po naging biktima pa mangginan ninyo ng mga persons deprived of liberty PDL man to. Persons with disability. O, PWD nagali niya imo pag yung biktimahon. Oh, di mo na nga mga dakpan ngayon mga kabagting o kabalkadas na nga dilita manghilabot sa hinaguan sa uban. Aron dilita mapanilngan. Okay? 5:58 na mga kabagting o kabalkadas. May buntag ni ay o sa dili pang resulta na to karong adlawa kagabi ni Gidro. 107 ang resulta kagabi. Okay, ngayon man, may buntag din ito sa mga greetings. Ano dito, mabtag oras kay happy listening. Thank you so much ni Nori Amor Prahis diha, ni Ma'am Juanito Sas... Ma'am Juanita Sasil Calderon Tilaon. May buntag din sa Purok Malinaon. Para Malinaon, nagiging gaya po yung Purok, ma'am, no? Parang kay Kulo sa kanimindang Kulo Mulawe. Si Vanix Mucha Bamunga, may buntag. Merly Timplado, may buntag sa Golden Shower. Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian, Nori Amor Prahes, Thursday Las Cunha, may buntag, Jonathan Tigo, Lordina Ason, may buntag sa Don Vic Impalmado, Ginandal Tatsky, may buntag, Johnny Hulin, Dia sa Rigla Gipos, Johnny Cuba, usab sa Don Jose Dinas, Jomar Bosca, may buntag, Dia sa Magahis, Margo sa Tubig, Jocelyn Bargayo, always listening from Poblacion San Miguel, o galakip na usab ni Arlene Magalipak Baruro, may buntag sa Conception Tabina, o si Rosalie Saludo Daliripin, may buntag, usab di kanimo. Happy, happy birthday di ay! Ni Kuandro ni Ati Lisa Balase, si Easy Ken. Karong adlaw, happy, happy birthday sa mga adlaw ng matauhan. Belated happy birthday in Papa Nails kagahapon, mga kabagting o kabalkadas. So, sige, titinood birthday niya karon o gahapon. Basta kay happy birthday. Thank you so much sa inyuhang pagpamina, mga kabagting o kabalkadas. O galabi pa sa mga butosab nga mapadangat sa inyo mga greetings. Bukas nga to ang comment section niya, mga kabagting o kabalkadas. Sa mantag higayon, nga inyong ipadangat ang inyong mga mensahe. Morog na itong ikapa siguro. Eh hangtod sa sunod, higayon pohon. O sa mga... Stasyon paghihapon si Bian. Polo nga nagkanayon na sa Proverbs 12 verse 9, better to be lowly and have a servant than to play the great man and lack bread. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakwal. Dagang salamat og maayong buntag. Oras, alas 6. 106.2 Radyo Bagting.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
4: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon.

Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, og mas gipakusgat.

0: Doctor of Medicine students, and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the MC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: Pagtinganan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: 106.7 Radio Barbarim.
1: Alas sa isa siyete at oras sa kabag na gabalgadas, may buntag ganin yung danaan at law garon nga biyernes. Sa thanks God, it's a Friday, pizza 14 na kita sa buwan na sa Agosto 2021 sa kabag na gabalgadas. Welcome to this song pagpanaguban, ang programa nga bagtingan sa katawahan, inyong mabate. Matag-adlaw nga Lunes, gito na sa adlaw nga Biyernes. Alas 6, gito na sa alas 7 ang tagda sa buntag. Mag-uban taga ninyo, kabag na gabalgadas. Kumusta itong mga katawahan karon nga nagpaminaw? Kumusta? O kinakatapusang hunat alang sa itong mga estudyante. O lakip na usab sa ito ang kining mga magtutudlo, mga empleyado sa gobyerno. Kabag na gabalgadas, magini ang adlaw nga diin ninyuhang gipabot. Aron usab kamo makapahulay na sa inyuhang pagtrabaho sulod sa kasimana. Ingon man sa itong mga estudyante kabag di gabalgadas, makapahulay na sa ilahang pag-eskwela sulod sa usa kasimana. Muna nga kitang tanan, no? Or kamong tanan, I'm sure malipayon mo nga mag-Sabado na usab ugma kabag di gabalgadas. Kaya sana all makapahulay ang mga nagtrabaho sa manamo. Oh, na pila ra ka adlaw, pila ra ka oras ang pahulay, balik na po, no? Muna ang kumbati, tandaring dapita, walay luya-luya, mga iksuon ko. Bitaw, ganun yung tanan, kumusta? Pagadianon sa Zamosurians, nakipusap sa makasikmit ng mga probinsya nga nagpaminaw karon in Sibuyaan sa 106.3 Bell FM or diba ka sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Good morning, ganinyo. Sa to ang mga mag-uuma sa kanunay, mga drivers, mga negosyante, ingon man sa unsa pa man diyang sektor sa Katilingban, basta kamo kay nagpaminaw kabag di gabalgada, sala sige may pagpaminaw kaninyong tanan. Hinaot paunta, no, nga padayon mo nga magmadasigon kabag di gabalgada sa bahala o kanunay mga nagkalain-lain ng mga pagsulay ng inyong nahiaguman. Ang mahinungdanon daring dapita kay padayon ta sa tuang tagsa-tagsa ka mga tahas or tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Alas 6:09 na itong oras sa 0938-2077-614 kabag di gabalkada sa atong text line. Again, 0938-2077-614 alang ni atong adunay mga gustong ipadangat ka mga reklamo, mga pabagting or sa pabanyuhang katuyutumog, katuyuan karon. Pwede niyong ipadangat diri sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:10 na itong oras. Dili pa na ito, hingpit nga isgutan ng tuwang topic ko karong buntaga kabag di gabalkadas tungod kay atong daigon po ng tuwang kapulisan diri sa dakbayan sa pagkadian ng gunman na kapulisan sa matag sa tibog sa Muanga del Sur tungod niining ilaha bitaw nga gipahugtan, no, nga pagpakigbatok sa illegal drugs agun sa man nga matang sa krimen kabag di gabalkadas, ubay-ubay gayod ang mga nangadakpan, no? Ubay-ubay ang mga nangadakpan. So mo ni atong hisgutan karon og lakip na usaba niini ang unsa pa, no, ang dunay nahitabong stabbing incident di ay, no, dunay nahitabong pagpandunggab sa may hagit to the pita ang dunggab kabag di gabalkadas nga nahitabo.

0: sa may Kuwako Masayop, Sagon ba to? Double check natin. Okay? O stabbing incident sa Sagon. Ito ning tanawon karon. Og unsa ba hinungdan niini, no? Basindo na po yan ay kalambigitan sa kinibang panag-inom. Kisagad gayod sa mga mahitabo nga dunay madunggaban kining inom. Anong tuyuan magining inom, no? Nga doon naman di ay planong mandunggab kabag digbalkadas, di ba? Niingon nga kung inom, inom lang. Walay dunggabay. Kay lisod na kaayo kabag digbalkadas, makasala pa hinoon ka, no? Magka problema pa hinoon. O ingon man, kabag digbalkadas, atong ipabati niya kaninyo unya pod, no? Ang ato ang pagpakighinabi sa tuang LTO enforcer. Mahitungod bitaw sa ilahang nga pagpandakop kabag digbalkadas, no? Kini ilahang nga walay hunong nga pagpandakop alang niadtong mga drivers, mga motorista nga diin dunay mga depekto ang ilang mga sakinan or di ba kaha mga kulang og mga papeles, no? So tuang ipabati ninyo unya ang mensahe, ang panawagan, ang pamahayag ni sa tuang team leader sa pagpandakop nga mao si Sir Amerol Cuaro. Good morning, sir. Salamat sa imuhang time nga gihatag kagahapon samtang naagian na mo nanakop kabag digbalkadas, no? So mauna ito ang topic ko karong buntaga diri sa tong pagpanaguban, ang bagtingan sa katawhan. Apan sa dili pa, ato sa pasalamatan daan ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Kini ang nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, Kabagdig, Kabalkadas. Alang niya itong mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos nga ito na plano nga matrabaho sa abroad isip mga domestic helper. O ano, paglangan pa, bisita na sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency registrado sa Department of Migrant Workers. O gaingon man, nagkinahanglan ng mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. Wala nga'y kabalakan tungod kaya nagtanyag kinig libreng kapuyan samtang ikaw ito pa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, libreng pagkuha o passport o libreng medical. First time or ex-abroad, as long as willing mo trabaho sa gawa sa nasod, pwede kayo magkabagdigabalkadas ma-apply sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog o di ba ka contact cell phone number ng 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023. Mo ka na ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Alas 6:14 na itong oras, kabag di gabalkadas, na ito ang sugda na ito ang hilisigutanan garong buntaga, dres ng tulmanon ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Bueno, kabag di gabalkadas, unahon na ito, kining pag tundaygo na itong kapulisan, gumikan sa walay hunong pag paningkamot ng mga dakpan, kining mga individual nga diin, nagsigi na lamang og pagpayuhot og illegal nga droga, no, nga ang resulta kabag di gabalkadas, kung di lagi mo muhunong sa inyuhang pagbuhat og mga krimen, mga pagpamaligyag illegal drugs, or sa pang krimen kabag di gabalkadas, once nga makabuhat mo sa laod, no, makalapas mo sa balaod kabag di gabalkadas, kadas sigurado gayod nga do na moy kapadulngan paingon ngadto sa prisuhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Karong mga panahon na, di ba, da kanunay natong giingon nga naghitak na gayod ang illegal drugs. Muna ang hangyo nato sa maginikanan, labi na kung ugaling aduna mo yung mga batanon ng mga anak nga nadiri syudad sa Pagadian or di ba kaha, basin pagdili syudad sa Pagadian, tungod kay ang drugs, wala lamang sa syudad sa Pagadian na panausap sa matagalungsuran, di ba? Ubay-ubay ang mga sa matagalungsuran, maghilak ang adlaw nga walay madakpan ng illegal drugs, no? So, atong auhag, no, sa tuwa maginikanan, nga monitora gyud in town kanunay yung mga sakop sa pamilya, kaya basit nun yag, makurata na lang mo kabag di gabalkadas nga nangadakpan na dahil ni gumikan ining maong bisyo.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Pagkaingon to sa kabag di gabalkadas, unsa ba'y gihimos tong kapulisan? No? Nga nung ang illegal drugs naghitak man, di ba? usahay di gina tumalikayan nga i-question nato ang atoang mga awtoridad gabag di gabalgadas. Pero sa ilahang kining pagpaningkamot no nga mabatukan ng illegal drugs, ubay-ubay na po na nangadakpan kabag di gabalgadas, di ba? Muna giingon nga hugot ang kampanya sa tong kapulisan, pero mao lagi po gabag di gabalgadas, naghitak po ang illegal drugs nga mo hinungdan nga ang drugs wala gayod kini dili gayud kini ingon nga mahatagan gigilayon og dinalian nga solusyon. Wa gini nahatagan kaniadto og da solusyon gabag di gabalkada sa kampanya ni pa former president Digong nga kining war on drugs gabag di gabalkada, di ba? Kaniadto do na paghihapoy mga drugs pero dili na kayo susama karon nga naghitak balik, di ba? Sa una kay maingon nato nga dunay drugs pero ning nihit, di ba? Kung imong ikumparar karon kabag di gabalgadas nga pagkarapong nasayo na mag, imong tanaw, dali ragi ka magkapalit og druga. Karong panahon na kabag di gabalgadas, maglibog pug ka. No? Ano man, tungod kay magsig reklamo ning ubang magkatawhan nga mahal kayong mga palitunon pero nganong kayang mupalit og druga. Diba? So mo na kabag di gabalgadas, gipamatudan sa tong kapulisan nga wala sila natulog. Naglihok ang atong kapulisan. Pinaagi sa pagpailahang pakigbatok nining illegal drugs. Nan karon kamo mga nanganakpan gumikan sa illegal drugs, kumusta ang inyohang kinabuhi karon nga naana mo sa bilangguan? Swerte lang mo kung galing dili pa mo mga dakpan. Maunang karon palang daan kabag di gabalkadas katong mga dunay pamilya karon nga nagpaminaw nga dunay mo nasayod mo nga inyong mga pamilya karon naggamit og illegal drugs apan na naghilom-hilom lang mo. Mas maayo pang anyo nang maymayan ganuna inyuhang mga kabanay nga hoy undang na in town kun di ka gusto nga dito ka matulog silda. Radio magbang. Di ba? O mas maayo kamo mismo ang mutugan ngadto sa kapulisan. Aron mahipos na nga dili na makahatag pa unyag perwisyo sa inyuha. Radio magbang. Dili mahipos nga unsang paghipos sa hipos kun dili aron bilangguon. Aron nga marihab kabag ti gabalkadas. Radio magbang. Di ba? Kay nga naman, kay kuno galing kamo mismo sa inyong pamilya na sayod na mudaan nga doon na mo'y usa ka miyembro na na nga naggamit og illegal drugs pero inyo halang nang gihilom-hilom dihang dapita, inyong giloom-loom og hilom patago, ang resulta kabag di gabalkadas muabot ang panahon, no? Nga unayon rapod mo anang inyong pamilya. Samot na kuno galing kabag di gabalkadas nga ning saka na sa utok ang ilahang sige gamit og illegal drugs. Radio magbang. Di ba? Daghan na bayang nahitabo ngayon ini kabag di gabalkadas nga gumikan sa epekto sa illegal drugs giunay ang pamilya. Radio magbang. Muna nga ato ang i-congratulate ang ato ang mga kapulisan no nga wala gayon sila ning hunong sa paglalakag nining maong mga kining individual nga nalambigit sa illegal drugs kabag di gabalkadas, di ba? Kung ninyo haganing kahinumduman kabag di gabalkadas nga kaganina to ang reports Pagadian City adunay kalambigitan sa illegal drugs. Ang balita pod ni Sinibagting 28 mahitungod pod diatong suspect sa pagpamusil sa May Nazareth nga nakuhaan og armas de fuego, nakuhaan usab og drugs. Radio magbang. Di ba? Muna yung nga ninyong hinuklugan sa kanunay kabag di gabalkadas nga once ang usa ka tawo lulong na gani sa illegal drugs, sigurado gayod nga mabuhat na lain-lain nga krimen. Kundili mupatay, manglugos, kundili mangawat. Kay aron ikasuporta sa bisyo kabagting og gabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Di ba? So muna nga kamong mga katawhan nga nagpaminaw karon, ato bang naunaon nga usahay sakit baya po sa tuang buot, di ba? Nga kita mismo mo mutugan sa tuang kapulis sa tuang kapulisan nga mahitungod sa atuang miyembro sa pamilya nga naggamit og illegal drugs, di ba? Kay lagi sa atong pamasin nga basin mabag-o pa, basin kaya pa nga makontrol. So muna nga di sa nato at susang iloom-loom kabag di gabalkadas. Pero kung sa inyong lantaw man ugali nga wagi kabaguhan ang inyong pamilya, no? Na, mas maayo pa nga inyo na lang nang itugyan sa tuang mga awtoridad aron nga marihab kabagdi kabulgadas. Kay kun ugaling bitaw dili na marihab unya human ning grabe na hinoon ng epekto sa drugs, duharay kapaingnan sa inyohang pamilya nga mag-inyohang mahayan. Kun dili in taon madakpan, mapatyan pa mapatay pa hinoon kabagdi kabulgadas, ilabi na nang dunay mga entrapment operation nga musukol sa mga otoridad.
1: Radyo Magbating.
0: Mas mayo pa nga marihab na lang hinoon kay nganuman. Tungod kay aduna pa'y kahigayunan kabagdi kabulgadas nga mabag-o ang ilang kinabuhi nga man mahatagan og tabang sa gobyerno, mahatagan og livelihood assistance.
1: Radyo Magbating.
0: Mauna ay klaro nga pag-istorya, di ba? Karong panahuna, maskin pag-asa ka maglibot suroy karong mga panahuna, makaingon ta nga luwas pa ba ta diring dapita? Di ba? Luwas pa ba nga murag adi naman tungod kay ang drugs lagi dali ra kayo nimo nga makit-an daplin-daplin kabagdig kabalkadas, di ba? Oh, sayod ta ana. Ultimo gani ato mga barangay kagawad, mga barangay kapitan, sayod ni ana, di ba? Ultimo gani ato mga elected officials o ba nagamit po gani illegal drugs.
1: Radyo.
0: Muna usahay makaingon pud ta nga mauna nga ang ilahang mga lugar dili mabutang, dili madeklarar nga drug cleared kabagdig kabalkadas tungod kay day ultimo ang elected officials gagamit man sad.
1: Radyo Magbating.
0: Imbes ang mga elected officials mo'y mahimo nga unsa man ehemplo sa katilingban, maayong ehemplo, huy, Diyos ko Lord, mamahinoy naguna-una.
1: Radyo.
0: Bato-bato sa langit, tamaan, sana magbago ka na. Oy, hindi mabukol, unta ka. Diba? Mama na kabagdig kabalkadas, ang atuang kapulisan, atong pangutan nun, wala may nagkulang sa paglakag nining mga individual nga nagpayhot og illegal drugs. Sa PDEA, mausay mga tubag nga padayon nilang gipahugtan ang pagpahigayo, pagpandakop ning illegal drugs. Nga nung diliman in taon mahuman ang problema nining nga droga. Tungod kay, gawas nga mga elected officials uban gagamit na drugs, doon na po yung ng mga pulis nagamit po ng drugs. Nagpalusot po nining illegal drugs. Diba? So muna nga, usay labad sa ulo ba?
1: Radio.
0: Muna, gingon, kabagdig kabalkadas, nga hangtod lagi nga atong gobyerno, atong nasod Pilipinas, kung ugaling wala bitay hugot nga balaod, batok nining illegal drugs, magdigyod, mahatagang kasulbaran ng droga, kabagdig kabalkadas, bisan pagkinsang presidente ha.
1: Radio Magbating.
0: Kesa kung nanggikaingon, ganyan ito pa nga kung ugaling, doon na palang tayo mga bukat nga silot aning illegal drugs, sunon na ito ni uban ng mga nasod, hagbay rang nahanaw kabagdig kabalkadas, di ba? Hagbay rang maingunta nga napitol ning mga katawahan nga nagsigilang o gamit ni illegal drugs. Unsa bago'y makuha in taon ni ini, oy? Di ba? Hinoon mo nigingon nga ilahamang choice, choice lagi ninyo. Mayunta kabagdig kabalkadas kung inyo hanga choice, di mo makaperwisyo sa laing tao.
1: Radyo Magbating.
0: Di mo makabuhat og unsa man nga krimen.
1: Radyo Magbating.
0: Di ba? Okay ra gyud unta nang bisyo ha kabagdig kabalkadas kun ugaling walay kinabuhi nga makalas kun ugaling di na ninyo makakontrol sa inyong kaugalingon. O ana ra gyud ka simple. Mayon ta nga kun ugaling mo epekto na nang drugs sa inyong lawas, inyo ang kaugalingon mismo, inyo ang pasakitan.
1: Radyo Magbating.
0: Ya kumusta man tong mga kini nga nagamit og illegal drugs nga perming lutaw nga ang uban kay gumikan sa kalutaw lahi na ang gibuhat nga krimen.
1: Di ba?
0: Kumusta man to? Ang mga katawhan nga adunay mga nabiktima nga sa kini nga individual nga nagamit og illegal drugs, nakapot ba nilang hustisya?
1: Radyo Magbating.
0: Nga na ba? Nagyong kabagdig kabalkadas sa matag tao, ilahang choice kabagdig kabalkadas nga musulod sa unsa man nga bisyo, no? Ilahang kwarta nga gipalit ana nga bisyo, walay problema, di ba? Ang diri lang sa ato kabagdig kabalkadas is ang kaluwasan sa matag usa, di ba? Kung ugaling mo epekto na ng inyong bisyo, di unta mo manghatag baka hatag kahasol sa uban kabagdig kabalkadas.
1: Radyo Magbating.
0: Mauna bitaw nga kung ugaling kay og dili pa lang ni makahatag perwisyo ng illegal drugs kabagdig kabalkadas, no? Labi na natong makatawhan nga nagamit niini. Murag atong kapulisan kay digyud ang taon mohatag og makaingon tag maghatag og dakong panahon aron pandakpo ning mga individual. Apan gumikan lagi kay kining makahatag og dili maayong epekto sa usa ka tawo, makagubas kaugmaon sa mga kabatan-onan. So kinahanglan gayon nga batukan sa tuang kapulisan kabagdig kabalkadas, no? So mauna nga karon palang daan usbon ko katong mga nagamit og illegal drugs diha, ayaw paabutan ninyo nga maabot ang panahon nga itugyan ramo sa inyuhang kapalaran.
1: Radio Magbating.
0: Kay dili sa tanang panahon kabag digbalkadas magpabilin mo nga unsa man, magpabilin mo nga gawas nun, di ba? Kay maabot ra gid ang panahon nga ang kapalaran na mismo ninyo mo'y mutugyan. Mauna, basig maghilak-hilak na puno niya mo kung kamo mga dakpan kabagdig kabalkadas.
1: Radio Magbating.
0: Una-unaan ninyo sa mutna kung ugaling adunang may pamilya, kung ugaling madakpan mo, unsay mahitabo sa inyong pamilya kabagdig kabalkadas. Di ba? So, kaya ba ninyo nga mabiyaan ang inyohang pamilya? Nga diin na wala na makasuporta ngadto kanila?
1: Radio Magbating.
0: Mugina ang ayan nga kining hunahunaon sa magadagang higayon alang ni adtong mga katawhan makaigsuuna nato no nga nagamit nini nga mong bisyo kabagtig kabalkadas. Pamilya ang inyong unaha, oy, di ba? Kaugalingon ang inyong unaha, ayaw nang inyuhang ipaturato, ipaturagas ng inyuhang kining bisyo. Kaya maabot ragid ang panahon kabagtig kabalkadas no nga inyuhang ginang mahayan. Maligiingon nga walay pagmahay nga naguna kanunay nasa ulahi.
1: Radio Magbang.
0: Alas 6:27 na sa pagbalik, duga pang liskutan Andres sa pagpanaguban, bagtingan sa katawhan.

0: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po para ayaw ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na ininom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
10: 106.2 Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatauhan.
9: Alas 6:33 sa oras kabag ng Balikadas, balik na dres pagpanaguban, bagtinga sa katauhan, istibiyan paghihapon sa Radyo Bagtig sa Bell FM. At ang tulaman sa kanunay na bagad sa kinis sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o bayo by Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga dunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk ter pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Lakip na usab si Dr. Janine V. Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alam na ito mga katauhan, mga kabataan, mga tinunan, or baka maginikanan nga gusto mo nga doon na mo'y mahimong miyembro sa pamilya nga usa ka doktor. Dito na ipa-enroll sa DMC College Foundation sa may Santa Filomena, Dipolog City. O dili na mo kinahanglan pa nga mo sa inyong mga anak, muskula sa Cebu or sa Cagayan, aron lamang mahimong doktor. Kaya naan sa Zamboanga del Norte ang DMC College Foundation aron nga mahatagag katumanan ang inyong anak nga mahimong usa ka doktor pinaagi sa pagpa-enroll kabag di kabalkadas. Ay lang klase magsugod by September 7, 2026. Alas 6:34 atong oras kabag di kabalkadas. Good morning to Merly Templado sa may Purok Golden na Flower, Lumad, Pagadan City. Wanita Sasalilin Tilaon, good morning usa. Vanix Abamunga, Dundon Termis, good morning. And good morning to Rosalie Daliripin, may buntag sa may Mulum Lapuyan, Zamboanga del Sur. And good morning also sa kuang landlord si Sir Mendoza, good morning. And man sa iyahang pinanggang kapikas. Man, good morning ni Mudiha Madam. Ingon man usab sa iyong pamilya, mga borders tanan, good morning. Doon ay nag-text dari kabag di kabalkada o sa makaingon ana lang ka sir ko makagagamit og drugs. Hoy, buyagi. Munigingon sa tanan nga kuan, sa tanan bitos akong pagtrabaho, sa kuan pagdako kabag di kabalkadas, usarag yun ang gibilin sa akong amahan nga pahimangno. Sa tanan akong pwede nga kuan, sa tanan matod pa samta ko ni Bia sa kuan pamilya nga karon mo trabaho palayo, palayo og yun dol ra man ang bigog. Samta ko nagtrabaho, diligid daw sudlan ang samang bisyo, may pa ang ipalit og bisyo, ipalit og pagkaon, diba? Tanawa akong lawas karon nakita. Nakita sa akong lawas, di ba? Oh, inaanan na akong papa, di ba? Ana, magina yung asong papa kapag nagbalkadas. Ayaw good, pagsulod, ugun sa nga bisyo. Ang imuha isulod sa bisyo, may pa imong ipalit makaon, busog pa ka. Di ba? Di tarawa ka ron, pagkang naku ang tao. Anong tuyuan mo ginang bisyo, di ba? Muna kayo, kapag nagbalkadas, choice gina ninyo, di ba? Pero ay lagin mo paghatag perwisyo sa katilingban, no? Di ba mo butan? Bagay magbuot sa inyo ha, kung galing, di mo makahatag perwisyo sa katilingban. Malagod? Oh, nabitay mga tao diha nga, kinibitaw nga, kusog mo inom, pero inig mahubog na kaya makaingon taga matulog lang, muli sa panimalay matulog, wala man but eh, di ba? Pero katong mga katawhan nga, badlungon sa katilingban, inig mahubog na, or di ba ka iniog na makagamit sa unsa man nga bisyo nila, o oh, magito, gingon na to nga, angay nga, dili pa sana yun. Sa muka kayo. Malinga may kuning text o nga kuha na sa link kang kasi kini wag kami. Ambot na lang. Sa muka kayo. Oh, good morning sir. Oh, matod pa direng sa reaction kapag nagbalkadas. Lisod biyaan basta masugdan na nimo ang usa ka bisyo. Lisod biyaan depende, no? Makaingon kung ano may kung depende. Ngano man lagi ang uban kaya man biyaan, di ba? Sa mga gyung kabag di kabalkadas nga depende ra gyud sa imong kinibang pagka porsigido nga mubiya kasi mong bisyo o dili, no? Nga dagong dili kaya biyaan ang bisyo. Kaya ganyan biyaan ang inyong asawa, ganyuhang bana, inyong kauyaban, bisyo pa magkahapas. Diba? Kaya maganyo biyaan ang inyong pamilya, nga ang pamilya mo'y muunong ninyo kung magkinaunsa mo, bisyo pa magkaha, nga ang bisyo makahatag lang o dili mayong epekto sa inyong panlawas, dabot-buta lagi anang mayingon mo, dili kaya biyaan ang bisyo, may pa'y magkuan, magdayok mo din. Ay, nako! Iagi na ito ni katawa, tanan ng inyong mga tubag, inyong mga reaction dire. Bitaw, no? Ayun ko ninyo, padunggan, inyong lisod biyaan ang bisyo. Oh. Kaya kung lisod pa biyaan ang bisyo, o sa kalisod, ganong, din yung kaya ninyo nga biyaan ang inyong pamilya, inyong bisyo, din yung biyaan. Sus! Storyboat na pato rin napita, ha? Ano rin ba, inyong pa-reaction, kabag di kabalkadas? Matod pa niya? Oh. Matod pa niya, kabag di kabalkadas? Tinood yun na nga dagang nga choice sa katawo ang magbisyo. Mauna nga ang uban kay makikpatay basta kay bisyo na gani ang kining sa hilabtan. Oh, ay lapo pakipatay oy. O di ba? Bisyo makikpatay mo kay hilabtan mo. Ang resulta na priso pa inuun mo. Ay nako. Mabiliban ako mga tuhana oy. Bitaw oy. Mao lagi nga kabagdag kabalgadas na usa ra gid akong maingon sa inyo hangyon ako sa inyo ha nga kun ugaling na sa inyong lantaw kanang bisyo ha kay dili makahatag og kaayohan sa inyong panlawas biyain ninyo na oh ang inyo hang ipadayon kaon di ba oh kaya mo makapalit makasuporta sa inyong bisyo pero pagahuman og panginahanglanon sa inyong pamilya dinyo mahatag di ba mo ra gid ikwan ninyo pamasin kabagdag kabalgadas. Panahon nga dunay mga panginahanglanon sa pamilya din ninyo kaya nga suportaran mo sige lang mo pangayog yang mangyango-ngo sa gobyerno pero inyong bisyo kaya ninyo nga suportaran na unsa gumo pagkaklase ng pagkatao oy eh? Puryagaba puryagaba masakur ba ni ubang mga tao ang katauan di mo kasuko oy eh? Tinuod man gyud po di ba tinuod man managingon ba nga ang tinuang ang kamatuoran ra ba sakit paminawon. Oh, masakitan ang uban tungod kay mo may tinuod, no? Nga kaya mo suporta sa bisyo pero panginahanglan sa pamilya dili kaya. Unay uban kay kaya mo makapalit sa usa ilang mga bisyo pero ultimo ilaha panginahanglan sa kagalingon dili kapalit, di ba? Magsige lang pangayo mo kaon. Naay pagkaon panghatag be, pero paghuman pa sa papalit ang sigarilyo, di ba? Kayang mo palit, di ba? Na magunya ra bago dili kapalit og kuno kining si ambisyo kay mapitok-pitok ang mata, mao tong nakakaog sobras ilaga. Stilan, hay nako. Aldo Andre, kabagdag balkanes, good morning. Matod pa niya, good morning sir, katong ni-react. Ambot lang, basin pod. Mabitaw, oy. Alas sa 6:40 na itong oras, kabagdag balkadas, dari paghihapon sa pagpanaguban, bagdingan sa katawahan.
10: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagdingan sa katatawahan.
9: Alas 6:40 na itong oras, asamtang sa pika sa bahin, kabagdag kabalgadas, no, adunay, di ba, ingong ganina, adunay, nahitabong pagpanikba, pagpandunggap, or pagpanluba ba, dito sa may lungsod sa Vince Susagon, sa Mubangga del Sur, kabagdag kabalgadas, atong tanawon, kuno sa punihinungdan na ini, kung ano, nandunggap po ni si Kuya, o ang iyahang kining gidunggap, kay 46 anyos, samtang ang suspect, 18 anyos, hoy, mo pa'y pag-ulitawo, o, 18 anyos. Gingon kabagdag kabalkadas kini ang nang dunggab atong tanawon kuno sa hinungdan ini ngano nang dunggab ning nasangpit nga biktima suspect. Sa investigation kabagdag kabalkadas nahitabo ni siya kay kagahapon sa hapon alas 3:30 sa Puroka Buha Purok Buhay Barangay Lunib Vincent Susagon Zamboanga del Sur. Sa investigation kabagdag kabalkadas kini diay nga nasangpit nga biktima ang suspect aduna matutpad sila yung mga kanhi ba previous nga personal grudge or panagbangi. Ginalagi pa nagbangi lagi, magini ang hinungdan kabagdag kabalkada sing usahay musanpot ngadto sa dili maayo nga unsa man kini nga dili mayong binuhatan. Kung ugaling do na may mga panagbangi, situlan niyo na oy, ayo na ingnon nga magdumot mo kay lisod na kaayo. Kaya man amo ni gingon ba nga nakapasaylo man gani ang ato ang labo makagagahom kinsa paka kita nga tawo ta di ba? Pero lagi pod gumigan lagi pod sa mga tagsatag sa mga pride kabagdag kabalkadas mo ni usahay hinungdan kun ngano nga manggamot gayod ning ilahang mga panagbangi tan-aon tani kun unsa hinungdan giingon kabagdag kabalkadas nga kini biktima giingon nga lango sa impluwensyadong ilimnong makahubog no o giingon pod nga kalit matud pa niini nga unsa man kini bang giliab ang suspect na mao di ay
11: while giingon nga samtang gisulayan inig pagkuha ang iyang cellphone. Gumika ni kabagdag kabalgadas, no? Gidunggab sa suspect ang iyang biktima sa iyang tiyan. Ug dayon ning sibat ang suspect. Mo na hinungdan, di ba? Nagingon nga kuno galing lango ka sa ilim ng makahubog, no? Din pagkahuman kay dinha kay kasuko sa usa ka individual, hala pagpuyo oy, no? Hubog pa ka pagkahuman kay manghagit pa ka sa dili hubog na delikado gayon, no? Mo ni kabagdi kabalkada siya. Mao ni ang ilang hinungdan nga personal nga panagbangi lamang ang hinungdan kun ngano nga nadunggaban si uncle sa usa ka batan-on, no? So ang ilim nun, ibutang sa tiyan. Ay, ibutang sa ulo. Kaya kung ibutang niya sa ulo, sigurado gig, nagubot ang resulta na kabagtig kabalkadas. Diba? Mamagin ay tinuod, no? Kung galing ang kining epekto sa ilim nun, ibutang niya sa ulo, ay na lang mo pagdahom nga kining walay mga mahitabo nga krimen kabagtig kabalkadas. Diba? Labi na yun ay niyo. Ang iyahang kining gibuhat kay siya'y impluensyado sa ilim nung makahubog, no? Yadto ang nasangpit nga biktima, ang suspect. Di siyempre, ikaw na'y suspect, ikaw na'y giunhan, di mapugos gigag panalipos si mong kagalingon, di ba? Sa mga na'y giingon, kapag di kabalkadas, lessons learned siya sa mga tao, nga ginibitaw nga isog lang kung mahubog. na'y mga tao ngayon in eh, nga isog lang kung mahubog, kapag di kabalkadas, inibitaw kining dili hubog kay tuwa, muraog kining tawag na, ilaga nga nakakitag iring.
10: Laban sa katawhan mo dapig.
11: Ano makaingon ta nga kining ilaga ang nakakitag iring. Kabantay mo nang ilaga nga kumakitag iring kay tuwa didto maghapa og taman, maglikay-likay karon dili masakpan sa ilaga, di ba? Nay uban nga mga tawo nga ingon ana, pero inig mahubog na, tuwa halos yatag isya moy nagpuyos tibok barangay.
10: Radio magbating.
11: Ayog na naoy, no? Aron nga makalikay ba sa mga unsa may mahitabo kabag di kabalkadas, no? Mga unsa man nga krimen aron dili makulatahan, dili malubaan, dili matikbasan or unsa pa na diha. Hala sige, pag formal kuno galing makainom na kabag di kabalkadas. Ngano di ay kuno galing dunay mga personal nga kasuko, no? Inon nato nga dito nato ihusay sa dili hubog, dili ka ipaagi sa hubog-hubog kabag di kabalkadas. Hubog ka, lango ka sa ilim nung magkahubog. Kung yahuman na imong giyadto, kadili hubog. Kung magkinaunsa, no, pilaray kusog sa hubog. Kas ang tuklod to, mapukling.
10: Radio, magbating.
11: Diba? So, wala good? Kamo, ay ingna nga, wala dagang hubog di sa inyo ha. Nayoban, magsamparay na iniglakaw. Di na, dili na magkuhan, di na makatarong lakaw. Kabag di kabalkadas, nga tawagan ni, nga salapid ng tiil. Gumikan sa kahubog, kanya pagkahuman, mahagit-hagit pa na kamatagleng. Alas 6:45 na itong oras, din pagyapos sa pagkanauban, kabagdig kabalkadas. No? So muna ay ito ang angayong buhaton, kabagdig kabalkadas, ha? Kung galing, doon ay mga personal na kasuko, hala sige, hinahanglan nga inyuhan ang isittles, pinagi sa tarong, kanang tarong ang inyuhan nga pangisip, dili ingon nga ipaagi sa hubog-hubog, kay da, delikado gayon. Nga sigurado kung di ka malubaan, matikbasan, o baka makulatahan o mapusilan, no? Samot na karong mga panahuna nga mga tao kay mga init kay mga ulo.
10: Radio,
11: sagad sa mga tao karon kay init kay mga ulo mo nang ay mo eh. Oh, mga magpuyo ta diri nga magmalinawon. Da, nagiingon nga bahalag masuko sila, importante ikaw kay nagwala kay kasuko sa imo isig katawo. Pasagdain nang magugot ng uban kay bagdig kabalkadas sa alas 6:46 na itong oras sa kabagdig kabalkadas dari paghihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan. Samtang sa pikas sa bahin, ato sa ipabati sa inyo ha, ang ito ang interview kang Sir Amerol Cuaro. Loin taon Sir Amerol kay giulan in taonig mga pagsaway kagahapon kabagdig kabalkadas during sa ito ang interview ng ato kaniya. No? Lagi mo na gingon ba nga huy mga kining mga angkol, mga ante, mga dudog, mga inday. Ang ato ang Land Transportation Office elected nga pagkasulti ato ang LTO enforcer. Ningtuman lamang ni sila silang tahas. Tahas nila nga magpahigayon og inspeksyon sa mga sakyanan sa kadalanan. Kung galing sakto bag papel ang inyo or dokumento ng mga sakyanan sa antang kamong nagmaniho, o man usab wala bay depekto kabag di kabalkadas kay aron nga maluwas mo nga samtang kamong nagbiyahe, di ba? Pero kining ubang makatawhan lagi kay hinoon, di pala to ma-question kay ang uban na dunay makasinatian nga basin pag ingon tag walay bikil pangitan og gaming bikil, sinana man gid na ano inspeksyon nga ni. Inspection nga ni, anya pagahuman, masuko mag-inspection nun, inyong sakyanan, pastilan. So ito sa paminta paminawan, kabag di kabalkadas, ang ato ang pagpakighinabi kang Sir Amerol Cuaro, ang head sa pagpandakop no sa syudad, sa Pagadian, sa Tibog, Zamboanga del Sur.
10: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
12: Kadas payo nga adlaw karong oras sa ni ato sa merotunda kundi in ato ang naptan gayud si Sir Amerol Cuaro ang head sa pagpandakop no sa LTO diri sa Dakbayan sa Pagadian og ingon mas entire sa Bagat del Sur siya mag-head og aron masab gato ang makuha ang pamahayag labot sa mga katawhan iwan pahimang no gato sa mga katawhan nga hantod karon do na pagyapay violation sa ilahang tagsa-tagsa ka mga sigil motor or baka ilahang sakyanan. Sir may buntag live to sa Radyo Magdi sa BLFM.
13: Being buntag sa tanan sa lumulupyuhan ng Tagapagadian City sa Bogad del Sur, namin karoon tayo sa dalang roadside inspection. So kami tayo sa LDO, tuman lang may sa among mandato na mag-impose goods palawot. So far karoon, sa dugay na mga kwandari, hinihini na lang po natin ang mga kasagaran mga motorista na nagkapalo na po sa mga itong sa mga roads bahing related sa RE 4136 o other special laws.
12: So far sir, kumusta sa iyong inspection o sa risagan violation sa ito ang mga motorista na inyong mga dapat?
13: So far sa karoon, ang mga kwan na lang kasagaran po ng mga helmet po na mga motor na uban na wala po na malimot o sahay o suot o helmet o uban po na wala pa yun kayo masayot pang na-get na po sa helmet dito sa city. So, kaya nagamil na ma-prehen na po rin na wala na failure to wear helmet.
12: Sir, paas kasayaran sa tanan, na pila pa ang first offense sa wala helmet, sir?
13: Base sa atong kwan is first offense ng helmet is 1,500. Second offense na is 3,000. Third offense na is 5,000.
12: Sir, kumusta? Aside sa walay helmet ng ato mga motorista, expired ang mga rehistro or pagkahan yung mga depekto sila sa kinan, kumusta rin sa ito sa Pagadian?
13: Andre, sa ato rin sa Pagadian, kami na lang ang walay mga expired rin. Kamay na lang dinipreakit sa una nga almost 75% karon kamay na lang dyan in fairness mga taga-Pagadiano na nasubay na hinihili sa atong mga sa rules and regulation regarding sa traffic.
12: Sir, iyong pahimarmal na lang at gusto magkatauhan nga nanagyang mga sakyanan nga sa makaroon nga naghan ang mga wala ng lahos tungkol kay sa ilang tanaw doon ay mga depekto na sakyanan sir.
13: Ay, sa atong mga taga-Diris mga Pagadian special sa Moduso nga katong mga motorista, katong mga nag-unong niya, hinihinay na lang po tayo kumpleto sa atong sakyanan. Sa atong kakulangon, ato na lang i-comply. E para din ito ma-stranded, wala man din ang LTO nga para i-stranded mo, na may din ang mag-inspeksyon mo. Atong ipa-tuman din ang halaho. Maro man yung motor na tumukin. Ang LTO enforcer, wala sila kay imo palawag na ilahang personal na magitagasubay kita sa palawag niya para sa atong masipti sa atong dalan.
12: Okay. Sir, salamat kayo sa time na namin yata kay Samwa.
13: Dagang kayo salamat po sa mong time po na pag-interview pag hirani kayo maka atagtagdugan na kami informasyon.
12: Okay. So, ito ang kapag ibalkada si Sir Amerol Cuaro ang head sa pagpandakop dili sa syudad sa Pagadian o gingon man sa Zamboanga del Sur. Ako si Bagting Bichette Flores, famous sa BLFM, ang Radyo Bagting.
10: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
11: Alas ay sa 50 oras kapag nagbalkadas, mato'y pamahayag no, kang Sir Amerol Cuaro. Human kini ato ang nasapnan kag hapong adlaw samtang ni sila nang dakop diri sa may rotunda Pagadian City no ko na diin ubay-ubay ang mga ilang nangadakpan ing manong saba dunay daghang katawhan ang nanglikoy kabag di kabalkada human nilang nakit-nakitan nga dunay presensya sa LTO dihang dapita di ba so ang atong sabton kabag di kabalkada nga ang atong LTO ilaga yung mandato is mo kini magpatuman og inspeksyon di ba inspeksyon sa mga sakyanan kuno galing sakto ba mga dokumento kasamtang mo ang nagbiyahe o lakip na kapag nagkabalkadas kung wala ba'y depikto ang mga sakyanan. Normal lamang no, nga doon nag-inspeksyon nga mahitabo tungod kay ang ilahang pagpahigayon dira sa kining pag-atak ng kadalanan dili man ang ilahang tumog katuyuan is aron nga kinibitaw nga maghatag o kahasal sa tuang mga katawhan sa tamang motorista. Kundili inspeksyon aron masiguro nga ang inyohang mga gipang driver or gipang maniho nga mga bihikulo is wala gayoy mga violation kapag tigabalkadas. Nan kung sa inyong lantaw dunay mga violation, dunay jutay nga depekto ang inyong mga motor, hala sige, ipaayo na kapag tigabalkadas, di ba? Total unang-una sa inyong pagkuha og mga sakyanan, kabalo na ginmudaan kung sa ang unsa inyong responsibilidad kapag tigabalkadas, di ba? Pero kita mag mga Pilipino, may lang ta sa permero pa. Kaya timanon natong atong sa kabutang, pero sa pagkadugayan na ato nang pasagdan atong butang kabag tigabalkadas nga wata kabalo nga di ay duna day katoy mga pwede nimo nga kining mahimong violation labi na sa balaod trapiko kabag tigabalkadas, di ba? So muna auhag ni Sir Amerol nga kuno galing sa inyong lantaw nga dunay mga depekto, dunay mga kulang inyong mga papeles, sana sige hinahinayay na nadapita og comply karon nga di mo mangalangan kabag tigabalkadas sa panahon nga dunay checkpoint or dunay kining pagpandakop nga ipahigayon sa mga matag kanto diri sa Pagadian or di bakaha sa matag kalungsuran, no? Loy bayapod ang atoang LTO ngano man tungod kay empleyado ra pud sila, di ba? Empleyado sila kabag tigabalkadas nga maingon nato bang ilahang mandato is more gayod ang kining pag-inspection lagi. Pero gumikan lagi po sa makasinatian sa uwan nga giingon nila sa ma-comment nga itong nabasa nga basit pag kumpleto sila papel pero di gihapon sila mulahos kay pagtan-aw kumpleto pangitaan na kay pagbikil ang imuhang motor, no hugaw ang plate number, dunay penalty. Normal gid na, di ba? Kay inspection nga ni, inspection nun gina imong motor, kuno galing, kumusta, no? Ang ilaha nga, ang imong motor, muna nga, kuno galing sa imong lantaw, nga unsa man, nga hugaw, wala mo'y kinisaktong papel, hala sige, aron di mo manglangan, dress pagadian set, daghag kalikuyan, likoy na lang mo, no? Loy, di kay, ang uban, na yung comment nga, o di ba, lain ba ang paminawon sa mga comment, kay mga buaya, wala pa nabutdag tiyan, unsa pa ito yung mga comment ng kabag tigabalkadas, makaingon ta ba nga, grabe po ng mga tao, oy, di ba? Dili lang po doon ta maabot sa punto ng inguna na ba kay parihari po na sila sa tuwa nga, nanarbaho lang ba, no? Doon na lang ipipila kabag tigabalkadas nga maingon na ito nga harap-harapan lang ang uban, na ang uban ng mga kining empleyado, dili man hinuntanan, pero doon nagyod, di ba? Nakani ba nga doon ay uban kay pangitaan lang kagbikil kay aron nga manapi po ng uban, muni lagi nga ang usa sa usa kahutong kabag tigabalkadas, no? Madalahig ang uban kuno galing sa usa ka grupo adunay magbinulakbol sa trabaho, o, di ba? Mao magini ang mahitabo kabag tigabalkadas. Once nga ang usa ka grupo masagulan gani og bulakbol nga empleyado or di ba ka kusog mangita og kinibitaw nga mangwarta ba? Madalahig gyud ang mga kaubanan kabag tigabalkadas, no? So mo na nga ato lang sabton sa kanunay, ingon man pasabton nato ni itong makatawhan nga aron nga di mo mangalangan sa inyong pagmaniho sa inyong mga biyahe, hala sige i-settle na daan ang inyong mga sakyanan din pagkahuman kung ugaling madakpan mo hangi lang gud mo sa sakto nga kini pamatasan ba kanang bitaw malumanay kamo pa nay uban kamo pa nadakpan kamo pa nay violation kamo pa isog kaayo, di ba? Diha man gud mo init usahay ang mga kining atong traffic enforcer. Kani bitong madakpan kabag tigabalkada sa pagkahuman kay isog kaayo, no? Pa samtang sa imong lantaw nga okay dadakpan ka kay dunay violation. O ito lang good sir. Pwede makahangyo ani sir, mura gini sir, akong kuan sir. Ana ba? Di kay hala, mapamay uban agura nang arrogante pamahinon kayo kabag tigabalkada sa kabalong dunay mga violation ilang mga sakyanan, no? So kinsa good po din tao ya dili magpahangyo kabag tigabalkada kuno galing itarong lag approach, di ba? Kaya musugot lagi ng ato mga traffic enforcer, no? Nga muhangyo. Kaya nga naman, kasabot po sila nga apiki kayo kwarta karon kabag tigabalkadas, di ba? So kung muhangyo ka, magpahangyo man na sila, pinagi sa pag-approach ni mo sa kining maayong pag-approach, ay lang pag-ingon pag-arugante kabag tigabalkadas, kay nako, pag-arugante kay kadihang dapita, maladisyon na lang panayimuhang penalty hinoon, dili lang kay violation nga kining unsa imong violation nga nakuha, apan apil na hinoon imong pag-arugante kabag tigabalkadas, apil sa mabutang dito sa imuhang bayranan, no? Muna ang ato ang ibalik-balik sa kanunay, no? Tabangan na to ang kampanya sa itong LTO, nga diin atong sundon, kanunay ang balaw trapiko. Ako gani, kagahapon, nabalo kong likay-likay. Ano man, kaya naging tapulan kayo magdalag helmet. Oh, dalag helmet, kabag nagkabalkada. Sa resulta, pag-abot dito sa kining pa-duty ko, nahitabo kayong saman. Naa sila, so nilikay speaker sa tampo. Oh, pikas tampi rather. Dito ninglikay karon nga makaabot og istasyon, inahi gibalikan kabag digibalkadas aron interviewon, di ba? Ana ba karon pud makapangayo ato sa side kabag digibalkadas ato ang mga kining traffic enforcer no aron nga ma-aware pag gihapon ang tanan. Probintana lang kay gamay na lang matud pa ang mga walay rehistro. Sagad gayod kay walay helmet, no? So ay mo kalimot sa pagdalag helmet sa kanunay. Kung galing di mo ganahan magdalag helmet, hala sige. Paniid mo hadapita ang dalan yung kalutsan diri sa Pagadian nga walay LTO. No? Sa matag kanto usahay ang LTO naa gayod. Hugot gid nila ang gipatuman ang pagpandakop nining pag suot og LTO kining LTO pag suot og helmet kabag digbalkadas kay alang na pwes itong kaluwasan gud, no? Kung galing madisgrasya, at least protected ang atong ulo. Anyway, kabag digbalkadas, una kay gong oras. Salamat kay sa pagpakiguban kanako, hantod na lamang sa Lunes Pohon. Sa lumanon nga bagtingan si katawhan, may buntag gani yung tanan, alas 6:58 na sa buntag.
10: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
14: Finhitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Dilfin, hitiso, perpidad, turil, Davao City, 66.
14: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
16: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
17: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
18: Thank you very
17: every
18: much.
17: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
18: Tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Are you planning to build your dream home?
20: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Basta pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
21: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
22: Radio Magbating.

0: Pakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabulkada, maayong buntag ka rin yung tanan. Adlaw kita karoon nga Biyernes, Pizza 14 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karoon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karoon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, LTO magpadayon sa pagpandakop batok sa mga kulurom ng sakyanan.
4: DTI gi-monitor ang upat ka shared service facilities sa Zamboanga del Sur.
1: Pinakaunang agricultural spraying drone gipaila ni Mayor ko sa mga mag-uumang pagadianon.
4: Sa uluhan sa balitang regional, loan collector samdan sa pagpamusil sa Sultan Mastura.
1: Minor di edad samdan sa pagpamusil nga gikalambigitan sa retiradong pulis dito sa Coronadal.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mas gipakusgan nga protection batok sa cyber attack giaprubahan sa kamara.
1: Pangutan ng makapasalaag sa cross examination, dili angay gamiton si Goni Jose Castro.
4: Sa uluhan sa balitang internasyonal, 44 ka mga katauhan patay human ni

0: update kaayong musirado.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, SB19 nag-debut sa Japanese television sa wala pang Summer Sonic performance.
0: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
0: Huwag karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
0: Bisan pa man nga giulan og mga pagsaway og gibuhatag bati nga pangalan, apan wala kini nakapatandog sa mga LTO enforcers aron ipadayon ang ilahang tahas sa kadalanan. Padayon nga magpahigayon sa pagpandakop ang mga personahe sa Land Transportation Office 9 sa tibuok bahin sa Pagadian City og Zamboanga del Sur aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga motorista sa ilang pagbiyahe. Sa exclusive interview sa Radyo Bagting News Team ngadto kang Amirol Cuaro, ang team leader sa pagpandakop sa LTO. Ibutiag nini nga igo lamang sila nituman sa ilang mga tahas isip mga enforcer. Idugang panini nga mandato gayod sa ilang buhatan na magpahigayon og inspeksyon sa matag motorsiklo og sakyanan kung wala ba kini depekto aron masiguro ang ilang kaluwasan sa pagbiyahe. Sa katapusan, giawhag ni Cuaro ang publiko nga siguradohon, konsiguradohon nga kumpletog mga papilis o walay violation ang ilang mga sakyanan aron dili kini mangalanan sa ilang pagbiyahe, kon aron dili kini malangan sa ilang pagbiyahe tungod kay igo lamang matud pa nila gipatuman ang balaod trapiko.
4: Hindi may nalapot ako kumpleto sa ato sa kanyan. Sa ato ako lang ko, ato na lang i-comply. Kaya para dito ka ma-stranded, wala man dari ang LTO nga para i-stranded mo. Namay dari ka mag-inspeksyon o atong ipa-tuman dito ang malawag. Moro man yan, mga sa ato mo. Ang LTO enforcer, wala sila kahimo o balawag na ilahang personal. Namay kita kasubay kita sa balawag na para sa ato na safety sa atong dalag.
1: Samtang sa pikas bahin, gipahigayon sa Department of Trade and Industry sa Zamboanga del Sur Provincial Office, kauban ang DTI Regional Office 9 o DTI Bureau of Small and Medium Enterprises Development, ang regional monitoring sa upat ka shared service facilities sa probinsya ni atong Agosto 12, 2026. Lakip sa ilang gimonitor ang upgrading of dairy facility sa Danlugan Farmers Multipurpose Cooperative sa Barangay Danlugan, Pagadian City, SSF Fabrication Laboratory sa GHCSC Balangasan District, Pagadian City, improved coffee processing and packaging sa San Pablo, Zamboanga del Sur, Coffee Farmers Association sa Barangay Sagasad, San Pablo, o Coco Coir processing sa local government unit sa San Pablo, Barangay Poblacion. Gisusi atol sa monitoring ang operational status, paggamit o implementation sa mga pasilidad, lakip na mga problema o panginahanglanon sa technical assistance. Tumong niini nga masiguro ang padayon ng operasyon o sustainability sa mga SSF projects aron mas mapalambo ang serbisyo o suporta sa mga benepisyaryo o gagmayng negosyo sa probinsya.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, opisyal nga gipaila ni Mayor Samico ang pinakaunang agricultural spraying drone sa dakbayan sa Pagadian isip kabahin sa pagpaningkamo sa lokal nga panggobyerno nga ma-modernize ang sektor sa agrikultura ug mapalig-on ang supply sa pagkaon sa Pagadian City. Ang maong teknolohiya gilauman nga makatabang sa mga mag-uuma sa mas paspas ug epesyenteng pag-spray sa abono ug mga produkto nga gigamit sa pag-atiman sa tanom. Pinaagi nini mamahimong maminusan ang kakapoy o galastuhan sa mga mag-uuma o mapauswag ang kahapsay o kaluwasan sa ilang mga operasyon sa umahan. Labi na panahon sa pag-atiman sa mga pananom o pag-andam alang sa mas maayong ani.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
1: Landing sa Balay Tambalanan, ang usa ka loan collector sa lending bank human gipusil sa wala mailhing mga suspek sa barangay Makabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, pasado alas 2 gahapon sa hapon Agosto 13, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Jeffrey Halbona, gingong nagkuyog sa ubang bank employee alang sa ilang regular nga pag

0: Official nang nagretiro sa NBA ang triple double king nga si Russell Westbrook human sa 18 ka season sa liga. Bisan adunay mga tanya gikan sa lain-laing teams, mipili si Westbrook nga moretiro human sa iyang katapusang season sa Sacramento Kings. Sa iyang karera nakadaog siya og MVP award niya dong 2017 human mag-average og triple double sa tibok season. Siya usab ang NBA all-time leader sa triple doubles og panglima sa pinakadaghang career assists. Sa 18 ka season, nakaduwa si Westbrook sa Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets og Sacramento Kings. Ang balitang sports sa Tudkinato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas ito na sa Petron Gasol. Ay lahang may nanimutang sa may Santiago Dol sa Dibim. Doon na sila ilain nga branch sa may Duterte Street Dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain nga mga branches sa lungsod sa Tukuran, Dumalinaw, Aurora o Domingag, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalya sa kahimsog sa panlawas, gidasig sa Department of Health kon DOH ang inklusibong pagpasusulod sa unang unom kabulan sa kinabuhi sa batang puya. Isip importante nga paagi alang sa paghatag og saktong nutrisyon o proteksyon batok sa mga sakit. Matud pa sa DOH, dili lamang ang bata makabenepisyo niini, apan lakip na usab ang inahan, ang pamilya o mga komunidad tungod sa mga benepisyo niini sa kahimsog o pagkunod sa resgo sa sakit o gasto sa pag-atiman. Giawhag usab ang mga pamilya o komunidad nga suportahan ang mga inahan aron mapadayon ang inklusibong breastfeeding ala sa mas himsog nga pagtubo o kalambuan sa mga bata.
0: Ang balitang kahimsog sa Palawas sa Tudkinato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye o Dr. Janine Ali Ponso. Alam sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27.
2: Yes.
0: Ato ni Sairan nga, kaning mga taklubo ko. Tapos kanang marami to shake shells.
2: Mm-hmm. Mga taklubo dako diha sa Kuan Plaza.
0: Sa Plaza. Okay, nga anak, mo na siya iporma sa taklubo nga ato ang hisgutan ron. Ito Sairan ni nga, perti man day kuno ning daghana, di ay mata, mo rin ang abtik ayaw mo sirado. Kakitag tawo.
2: Oh, pakuan na yun.
0: Dito din siya
2: taklob
0: close.
2: Dayon.
0: Oh, taklob na yun. Taklobo dyan siya. Nasayod ka bang sa yanong tanaw, pagbuka o pagsirado ragyod ang trabaho sa kabhang sa taklobo. Apan ang colored nga unod nga makita taliwala sa iyang kabhang dunay nakatago nga mga gagmayng mga mata. Kinigitawag nga pinhole eyes. Walay mga lente sama sa mga matas tawo. Apan, makamatikod gihapon kung dunay kausaban sa palibot o dunay mga itom nga butang nga naglihok dol sa ilang nahimutangan. Samot na kung dunay moagay sa ibabaw sa taklobo o clam. Paspas ka ayo kining mubira sa iyang mantle pasulod sa iyang shell o dayong manirado. Nasayod ka ba nga ang mga researches na himong dokumentasyon sa gatosan ini ka mga mata sa Tridacna maxima o sa kapagtuon sa 2026 sa parehas nga species o natumbok nga dunay average nga 221 ka mga mata. Pertigyo din pagkadagana. 221 ka mga mata nga makaplagan sa matag taklobo. Nasuta usab sa panuki-duki nga ang mga mata nagkatag sa tibuok mantle. Wala rin siya katapog. Kakatag rin siya. Mori, dali rin siya makabantay. Ang humok o kasagarang danag nga color sa tissue nga mata sa gawa sa kabhang. Nausab na himutang ang microscopicong lumot sulod sa mga tissue sa clam. Uban sa kahayag sa adlaw, kini nga mga lumot na maoy naghatag sustansya pinagi sa photosynthesis o gipaambit kini sa ilang host. Ang resulta sa mga pagtuon nakatabang kini sa pagpasabot kung ngano nga ang higanting mga clam ni gahin og higayon nga iladlad sa kahayag ang ilang mantel. Tungod kay doon na may gatosan ka mga gagmay mga mata ang nagbantay sa ilang palibot. Nasayod ka ba nga ang Pilipinas mao ang Pinoy-anan sa walo kanatala nga species sa giant clams na ilhan sa lokal nga ngalan nga taklubo kinikabayan sa mga ecosystem sa coral reef o nahimo sa mga sentro sa mga paningkamot sa konserbasyon, pagpasanay o pag-restock sa nasun. Now you know, mga kabagting o kabalkada, update pagyadi ay sa maral ang pagsirado sa taklobo. Ikaw, pwede na gig kayong dali arigyod. Kabantay ni siya na ay tawo or ay something nga murag mo mutabon sa ilahe. Bisa ganino lang gani. Na update siya kayo na mo sirado. Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka na ito sa Eliana Bayview College o sa kapribadong tulunghan sa syudad nga doon ay pinakawos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Parting Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
2: Alright, direkta sa balitang showbiz Parting by Tinueve. Nagdibok sa Japanese television ang P-pop group nga SB19 isip live guest sa morning show nga Day Day kagahapong adlaw alas 10:05 sa buntag Japanese Standard Time. Din ilang gi-perform ang ilang pinakabagong single song nga Lawless.
0: Pero naka na ilang Lawless?
2: Wala pa. Kaya bago man in kuan yon. Anak dira?
0: Wala lagi pod. Bakura lagi daw ni o pagkadungo ganim sa ning kantahan ni.
2: Gali. Karong adlaw magpasunday og usab sila sa massive stage sa Osaka alang sa ilang Summer Sonic debut. Og mga adlaw Agosto 15 ana na usab sila sa Pacific Stage sa Tokyo. Human sa festival maghimo na usab sila ang grupo og I was there Thanksgiving fan meet sa Yokohama sa umaabot nga Agosto 18.
0: Sanasa na lang gininaabot ni SB19.
2: No?
0: Sila may first Filipino group katong ning perform sa Lollapalooza sa US man to, no? Sa US.
2: Karon sa Japan na pun sila.
0: Karon Japan na pun sila. So congratulations sa SB19. Kinsa gito ilang leader si Stel, no?
2: Si Stel.
0: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Good morning ni Merly Templado. Nakaroon diyan sa mga Golden Flower Lumad, Pagadian City. Good morning ni John Rie Giulin. Diyan sa mga Rigla Gipos. Don Tormis. Diyan sa Kamalig Dumalinaw. Romeo de la Cruz. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab ni Janice Maminsag o ni Rebecca Onito. And of course, sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa wala pa naka-download. Halasik ipag-download na mo. Available na sa Google Play Store. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Lapos-lapos yun ang ato ang programa karon sa kahanginan. Huwag ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Onyot, Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita. Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital gid at nalugos ko ginhawa ngan pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
5: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeff, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, kuya boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
1: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
14: Put na big mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Please sa hiraw process. Kuan ako 5-7.
13: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
13: Radyo magbating.
9: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
15: Pulso pagkatawhan. Pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan. Ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: Mga higala, kumusta kami buntag inyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nagunang registration sa nakubayan sa pagdian. Kini inyong higala, Elmer Bagets Pagkanoy.
17: Inyasab sa Rex Rabutin, mga higala, magigoban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programa.
15: Pulso sa Katawhan.
17: So, ino, mga higala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan. Thanks God, it's Friday.
15: Pulso sa Katawhan.
17: Hoy, Biyernes.
16: Tinglaag.
17: Laag o niyang gabi eh. Mga higala, dire mismo sa pagadian. Napoy posible mo trending.
15: Pulso sa Katawhan.
17: Okay, napoy magsinumbagay. Kano mga higala. Dahil na po doon, di na magbinukbo kayo kuan? Bangko.
15: Pulso
16: sa
15: Katawhan.
17: Okay, diha sa tunga, sa kalsada mga higala. Ika na neng pikto sa kagaw sa ilim nun di pataranta.
15: Pulso!
16: Ambot na lang hindi ilim nun makahubog ba? Kung tanaw ni mo ang inflation rate nga gipagawas sa PSA, number one nga pagsaka sa inflation, mao ang pagkaon. Og, naiog ha? Og ilim nun nga makahubog.
17: Hindi na sa Sambuanga del Sur.
16: Sambuanga del Sur na.
17: So, muna siya mga igala nga maraog. Tanaw na to, wag ro naglisod ang tao. Wag ro tagapagadianon nga mga sambusurian, mga higala nga naglisod karong panahon na.
16: Pero,
17: pangutan, unay mo, lisod ang palit daw bugas.
16: Mahal ang bugas.
17: Mahal daw kayong bugas. Lisod daw kayo ipalit, bete na daw mahalas gasolina.
16: Pero sige inom, sige suroy-suroy. Bagdoy-bagdoy na mga sakinan, lingog-ngog kayo. Mga namuyo ang nandapli kasada, bagulbul na.
17: Pero wala ito ang titingatan ba? Sa man yung mga igala, tinood ba yun yung naglisod? O, naglisod-lisod lang yun. Okay, og ato ang tanaw ng datos pang higala. Og naglisod ka, wala kay mapalit na bukas. Wala kay mapalit nga ilim nun. Wala kayo'y maglaag-laag kay isod man. Pero tanawa ng mga imnanan, mga higala, labi na unyang gabi eh. Tanawa na niya.
16: Tanawa ni mo. Ba? Wagi naglisod ng mga batanon kay Jesus. Guwapo kay ang motor. Suroy-suroy, bagdoy-bagdoy, nakainom na. Mga nakabakrad, dagko kay mahak-hak. Hindi ka disgrasya na ba kay maligas ang ligid. Sus pastilan, Gcash mga yun. Kasi maluoy.
17: Gcash dahil yun.
16: Maluoy mo, mali Gcash number. May racing yun ay.
17: Imnanan mga higala, puno, pirme. Kanabitang, yung gabi, puno, pirme. Ganting imnanan, Dres Pagadian, puno, pirme. So, lamtod pagkasulti mga higala, waguro naglisod ang kinang mga katauhan.
16: Ito, Gcash ay, ang istorya nga, ang Pagadian City, dato nga siyudad.
17: Kaya kung... Dili pa dato mga higala. Wala, ay, mingaw na kay ng imnanan unta. Mingaw na unta kay ng mga kananan unta. Mingaw na unta kay ng mall mga higala. Kung naglisod pang tagapagadian.
16: Pero kana nga dita bitaw, nga dato ang Pagadian. Dili bila kita istorya. Naana sa record sa kining gobyerno sama sa... Commissioner na audit, diba, sa Bureau of Local Government Finance, BLGF, o uban pang ahensya sa gobyerno. Muna nga, tinood yun nga, nagbagdoy-bagdoy ang mga kabataan, kaya na may kwartang ginikanan, makahatag man.
17: Okay. Kung di, makahatag mga higala, asa, bago na sila mahubog.
16: Ano, gano'n yung panglatos ay.
17: Di, kakasabaan mga higala, kay
16: galawin. Sige, lagkagsuroy-suroy, bagdoy-bagdoy ng... motor ng krasada, saba kayo. Mahal kayo ng gasolina.
17: So, muna siya mga higala ang epekto. Basta kay Moasinso ang lugar. Mahimo na gini siyang normal mga higala nga ingunani na gud ni. So, ikaw na lang si imong kaugalingon.
16: Ang mag-adjust.
17: Mag-adjust na lang yun ka kay masugutag sa dili. Na naman gini mga higala. Lisod po nga mo atras ka. Magpa-atras ka mga higala. 20... Ang tuig ni Saka, pero ang imong improvement, nagka-atras.
16: Tanaw ni mo, kani mga inani yung problema, namin sa mga highly urbanized nga siyudad. Gani, tanaw ni mo sa kauluhan sa Manila. Highly urbanized city, naghihapoy susama ni nga problema. Mas grabe pag ito nilahari kay baha-baha, yun. Tagahawak ang tubig, tagatuhod.
17: Mag-isgot sa tamisgot sa baha. Mag-isgotan ang ino mga higala. Og dito kas kaulohan magmalimot
16: tagay.
17: Magmalimot ka ba nga gabi na di ay?
16: Magauli ka sayo kayo alas 4 buntag.
17: Ika ka hibaw mga higala nga gabi na di ay.
16: Kada lang ka nanay nang jogging.
17: Magisgot po tag baha mga higala. Gibaha mga nang Metro Manila.
16: Nga highly urbanized na.
17: Kani pagkahang Pagadian. Pero wa pa sa bot nga. Wa di lang gyud mangitag pamaagi.
16: Kay usahay manggod, pagtaob siya, niya matlan nga gaulan sa bukid, kusog gayong ulan. Munang mag-abot ang kining pagtaob sa tubig, gitawag nilang high tide o kanang
17: low tide.
16: Tubig nga gikan sa bukid, mag-abot sa bukana. Asa man dai mo ato ang tubig, mangitag lutsanan.
17: Okay, insert na, parat og tabang. Nag-abot mga higala, so muna siya. Epekto na gyud basta kay masinsong lugar, no? Improve mga higala. Dapat ingon ani mo improve gyud ta kay 2026 na gud. Lisod po kayo 2026 na mga higala, may atras ka. Padulong sa 2020. Imong kahimtang 2020 at tuig mga higala 2026 na. Wala mao.
16: Pagka-improve yun ang kanang lugar kay musugot sa dili, bisan pag unsaon nimo og pugong, bisan pa ang mga simbahan magsigig pugong, sigig istorya o kaayuhan, pero di man na maminaw ng mga bata noon. May manaog ka nang na nagsumbagay sa Dublin kay mudugok ang tao, pero mag-isgot ka niga kanang reliyon, sa man na maminaw ng mga bata noon.
17: Kanang mga bata noon mga higala, karon di pa na minaw. Pero pag idala na ako 40 mga higala, 50. Diba, tanawang naong nga na. Tuwa na dito simbahan pirme.
16: Sabun na, labi na yun. Simbahan ng binta.
17: Sa sinta kapin.
16: Bisan pag dili pa simbahan, musimbag yun.
17: Sa sinta kapin mga higala, tuwa na dito sa simbahan ng naong nga na.
16: Kaya ang lifespan sa tao, ingon nila na daw sa mga 85 lang. Ito pa, pag-abotan mo sa sinta, 35 katuig na lang.
17: Wala siya mga higala. Dirita sa tuisgutanan, doon na po'y balik ta sa tuisgutan mga higala. Doon na po'y reaction po si Kunsya Lansko.
16: Kani kung mag-trending-trending sa social media, normal na gina. Siya, di na nani mo ikatingala. Labi na og ang mag-post anak katong dili kauban sila sa politika, sus kuhaan og dungagan na eh.
17: Normal gid na siya. Ang uban ba dito bitaw sa post mga higala di mismo social media, grabe magka-react. Na pero kuan man gud siya mga higala, normal gud na. Nga basta kay di mo butan na to og politika, di mo kauban sa politika, kaatbang mo sa partido mga higala, normal gud na.
16: Napay trolls nga, sus grabe ang trolls. Eh, tanaw ni mo, ihala, na may nag-comment nga, orang Amerikano man eh, Japorms man eh. Na may ning, kwan sus, pag tanaw ni mo, open mo sa ihang FB account, wala may laing picture niya. Wala po ilain nga makita ni mo, ahan ni Dapit, wala ilaing activity. Nag-post lang ko sa ka-picture. Sus, basta lang trolls man na ito.
17: Trolls na siya mga ingala, basta yung ana.
16: Kanya, makasaway, grabe kayo, makasaway. Oy,
17: okay.
16: Maklaro kayong binayran.
17: Dito mo to siyang grupo po, dito mo po to. Listen po kayo, trolls ka niya, di ka mudapig si mga amo.
16: Oh, dili ka matagaan.
17: Di ka maswilduhan.
16: So, mauni karon ang trending. Muna nga, natay mga interview gani ni Mayor Sammy ko, ana. Napoy kang consilance ko. Muna nga, nag-trending yun. Bisag kinsa mga reaksyon na sa mga dumadapig. Na, yun na, normal.
17: So, reaksyon si consilance ko sa nahimo nga komentaryo sa PIO, mga igala sa probinsya. No, inoon, kinimanggong PIO ka mga igala. Kuan mangon niya siya, bantayan lang po doon nga, kuan ba? Position.
16: Okay, daghang magkuan mo kay isulduhan na magukas gobyerno.
17: Ikaw manggoy
16: komentarista ka. Nga dili ka information officer sa gobyerno. Orag okay pa kay komentarista man na mo ginilahan trabaho te comment te pirada.
17: Pero og information manguga mangigala pagkangan nga
16: information officer.
17: So te inform og dunay komentaryos tali sa imong amo. Abi tali sa ana nga ahensya og ikaw moy PIO, ikaw moy mo sagang, ikaw moy mo
16: magbadala pa nimo og istorya sa radyo. Imo mang komentaryon sa radyo pero mo lang amo nga dinan madala adto agi dito unsa kinahanglan basi kinahanglan dagdugdandog adto
17: so nanana nang sama galat sa paminawon kada mis consilance ko.
18: I'm just kidding. I think everyone has the right to their own opinion. Everyone has the freedom of speech, no? Usahay man gud maoro na ato ang mora na matudlo pirmi sa atoa pero namo gud sumpay no kanang atong freedom of expression nana say dili na sa taman diha ang court no we have our freedom of expression up until we do not prejudice the rights of others no ang imo ang atong freedom dapat kutob lang nga dili ta makaligis or dili ta makayatak sa freedom pod sa kuan sa ubang tawo no so if indeed he is the provincial information officer, then he must prove himself as the information. He must prove himself up to his kwan. He has to prove himself up to the description of his oath and duty. Okay. Sakto ba dito? I share the same observation with the city mayor. No. It's so. Kaning unfortunate ba nga ang pamulong permis sa atong provincial information officer is always just negative about the city chief executive of the city of Pagadian. Kay unta as a provincial information officer, your duty is to promote or to share awareness or information about the provincial government. Same as the CIO, the city information officer, among ipahayag unsay mga programa, unsay mga kinabuhat, unsay mga agenda and mga programa sa city government, no? Dili kay sa imong pagka-information officer, magsigig pamira sa imong butang tagkaatbang. Because that's so unbecoming of a information officer. No, it's so unbecoming. Kay your job description is supposed to make aware to share awareness to the public, no? Wala ra public information ba, no? So citing pagpano sharing your thoughts or your personal thoughts sa pagpanaway, it really sets a bad example, no, sa mga, especially sa mga kabataan-unan, no, na murabag will murabag atong gipadayag nga ang pagpanaway is normal or ang pagpanaway is insakto. Ako, ako magod, I don't know with them, ha, I don't know unsa sa pagdako, but for me magod sa akong pagdako, I was taught that we keep our pagpanaway to ourselves, di ba? Dili bag dili ta di, unsay namag kita ikasaway sa tanan, no? We have something to say about everything, but as much as possible, we keep it to ourselves or we keep it to a close nga kita-kita lang ba. We dili kinahanglan nga ipahibalo nato sa tanan nga manaway ta, because kita nga nanaway, naapod ra bay ikasaway sa ato, ah, because nobody's perfect, no, nobody's perfect. So muna ang siya nga, instead nga we promote the goodness and we promote harmony, we promote good governance, murag bati siya paminawon nga puro negative about someone ang ato ang about ato ang hisgutan permanente, no? Murag murag and more so on a program that is kuan ba, government program bitaw. So makayong igog, I really don't agree, no? So I have no personal personal thing to say about the PIO. But as in behalf of him, kumbaga in his capacity as the PIO, murag makayong kong isip usa ka lumulupyo po diri sa tong dakbayan, makayong kong murag sayop ang iyang ginabuhat. But narana niya kung dawato niya ang akong komentaryo. But again, ako, ako mo komentaryo niya, isip sa iyang pagkatawo, but ng komentaryo ko, isip sa iyang pagka-public official as the PIO, nga murag ang iyang mga pamulong permanente is unbecoming sa iyang posisyon, no? So I hope na pa may time nga usbon ang iyang mga ginabuhat. I know he's still new in his job, no? But narana niya,
19: okay,
18: more na siya ikwan, more na siya iyahan ang choice unsa iyang gustong buhaton. But nonetheless, instead nga mo create mo instead nga mo promote ta sa atong probinsya, mo sakto tong ingon ni mayor nga ang atong probinsya has become the second poorest city, no? So imagine mo if as poorest province, if not because of Pagadian being a component city nga nanahimo siyang one of the richest, namot mo na lang siya naka-drug up, no, naka-drug up, not drug down, ha, naka-drug up sa state, sa province. So take out Pagadian, unsa na yung status sa province, no? Di po ko kayong top one, but that's just a question, no? If you take away the rating of Pagadian city being a component city, unsa yung estado sa province, no? So why not talk about those municipalities that has contributed to the province being a judge as one of the poorest province, di ba? So why not change the narrative of what the people has seen about that municipality? Why not rebrand that municipality into being unsay nindot anak nga munisipyo nga mamahimo siyang progresibo, no? Because I know each of the 26 municipalities of this province has unique characteristics of its own nga untapped lang, untouched, and unnurtured, no? So why not through that public information drive mamahimong progresibo o asinsado ang mga munisipyo, instead ba nga all eyes pirmi sa unsay shortcomings sa syudad, why not focus your energy unsay ika uplift sa atong mga munisipyo, no? Because we're only humans, pila ray kaya sa atong energy, kumbaga sa 100% na to nga battery ba, we can only do so much, di ba? In a day we can only do so much, why not use that so much into something good instead of doing it for, instead of using it for the bad of for kanang sa dili ikaayo sa imuhang isig katawo. Ano na siya?
19: Okay, Sir Lance, any reaction? Doon ay plano matugpas ato ang PIO nga magpa-blatter ka against the mayor tungod kay
18: well, kining threat. Iyahan ang katungod. That's his right, that's his prerogative, no? Where, same pod sa og sa side pod ni mayor if naaapoy mga legal actions against him. That's also the right and the prerogative of the city mayor. We're in a democratic country.
16: Normal nga reaction ni Consellans ko kay nakita magunya nga ang uban nga mga video nga istorya ni mayor gipangkat niya gisumpay-sumpay. Muna nga inig istorya na tanan, masumpay na tanan, warag negative, wara bitaw og dili yun may paminawon kay dili man ni maong istorya ni mayor. O labi na maghisgot ang mga proyekto, dili na ko gusto ana. O pero ang sumpay na ito, sa tinuod na ito, dili ko gusto nga na mangurakot ha. O kinahalan na nagi mga project, pero katingon ni mo, mayingon na siya nga, dili na ko gusto ha, o na i-project. Mawala na. Muna, makatag yung reaction si Consellans ko kay, kung ano siya, Consellans, ang kita po niyang mga kalambuan nga nahitabo sa pagalian.
17: Mag-isgot po ta mga gala. Katong gisgotan goods mayor. Kato man tong kalsada.
16: Kalsada man to.
17: Kalsada mga gala nga. Matod pa nga. O siya may mag-gobernador. Dili kayo niya. Tinood niya. Dili ni Kating. Dili kayo niya prioridad ang pagpangsiminto o mga kalsada.
16: O, labi na, ato lang sa mga bukid, nga way tao.
17: Ato lang sa mga bukid, mga higala, nga doon ay tao kay Moni, usa sa mga epekto nga nilanap na tagkaroon panahon na.
16: Okay, pamutlon man ang kahoy, good. Tanawa na sa elementary ta. Tudluan na kita nga, class, di gid mo mamutol o kahoy ha, para ang kanang ulan, mapungan pa sa mga gamot. Suyo po na naman na sa elementary.
17: Pero, karon mga higala, gamay lang tutaligsik, gamay lang ulan, buwan na.
16: Baha
17: na dayon.
16: Isang sa mga highly urbanized, ito ang balik-balikon sa Cebu, Cagayan, Manila. Kana sila budget nga, way tihik-tihik, daghan sila budget, kaya highly urbanized mo na sila. Pero muabot niya po ng panahon nga mubaha. Labi na og ang mga tao, taka lang labay silupin, tuwas kanal padulong, muistak ang pangunang kanal.
17: Taka lang labay basura.
16: Sa ato agan yung balay, ganin, mapilot lang ng kanang agian na tubig. Tingala ka, sila, napilot mo na ning kanan ng tubig.
17: Nimbara.
16: Nimbara na, daghan ng tubig, makita na to.
17: Labi na, diyas lababo.
16: Oo. Oh.
17: Diyas sa CR. Diyas na mga mubara.
16: Kanang mga drainage nga gagmay. Padulong sa gawas, labira dahi normal na siya kay gilabayan magugsilupin.
17: Muna, mga igala nga, ibigay ko tante, ang Republic Act 9003, ato yun patuman, ato yun tayo implement. Niya, gawas na nga ah, kining pagpamutol sa mga kahoy, kay kung bisan pag ang mga drainage, mga igala, labayan mo na mga basura, o napay kahoy dito sa bukid, kusog nga bulog sa tubig, mga igalas bukid, nagabot na dire sa ubos, hinay na na. Kay, hinaan naman yung mga kahoy.
16: Mapugan
17: man yung mga igala. Pero, o giputol ang kahoy, pataka pagkaglabay basura, tanawa ng Santa Lucia, lanap largo.
16: So, usan na sa mga naisgutan dito, niya, kanigong kating-katingon ko sa, kaning mga high-tech nga karon nga mga equipment, inigkating ni Modira, ni mo mailhan nga gikating. So, normal gina na siya muna. Si Mayor Samikon, siya nga, madutlan rabadyog ka. O, labi ng kasuhan ka, madutlan yung kagkaso ko eh. Hindi ano magkas gobyerno, normal na nga madutlan kagkaso. Bisa kinsa ganin tawhana, bisa ganin dili empleyados gobyerno, o kasuhan madutlan man. Pero, paminawan mo po na ito, nga nung na-istorya man na ni mo. So, ang kang Mayor, reaksyon ni Mayor, sa iya ito nga, nahiubos yung nga, gikating-kating ang iyahang tinuod istorya. Kang Consellans ko po, makita na ito nga, kasabot ko si Consellans ko nga gipangkating to kay tago na sila sa tinuod yun nga video sa mga media.
17: Kuan mga igala, so katong gipangkat, pwede ta niyo i-review mga igala dito sa mga tuwa dito sa microphone. Yan sa to mga microphone to sa video.
16: Kawas man na sa page god.
17: Tuwa dito, pwede niyo matanaw. Noon ba to? Or dili mga igala? Basta kayo ka nang gipangkat. detail na siya, gikat na gud, detail lisod po.
16: Kaya ang kahimanan ni ato ato balikon ng istorya, ang kahimanan karong panahon na inigkating nimo, inigsumpay nimo dili mahibalaan nga kuan.
17: Gisumpa, gikat
16: niya gisumpay. Oh. Og sa karsonis pa na ba ora giplan sa og pinakaging. Saka mo na nga, normal lang reaction ni Kunsya Lansko. Kaya nakita man yan, naagi mga programa ang city government, naagi ni Mayor Samik.